0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City. 93.7 FM, Okinawan. Hey, let's catch time for you, Animal. That's what's brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag sa Bulsa. Alam mo yun, kinakausap ka, pero kumakain ka, ang sagot mo na lang, magayon niya, nagkaon pa ko. Last hour ng ating program on this very beautiful Wednesday morning. Kumusta po ang lahat? Ano nang update dyan, ang mahaw na batanan? Ha, kumusta naman? Nagbukal-bukal pa lang ang inyong mga niluluto siguro, ano? Yung ilan sa inyo? Sige lang, mag-asaan ba? Pag-aluto niyan, kauna. Diba? Magandang morning po sa last hour natin, syempre. Ako pa rin to, Jason Steele, ha? Siyensya na kayo, yung lalamunan ko para may gagamba. Talagang sa panahon to eh, 'di ba? Ipabago-bago pa rin kagaya ngayon. Dapat matindi na 'yung sikat ng araw, pero tingnan mo, makulimlim. Oh, dagom-dagom gamay. Doon may sikat ng araw, pero hindi ganun katindi. Unlike kahapon, grabe. 'Di ba? Okay sana 'yung ganito lang eh. 'Yung hindi masyadong direkta. Oh, 'yung sikat ng araw sa ating balat, 'di ba? Pagandang umaga. Si HB Genoel, mamaya ka na lang ha. Pagkita ko bago sa'yo. Ang Garinderia sa May Terry Hills Subdivision. Nakikinig sa atin ngayon. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw ha. Ang Aba Monga Eatery dyan sa May JR Bor ha. Magandang umaga din po sa inyo. Lagi po nakikinig yan. Lakas ng radyo nila. Siyempre pa kina Waipong, kina Tita Evelyn. Good morning! At sa lahat ng mga kumakain. Sabaw pa be, sabaw. Terry's Garinderia sa gitna naman ng Carmen Public Market. Good morning sa inyo lahat dyan. Oh, maraming salamat mo sa inyong pagpaminaw. Sabaw. Yung Marlong RM Station sa May Cogon Public Market. Nagbukal na ba ang sabaw? Wala pa siguro, ano? No? Papaya pa maluluto eh. Pero sigurado nakasalang na yan. Nakatakang na ba eh? Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more mga sweethearts. My name is Jason Steele. Panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. Heart 93.7.
1: This is Heart FM. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Sa imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa guni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig. Diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Radio with Heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Teka lang, oras natin, 8:29.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: O, ito na nga yung sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon. Alamin natin.
3: RTA.
2: RTA.
3: Heart FM.
2: Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
3: RTA.
2: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: HPG, Jerry, small but terrible Kabuyao, nasa linya natin. Jerry, good morning!
4: Good morning, Jason Steel! Galing at kong Upol. Upol, dito ako dumaan sa may West Coastal Road. Yung West Coastal Road natin, medyo flowing, maluwag pa. Hanggang nakaabot ako, Bulwa Terminal, maluwag. Coswagan Riders yun, papuntang Puntod, Coswagan Bridge. Maluwag pa siya, maluwag. Hanggang umabot ako dito sa may Julio Pacana, corner sa Enrico. Medyo okay ang daloy ng traffic ko dito. Istapan ko lang.
1: Ayos! Nandiyan ka na ngayon.
4: Dito na ako. Nagkakalagpas ako dito kung may bandang Akot Street.
1: Ayos. May pasayaro ka ba?
4: Wala. Naghahanap muna ako ng makakainan dito.
1: Bouchy-bouchy muna. Sige. Have a great breakfast. Maraming salamat sa iyo report. HPG Jerry, small but terrible. Kabuyaon.
4: Yan ang litis na sitasyon. Basad ang aking natawanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small Battery World Kabayan, Prasad at Babe, Road Traffic Alamin.
3: RTA.
2: Heart FM.
3: Road Traffic Alamin.

0: Uno Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw ng trabaho. 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM you know and we get 45 minutes at 8 o'clock next beanie for you blush by the way oras yung aking ibinigay oras yung natin sa atin ng playtime entertainment born for happiness isang good morning kina Sir Jimmy Coloso ng Norbin Transco Taxi. Magandang umaga po sir, maraming salamat sa inyong pagpaminaw ha. Ganda din kay Vincent Octubre ng Raptor Taxi Analoof. Oh, kumusta po ang inyong umaga? Sana naman maganda ang pamamasada. You know, at saka syempre, i-shoutout natin lahat ng mga taxi drivers natin hitting the roads right now. Good morning, mga guwapo! Naligo ba tanan? Oh naman, dapat, ano? Lalo-lalo na, katabi mo yung pasahero. At syempre pa, si HBG Joseph, katabi niya ang kanyang mabangong pasahero na si Dr. Hart. Magandang umaga, mga taga-Kabakungan, Claveria, Misamis Oriental. Madag-um nga umaga. Talaga ba? Kaya pala madag-um din dito sa CDO eh. Oh, kaya pala. Oh, medyo dag-um gamay. Pero hayag ihapon. Ha? Mga taga Zone 4 Kabakungan, good morning. Dempsey Robles, good morning brother. Salamat ha. Padayon lang sa pagpaminaw, dihang dapita. Mga taga Grace Wynn Hardware, good morning. Maraming salamat. Lahat ng mga beautiful ladies and good looking boys Grace Wynn Hardware, good morning po sa inyo ha. Thank you sa palaging pakikinig. Maraming salamat din sa mga nag-follow sa akin dyan. Nakita ko na kayo. Sa mga hindi pa nagpa-follow, ano hinihintay niyo? Pasko? Ilang buwan pa yun? September, October, November, December. Apat na buwan pa. I-follow niyo na ako. Dali. Ah, Jason Space Heart FM. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts, mga imbutag. Padayo lang sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Nanay Tessy, taga saan nga po kayo?
3: Taga Santa Rita, Samar.
2: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon. Napatapit nyo ito bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Teka muna, habi ni Sir Glenn ang binhi, ang weather daw kahapon murag siya hot. Sige mong kung suroy-suroy muna naghat ang weather. Morning, shoutout sa mga guwapo guwapa na Argayoso Group of Companies, especially sa mga Benhi Medfi Group. Pinaka sa lahat, happy birthday kay Ma'am Heidi. Ma'am Heidi, good morning. Happy birthday to you. Saan ba pakain natin ngayong birthday mo, Ma'am Heidi, ha? Kaya tayo, magandang umaga kay Mr. Jajun Lolok ng Compol, Katarman, Camiguin Province. Happy birthday sa akong amigo ng guwapo. Ingon sa iyang lolo. Magaling yan kay Sir Glenn. Karating kay Dutsky Fernandez, Idol. Idol Sir, good morning. Thank you so much for listening. Karating kay Mama Cherry Laurente. Thank you po ha. Late sa greetings kanina. Good morning, good morning, good morning. Thank you so much for always listening. Kakakitem sa Robles. Magpapaalam na po ako. Maraming maraming salamat. Humabol pa yung Asera family ng Makasandigo at ang Doncas Taxi. Shoutout sa inyo. Thank you. Don't forget to follow me sa aking Facebook account, Jason Space Heart FM. At nabayanan si George at si Dr. Heart para sa ating music from The Heart Program, para sa ating mga favorite love songs. Thank you po ha. Ako po si Jason Steele na naniniwala sa kasabihang first love never dies. Check nyo. Di ba hanggang ngayon, buhay pa rin yung mga ex nyong nanloko sa inyo. Panahon sa pagpabinaw, sweethearts, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Goal.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Mayong buntag mga sweethearts. Good morning, good morning. It's the midweek already, isn't it? Already? Parehas tayo ng reaction. Ang bilis talaga ng panahon. Ika-12 na ng Agosto. Ah, tayo magsama-sama ngayong umaga. Hala. Ayan o, medyo nagbabadya. Yung pag-ulan. Pero mas palalamigin pa natin yan. Mas pasasarapin pa natin ang panahon with all of our love songs that we will be playing in the next 2 hours kasama ako at si Dr. Hart. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George. Ayan. Good morning, sweethearts. Sa lahat po na nakikinig ng Heart FM ngayon. Maayong buntag! Kumusta po kayo? Saan ba kayo ngayon? Nasa bahay? Nasa opisina? Nasa sasakyan? Nasaan man kayo? Siyempre kasakasama ninyong Heart FM. George and Dr. Hart here para sa Music from the Heart. We'll be on till 11 o'clock playing all your favorite love songs.
0: Ay! At di natin makakalimutan, Dr. Hart, yung ating
1: chikahan.
0: Question of the Heart.
1: Ano ba? Ano ba meron ngayon, George?
0: Ay, sweethearts, Dr. Hart, kaya mo bang maging masaya kung nakita mong masaya siya sa ibang?
1: Pwede ba yun?
0: Parang, sige, magiging happy na lang.
1: Wala na nga sa'yo eh, masaya ka pa.
0: Kasi nga, alam mo, ang catch niyan, Dr. Hart, nakita mo siya masaya, pero hindi mo siya nakita na ganun kasaya nung kayo pa.
1: Ay, nako naman.
0: Alam mo yun.
1: Ang sakit naman yan.
0: Hindi siya ganyan dati.
1: Parang sige na, doon ka na sa kanya. Di ba? Kung saan ka masaya, di suportahan kita.
0: Ay, kung ganun, sana all.
1: Ay, meron akong mga kilalang ganyan. Oo.
0: Ay,
1: sige,
0: sarap
1: ay masaya to. Masaya tong usapan na to.
0: Ang sarap kung ganun na.
1: Mm-hmm. Pero, baga tipong, sige, take good care of her na ha.
0: Ay, naka.
1: You take good care of him na ha. Sa'yo na siya. Ay, naka.
0: Ingatan mo siya.
1: Ingatan mo siya. Gaya ng pag-iingat ko sa kanya noon.
0: Mm-hmm. May kanta niyan, di ba? Yung ingatan mo siya.
1: Ay, naka.
0: Binaliwala niya ako.
1: Again, our question of the heart. Pag-uusapan natin ngayong umaga. Napakasarap na umaga ng Miyerkules. Medyo yung tipla ng panahon, pabago-bago, humukulimlim, umiinit. Naka, sana huwag uminit yung ulo natin.
0: Love songs na tayo.
1: Kaya mo bang maging masaya kung nakita mong masaya siya sa iba? Hala, i-text nyo kami. 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At kung kayo ay online naman, punta na sa Facebook page at hanapin ang aking Facebook post and message us through our messenger sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Ay, nako.
0: Saan?
1: Parang usapang paubaya. Sandali, Moira.
0: Magunos dili ka muna.
1: Saglit lang, nagsasalita mo. Here we go. Here's something from Moira de la Torre. Ayan, papaubaya mo ba talaga, sweetheart? 9:15 is our time.
2: Saan nagsimulang magbago ang

0: 92.7 Heart FM Kagendi Orovi 93.7 Heart FM Bukidnon 9:31 and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Andun na ako, Angeline. Kaya nga ba, pinapangako ko, hihintayin kita magpakailanman. Ay, parang somehow, sweethearts, it's too good to be true. Pero kung kaya mo naman maging masaya para dun sa tao, kahit hindi ikaw yung reason kung bakit masaya siya, sige na lang, ano. George and Dr. Hart, hanggang alas 11 ng umaga, magpapaantig sa inyong mga puso through our love songs at sa ating chikahan. Kaya mo nga bang maging masaya kung nakita mong masaya na siya sa iba? Parang ang sakit naman nun, George. Mahal ko yung tao Hindi nga ikaw yung dahilan kung bakit siya nakangiti ngayon. Iba yung dahilan, hindi ikaw. It could be a situation, it could be a person. Di natin alam. Pero siguro for the peace, no? For the peace of mind. At para na rin, para na rin sa iyong ikaka-move on. Sige, kung kaya mong tanggapin at maging masaya ka na lang para sa kanya. Ay! Hello kay Jay Cabiltes, ha? Nabasa ko dito sa ating Facebook Messenger. May pa-shoutout siya . Teka lang, sabi niya, sa umpisa, akala natin na hindi kaya. Yung iba, akala nila mamamatay na sila. Pero ang totoo, hindi talaga madali. Hindi natin masasabi na kaya o hindi. Hindi natin masasabi na kaya o hindi. Kasi masakit. Siyempre, ayun. Pero laging tandaan, ang lahat ng mga nangyayari ay may mga dahilan. Siguro hindi siya para sa'yo kasi may inilaan na para sa'yo. Shoutout sa pa-family ko. Nakasama ko dito sa bahay na sina Lola Terry. Ate Saysay, natulog pa akong mama murmur og sa among mga silingan. Na nakikinig dyan sa may lapasan. yung prowess talaga ni Angelina, no? Anyways, thank you, Jay Cabiltes. Magandang umaga din, ha, sa ating mga sweethearts. Dyan sa may bukid noon, may aray ng kagan. Ito sabi ni 7147. Good morning, Heart FM. Shout out sa mga nakikinig dyan sa Miaray Dangkagan Bukinon, Corazon Aribe. Para sa akin, ipaubaya ko na lang siya kung saan siya masaya. Kasi di naman natin mapilit ang isang tao. Kahit masakit, tatanggapin na lang. Diba? But it takes courage to do so. No? Natanggapin na hindi na ikaw yung reason kung bakit siya masaya. Pero magiging masaya tayo hanggang alas 11. Kasi nga love songs and chikahan ang sasa inyo. You better, you know, join. Join us sa ating talakayan 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ang ating Facebook page, ha? Heart FM 92.7 - Kagendi Oro City 9:33. Arangkada na. James Ingram and more. Coming right next, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, kutaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong COVID eh. Simula nung pag-inom ko ng COVID, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan bumili agad ako nung ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakapi yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-appeal, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendio, Rawe 93.7 Heart FM Bukidnon. I was looking for someone by Leif Garrett there. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Mga sweethearts, nako, isang magandang tanong ang ating binabahagi natin ngayon sa inyong lahat. Dahil nga, we're talking about being happy with another person pero hindi na ikaw yung dahilan kung bakit siya masaya. Sabi nga, masakit. Pero kaya mo maging masaya, Dr. Hart, para sa taong mahal mo kahit hindi na ikaw ang dahilan ng saya niya. Dahil minsan, sabi nga nila, ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging dahilan ng ngiti niya.
1: Dahil minsan daw ay?
0: Ay, kundi ito ay sa pagtanggap na may mga panahong hindi na ikaw ang kasama sa kwento kung saan siya masaya.
1: Ay, nako.
0: Wala ka na dun sa picture kung bakit siya masaya.
1: Ang bigat naman sa dibdib niyan.
0: So, diba?
1: Mm-hmm. Diba? Yeah. Bakit hindi? Ang tanong kasi dyan, bakit hindi mo ginawa nung kayo pa?
0: Oh, ba't hindi diba? Mo siya pinasaya?
1: Bakit hindi mo ako pinasaya? Nung tayo pa, eh nung nasa iba ka na, masaya.
0: Pero kasi nga, diba, lagi natin sinasabi na we are all unique individuals.
1: Mm-hmm.
0: So meron tayong kanyang-kanyang paraan kung ano yung mga reason bakit tayo nagiging masaya or kung paano tayo mag-express ng pagmamahal at saya sa ating mga, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. So siguro, sa the way mo in-express yung pagmamahal mo para sa kanya, parang hindi yun satisfaction or hindi siya kontento doon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nakita niya sa iba.
1: Minsan, oo. George, nagkakaroon tayo ng relasyon na sa isang tao na alam natin na hindi naglalast forever.
0: Correct.
1: Sabi nga ni HBG Noel, walang forever.
0: Walang forever.
1: Diba?
0: Oo, oh, diba? Si Senator Noel. May bagong senador na ngayon.
1: But marami tayong, diba? Maraming experiences na nakukuha correct natin from that person, diba?
0: Correct.
1: And we always say, kung hindi man magatuluyan, hindi man, mm-hmm, ito yung magiging forever mo, you always wish that person, di ba? Sige,
0: yes,
1: good luck sa'yo.
0: Yeah.
1: It's a matter of releasing your baggage.
0: Correct.
1: You know? Yung bigat na nararamdaman mo, kailangan mong i-release yan.
0: Siyempre, tao lang din tayo. Siguro sa una, masakit talaga yan, Dr. Mm-hmm. May nakita mo siya na, ay, hindi ganyan yung ngiti niya nung kami pa.
1: Pero pag ano, isa din daw yan sa sukatan, George, no, mm-hmm, na yung iba kasi ayaw nila makita yung ex nila.
0: Correct.
1: Kasi nga nasasaktan sila.
0: Yes.
1: Yung iba naman sinasabi nila, meron ako kakilala. Sabi niya, gusto niya kitain yung ex niya.
0: Mm-hmm.
1: Just to prove na wala na siyang feelings
0: na
1: for
0: feelings,
1: that person.
0: So...
1: Grabe. It takes a lot of courage, no, para harapin yung ganyang klaseng sitwasyon.
0: Ay, hindi madali. Mm-hmm. Hindi madali. Kasi alam mo, lahat naman ng bagay, may kanya-kanyang paraan kung bakit natin, uh-huh, you know, nararanasan yan.
1: Uh-huh.
0: Ang mahirap lang din doon is, andun na yung dahilan, hindi mo lang matangkap kung bakit.
1: Yan nga, George, it takes a lot of courage na nakakatulong sa pag-heal mo. Nakakatulong yan. Kasi parang wala na. Nire-release mo na eh. Okay, doon ka na. Masaya ka doon. Masaya na rin ako. Di ba? Parang
0: diba?
1: Ganun. Okay na ako.
0: Di ba? Andun pa yung parang nakatanaw ka na lang sa malayo.
1: Aha.
0: Pero andun pa din yung feeling na, mm-hmm, gusto ko siyang kausapin ngayon. Gusto, mm-hmm, kong puntahan siya ngayon. Tanungin siya, bakit hindi ka ganyan nung tayo, uh-huh, pa?
1: Pero human as we are, no?
0: Yes,
1: kaya nga sinasabi mo yan, bakit hindi ka ganyan nung tayo pa. Human as we are, for sure, ha? Aminin natin, may kirot pa kahit konti.
0: Yes. Diba? Hindi mawawala.
1: Pero na-overcome natin yan dahil sa kagustuhan nga natin na mag-heal and mag-move on from correct that relationship.
0: Correct.
1: Ay, nako. Sabayan natin ang pagdasal yan.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Saka determination, lahat and everything.
0: Oh, oh. Mm-hmm.
1: Ganun lang yan. Sige, tingnan nga natin yung mga reaction ng ating mga sweethearts. Mula sa, eto, sa ating Facebook post, ha? Ay, sa Facebook natin, nandiyan po yung ating question of the heart. Nakapost po yan. Makakita nyo. Doon kayo mag, ano, doon kayo mag-comment, ha? Para mabasa natin. Mula kay Cherry Buton Albarin. Hindi, pero kakayanin kahit masakit. Dahil wala tayong choice. Mahirap ipagsiksikan ang sarili mo sa taong sa iba na masaya. Hayaan na lang at mag-move on. Saan siya masaya, suportahan na lang.
0: Galing naman nun. Mm-hmm. Sabi ni Ate Marifel de Quito Ahes, hi Ate Marifel. Sabi niya, well. Yes for me. So, suportahan ko pa siya. Hindi ko kawalan yun. Lalo na alam kong I did my very best. Alam ko
1: I did my best.
0: Kung hindi ako nagkulang, palagi ko nga tinatanong at araw-araw kong kinukumusta ang asawa ko kung ano, masaya ba siya sa akin? Dahil kung hindi, ay goodbye 23 years.
1: Oh, yan tagal na nun.
0: Sabi, ibibigay ko talaga siya kung saan siya masaya. Nasa sa inyo kasi yan. But if ever lang, wag naman sana masakit talaga. But I still believe, time heals all wounds. Mm-hmm. Basta, naka-Heart FM lang ta always.
1: Sigurado ako masaya kapag naka-Heart FM. Diba, di Marifel?
0: Sabi niya, takot lang ng asawa ko, no? Sabi niya, hindi na daw siya makakakita ng kagaya ko. Aray, syempre, nag-iisa ang Marifel. Yeah. Thank you, Ate Marifel.
1: Yung mga tipong ganyan, di ba? Mga,
0: yes. Pag,
1: alam mo, yung revenge mode ba?
0: Oo.
1: Ito lang naman yung sinayang mo.
0: Yes. Yung parang, sige ka, what goes mo?
1: Ah, di ba?
0: Sige ka.
1: Ito naman mula sa ating text line, George, 7147. Good morning, Heart FM. Shout out sa lahat ng nakikinig dyan po sa Miaray. Ah, Miaray Dangkagan Bukidnon. Kay Corazon Aribe. Hi, good morning po sa inyo. Sabi niya para sa akin, nabi po niya ibuaya o ipaubaya siguro ito. Nakura tabi na ako ipakaon sa buaya. Paubaya ko na lang siya kung saan siya masaya. Kasi di naman natin mapilit ang isang tao kahit masakit na tanggapin na lang.
0: Ayun.
1: Naman.
0: Ang Gales family, nakikinig sa atin, Dr. Heart. Magandang morning, Mami Iling Gales. At lahat na ha, ng Gales family sa Barangay 17, Burgos del Pilar, Momo.
1: Wala naman kay 60727. Nakakasakit talaga to. Masakit talaga. Kasi Heart FM. Heart FM po.
0: Puso.
1: Oo, puso. Sabi niya, masakit man, pero dapat tanggapin mo na lang pag mahal mo siya para din sa kasiyahan niya. Ganyan ang pagmamahal, mapagbigay. Ayan, mga taga-Bugo. Ayan, Liabe. Okay. Ano to? Liabe family ba to?
0: Liabe family.
1: Maraming salamat for listening, mga taga-Bugo.
0: Ayan. Ito naman si 5460. Good morning, Dr. Hart and George. Mahirap sigurong pakinggan ang paliwanag o payo ng sino man kung ito ay mangyayari sa akin. Masakit talagang pangmasdan na ang iyong dating minamahal ay nasa iba ng kandungan. Ay, from Altans ng Tugman.
1: Tawag yun sa makabilang bahay.
0: Sa makabilang kandungan.
1: Nanga naman.
0: Nah. Mahirap din yun.
1: Sige, keep your messages coming to text us through our text lines, the 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: At punta na din sa ating Facebook page ha, para sa inyong comment dun sa ating Facebook post at Messenger. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Patuloy natin pag-uusapan ang ating question of the heart and of course ang inyong mga reaction dun sa ating question of the heart. So when we ride back, maghahanap buhay muna kami ni George. We'll be right back for more. Keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa na susubukan. Abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice. Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice. Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice. Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 19 minutes past 10 o'clock. It's really hard to say goodbye, ano? Hala, happy siya dun sa iba, oh. Pero, ano, sisi ka dyan. We're gonna be up till 11 o'clock dito po sa ating programa Music from the Heart. Kasama si Dr. Heart and George.
1: Mm-hmm.
0: Nako, Dr. Heart, itong mga...
1: Masakit pa yung chikahan natin, pero napakasarap.
0: Yes, ito yung mga klaseng tanong na masarap pag-usapan kahit alam mong masakit.
1: Oh, kasi, naman.
0: Kasi nga marami tayong natututunan.
1: Kasi yung iba nakaka-relate din naman kasi dito, di ba? Parang, ang sabay tawag na. Like something like nahayagan sila.
0: Parang na, ang tawag, na-enlighten.
1: Na-enlighten.
0: Sabi nga nila ito sa love, pero hindi lang naman ito sa love, Dr. Heart. As simple as, kunwari ikaw, may kalaro ka, di ba? Nakita mo yung kalaro mo. Nakita mo yung kalaro mo. Hawak-hawak yung favorite mong toy.
1: Aha.
0: Pero happy siya dun sa hinawakan yung toy, ha? Pero
1: so ikaw, ano mangyari? Bibigay mo na lang din yung laruan mo.
0: Happy siya. So, hayaan mo na lang ba? Or,
1: sige, sa'yo na yan.
0: Or kukunin mo.
1: Hindi ay parang ganun, yan. No? Nare-relate diba natin ganun? Sa ganun.
0: Mine, no? So yun ngayon, eh. Mine, no? So, ganun ba? Ganun ba yung magiging mindset ninyo? O kayo ba yung tipong confrontational na you're gonna confront a person? Ah, ganun. So, happy ka sa kanya.
1: Ibibigay mo na lang ba't ipagpapaubaya sa kanya? Iinit yung ulo mo.
0: Kasi, yun nga, ang catch dyan, di ba, ngayon tatanungin mo yung tao, Dr. Heart, bakit ka nagagalit? Eh, hindi naman kayo. Eh, kasi mahal ko pa eh.
1: Ayun. Yun nga yung big reason eh.
0: Mahal ko pa yun.
1: Bakit may kirot pa? Kasi meron pa.
0: Yun ang mahirap i-overcome. So, ngayon, ang
1: parang
0: tanong...
1: Parang dyan natin nare-relate, no? Pag nagmahal ka, masaktan ka rin.
0: Yung parang, hindi mo maiwasan yan eh. Hindi mo maiwasan kasi... Siyempre, kapag nagmamahal tayo, andun yung pagiging territorial natin, yung pagiging possessive natin, na dapat dahil mahal kita,
1: akin ka lang,
0: sa akin ka lang dapat maging masaya.
1: Yeah.
0: Pero paano nga kung hindi na ikaw yung dahilan?
1: Ay, yun naman kasi yung parang end natin, di ba? Parang ito yung goal natin. Pumasok tayo sa ganyan para maging masaya.
0: Correct. May mga taong mature naman na naiintindihan yung sitwasyon at sinasabi na lang nila na, sige, if this is where you are, kung dito ka masaya, sige, I'll be here for you. I will just cheer you from afar.
1: Oh.
0: Yay!
1: Cheer you from afar. Grabe. Or is it cheer you in secret?
0: Ay, pwede.
1: Ay, naku naman. Eto naman mula kay Anna Lee, ha, mula sa ating Facebook post. Sabi niya, why not? Love fades when you know it's not worth to fight anymore. Why stay? Huwag ka nang mamulot ng bato para lang ipukpok sa ulo mo. You can live him or her prior to that relationship. Bakit ngayon hindi? I've been in that position 2 decades ago. And now I'm here, buhay na buhay. Kaya di ako madadala with their lame excuses. Keso ganon, ganito. What the heck?
0: Parang ang hugot niya, Nali.
1: Kasi nga, 2 decades ago, diba? Nandiyan sa sitwasyon
0: niya. Pinagdaanan niya, diba?
1: Pero we're happy, ha? Kung happy ka din ngayon.
0: Yes.
1: Ano yung pangalan niya? Anne Lee.
0: Kung ano man yung sitwasyon niya ngayon. But thank you for sharing.
1: Happy tayo dun sa mga taong nalampasan yan.
0: Correct.
1: Yung stage na yan.
0: At saka magandang avenue din ito for you to share na ito, naramdaman ko to, naranasan ko to, and whatever that is, ayan, ito yung ginawa ko. Diba? Ito, sabi ni...
1: Yan, basahin mo yan.
0: Ay, si Ate Irene, shoutout sa'yo. Sabi niya, pag let go at hayaan siya sa pinili niya, is a form of love. Maging masaya ka na lang para sa kasiyahan niya. Masakit man isipin na sa iba na niya nahanap ang kasiyahan na gusto niya. Ay, sakit besh. Sakit talaga besh.
1: Sakit besh, eh.
0: Thank you,
1: Eddie. Eto naman, mula kay Ma'am Kring, ha? Ay talaga, we're so happy na pinost pa niya yung ating question of the heart dun sa, ano niya, sa Facebook niya. Sabi niya, for me, oo naman. Actually, meron na nga siyang iba. Pero hindi naman siya masakit para sa akin. Kasi I've already accepted it. And honestly, I'm happy for him. Siguro may mga taong dumadaan lang talaga sa buhay natin. Hindi para manatili, kundi para maging bahagi ng isang chapter na kailangan nating tapusin ng may gratitude. And again, masaya ako para sa kanya kahit hindi na ako ang kasama sa happiness na yun. And that's okay. Sometimes healing is when you can finally wish someone well without wishing you were still the one beside them. Ganun yun, sabi niya.
0: Ganun yun.
1: Ay, salamat Ma'am Kring ha, sa pag-message and of course for posting also, pag-share nung ating question of the heart. Ayan, talagang sumusuporta sa Heart FM.
0: Ang ganun.
1: Thank you.
0: Sir Efren Wayan, magandang umaga. Sabi niya, para sa akin, kung saan siya masaya, masaya na rin ako. Mm-hmm. Yan ang tunay na nagmamahal. Pero hindi ko nakitang may kasama siyang iba dahil kami lagi ang magkasama mula umaga hanggang gabi.
1: Wow, ay, talaga naman. Why ikyas?
0: Gusto ko yung kami yung magkasama.
1: Eto naman mula kay Cherry, Albarin. Sabi niya, hindi, pero kakayanin kahit masakit dahil wala tayong choice. Mahirap ipagsiksikan ang sarili mo sa taong sa iba na masaya. Hayaan na lang at mag-move on saan siya masaya. Suportahan na lang.
0: Good morning. Itong mga sweethearts natin, Dr. Hart, sa Gospel and Psalm Hardware. O yan, sabi nila, happy na ako makitang happy siya.
1: Aha.
0: Kung saan siya masaya, suportahan ko siya. Handa akong magpaubaya. Hoo-hoo, hehehe.
1: Ano yan? Mixed emotion. Ho-ho-he-he.
0: Hi to Ate Maylene. Magandang umaga. Thank you.
1: Sabi naman ni, Nailiv Odalub. Sabi niya, good day mga ka-heart. Oo naman, kaya ko.
0: Ay, kanya. Si Nagi Leda Zayas. Yes, let them go with her. Exclamation point.
1: Aha. Let her go.
0: Elsa, ikaw ba yan?
1: Eto mula kay Chin Plaso. Unsay kaya, uy, dili kaya.
0: Talaga ba? Oy.
1: Alam mo, may kanya-kanya kasi tayong stand dyan, George,
0: correct,
1: diba?
0: Correct.
1: Oo, may kanya-kanya tayong perspective.
0: Yes.
1: May kanya-kanya tayong pakiramdam. Paano natin kinikarry yung situation na yan.
0: Correct.
1: Yeah, yung iba ayaw, yung iba, okay lang, di ba?
0: Yung iba kaya.
1: Masaya din. Depende. Pero, yan.
0: Gaya nga ni ni Annalie na naranasan niya.
1: Naranasan talaga. Nakaka-relate talaga siya.
0: So, kapag napagdaanan mo daw yan, Dr. Hart, pwede mo siyang ibahagi doon sa iba para maging lesson sa kanila.
1: Yeah.
0: Or kung nakakaranas man sila ng ganyan ngayon, at least makita nila yung other side of the coin.
1: Actually, yung pagiging masaya, no? Pag nakita mong masaya yung dati mong partner, parang it's also a way of redeeming yourself, no? From that failed relationship. Parang, eto na, I have to live once again.
0: Yes.
1: Eto, ayusin ko. Okay na ako sa lahat, di ba? Kasi ang ginagawa mo ngayon, you are focusing on yourself.
0: Correct.
1: Ito dapat. Kasi pag hindi mo nare-release yan, dala-dala mo pa rin yung bagahe na yan, ang bigat na yan sa puso mo, paano ka makapag-move on?
0: Correct.
1: Ha? How can you go, grow, and glow? Diba?
0: Yes, Your Honor. I manifest Your Honor.
1: Ganun lang naman yun.
0: Oo, totoo yun. Totoo.
1: Kasi kung dala-dala mo lagi yung problema, dala-dala mo yung high kalagot. Okay, sabihin na natin, it's kalagot.
0: Oo,
1: diba?
0: Oo.
1: Hindi nawawala yun. Hindi lang sakit yan eh. Pati galit nandun din sa puso natin. Try to imagine yung negative na mga feelings na yun inamamahay dyan sa puso mo, sa heart mo. Diba? What will happen to you?
0: Magmumukmuk ka. Diba? Ikaw yung parang alam mo yun, negative yung aura mo. Uh-huh. Kasi may dala kang something dyan.
1: Yeah.
0: At isa din daw yun, Dr. Hart, na isang senyales yun na naka-move on ka na talaga from yeah. that person. Uh-huh. Kasi nakita mo siya, ah, parang bakit hindi ako nasasaktan? Mm-hmm. Siguro dahil naka-move on ako at natanggap ko na at happy ako na happy siya mm-hmm. sa iyo.
1: Sa mga dumadaan sa ganitong sitwasyon, you tell yourself, hey girl, hey boy, you deserve to be happy.
0: Yo. Very, very nice. Oh. Alam mo yun, Dr. Hart, yung may everyday kang mantra,
1: mm-hmm.
0: bago ka pumasok sa work, bago mo simulan ang araw mo, laging sinasabi, I am beautiful, I am smart, I am kind, mm-hmm. and I deserve better.
1: Yeah. Ganon.
0: Nakakaganda ng araw. Ah, nakakaganda ng loob yun.
1: Ayun. Asa, oras natin, 32 minutes after 10 o'clock. Keep your messages coming, ha? Padala nyo sa amin. Doon po sa ating text line and doon din sa ating Facebook page. That's Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 10:32, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, dispagtatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Body pain. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effects sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
8: Mahalagang paalala, ang EXL makubuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: CDO, are you ready? This August, we're taking you back to the 90s. Pundok na Yagak Production presents Play It Forward. Play It Forward, a benefit concert for children with cancer at New Papo Incorporated, featuring the music of two legendary 90s OPM icons, River Maya and Eraserhead. Play It Forward. Rocking the stage, CDO's finest, Utopia Boys, and life goes on. August 15, 8:30 p.m. Viajero Cafe. Tickets for only 300 pesos with one free beer. Come for the music, stay for the cause. Play It Forward. This event is brought to you by Family Campers, Brown Box, Brewery and Distillery, Clockout CDO, Tito's Deli, Bloom's Rig, WAF, Professional Choice, Health Check Diagnostic Center, El Salvador Beachfront, CDO Active Apparel Shop, and the official media partner, Heart FM 92.7.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagedi Orove 93.7 Heart FM Bukidnon Kisame by Rodessa right there. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Hanggang alas 11, magkakasama tayo. It's 10:43 on the clock. Dr. Heart and I, ako po si George. Ang magbibigay sa inyo ng mga love songs sa chikahan. Nako, okay lang ba? Nang basta naghinuktok na mo diya ba? Habang nag-uusap tayo dito. Hi to 6127 Arabella, Arabella Pastries. Dagang salamat po sa inyong pagpaminaw. Hi to Demsoy. Good afternoon, Dems. And 4994. Sabi niya, morning, basta ako, happy ako with my kids and family. And also, you both make my day. Dahil sa ganda ng mga boses ninyo, especially Dr. Heart. Pagkakantahin natin si Dr. Heart. Sige, mamaya. Try natin, ha? Try natin. Mami Cha, ayan, magandang umaga sa'yo. Good morning, shout out sa lahat ng mga nakikinig. Si Mech, si Azriel, si Lydia, si Mel, si Tolitz and Chacha, kay Off siya karo, nagputos og lumpia, si Jojo Pod. Thank you, bisan sa kainit. Sobra-sobra gyud ang heart. Ay, maraming salamat. Apila daw po mga customers nga nangaon ron taga OIC o RBT. Thank you so much. We love you. Sa nandyan pa sila, no? Na nakikinig sa atin. Alam mo ba, Dr. Heart?
1: Ano yun?
0: May nag-request dito.
1: Ano daw?
0: Kanta ka daw.
1: Ay, naho!
0: Ganda daw ng boses mo.
1: Honestly, hindi ako marunong kumanta. Oo. Hindi sumasangayon yung mga nota sa akin.
0: Pero ang ganda ng boses sa Dr. Heart.
1: Alaga, sino ba yan siya?
0: Tingnan natin kung sino ito. Ah, si Lalay.
1: Ay.
0: Opa.
1: Hi, Lalay.
0: Oh, yeah.
1: Thank you,
0: salamat.
1: Thank you. Si George din naman, mas maganda boses ni George.
0: Ay, hindi po.
1: Kesa sa akin. Mamaya, pati si Harvey Stone, mas maganda boses nun. Pakantahin niyo rin mamaya.
0: Magbabanda na lang tayo. Work choir.
1: Ano, banda? Gawa tayong banda.
0: Oo, pwede.
1: Band-aid.
0: Band-aid. The Heart Band. Ganoon.
1: Mm-hmm. Oh. Yung mga taga-Ginuyoran, Valencia, nakikinig sa atin.
0: Ay, good morning.
1: Sa Bukid doon, ha? Ayan, sino yan? Si...
0: Ate Judeline.
1: Judeline Labaon. Good morning.
0: Good morning.
1: Maraming thank you for listening. And also, batiin ko din Holy Child ICT Department. Thank you for listening. Kay Mamaki, kay friend Bea, Vincent, and also to Sir Miggy. And Rhea Q also. Thank you for listening.
0: Good morning. Ito si Igig. Nabuhay si Igig.
1: Ano daw?
0: Ito may thought sa ating question of the heart. Mahirap natin magiging masaktan dahil sa mga non-preventable na mga past actions na magiging sanhi ng broken relationships and friendships. Hindi madali natin mag-overcome sa ganito mga sitwasyon dahil sa away at hindi magkakaintindihan. Sometimes we can't easily forgive ourselves from our anger and frustration towards other people due to many fights and doubts about forgiving them. Sabi niya, but in the end, we love to move on in a different direction sa buhay kapag hindi natin kayang tanggapin ang pagingi na tawag sa atin.
1: Talaga naman. Ito naman mula kay 7234. Sabi niya, good day, I'm Dr. Heart and Pretty George. Para sa akin, masaya na ako kapag nakita ko masaya na siya sa iba. Pero kapag hindi naman, mirisini mo. Grabe naman ito. Shoutout daw sa lahat po ng staff ng Madonna and Child Medical Center. Kina Wilcito Salsos, kay Chris Liendo, Ruelta Calinar, Bernard Batubato, and also to Mark Abbas. Coming from Ron Valdez. Maraming salamat. Sabi niya, thanks Heart FM, the number one FM station in the universe.
0: Ay, grabe.
1: Wow.
0: Grabe naman yung universe. Thank you. Sabi dito ni 1061, Frankie Du. Sabi niya, morning Doc Heart, sweet George. Oo, kaya. Lisod og sakit sa sugod. Pero moabot ang panahon nga, makita ni mo nga igo na ang makita siyang malipayon. Bisan dili na ikaw ang hinungdan. Hashtag Heartinians.
1: Yeah. Shout out then, 1120. Continue to go, grow, and glow.
0: Yun. Remember the 3G.
1: Yeah. May pang 4G.
0: Ano yun?
1: George.
0: Gusto ko yun.
1: Eto naman mula kay 5196, sabi niya, hi Sexy George. Sexy George, ha? Pa-shoutout daw sa dalawang angels na si Irene Tumanda and Beth. Ha? I miss yung mga angels. Parang kilala ko to.
0: Oo, si ano to eh? Sara D.
1: Na Sara D.
0: Sara D ng Upper Nazan. Good morning, na-miss din namin kayo, ha? Dagang salamat sa inyong laging pagpaminaw, mga sweethearts.
1: Ayan. Oras natin, it's 50 minutes past 10 o'clock. We'll be pausing for break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Natakot naman ako dun. Dr. Hart at Brady George, paki-shoutout kay Ma'am Vicky May, kay Ma'am Titus, and Ma'am Claire of City College of CDO. Talaga, saan ito?
1: Diyan sa may, kung hindi ako nagkakamali, sa tawag nito, dito sa may pagkatpat pa ata.
0: Basta sa City College.
1: City College.
0: Sabi niya,
1: maraming salamat.
0: Favorite station nila ang Heart FM. Thank you.
1: Dagang salamat. Hi nga pala, Dr. Heart, sa mga sweethearts natin mula sa Rica Drugstore.
0: Rica Drugstore.
1: Nakikinig sila ngayon. And all the staff. And dagang salamat ha. Thank you. Sa inyong pagpaminaw.
0: Lahat din ang staff ng Dunkin' Donuts. And maraming salamat for listening. Mm.
1: 7872, good morning sa'yo ha. Ingat ka sa biyahe.
0: Naho, ingat.
1: Take care ka, God bless ka.
0: Talaga, nag-i-interfere yung ibang station. Naku naman. Sabi niya, sadly, this station keeps on interfering to your frequency. Sige lang, papacheck natin sa NTC yan.
1: True.
0: Naku naman, mga nag-overmodulate na kayo ha.
1: No, kasi nga daw, ganun kalakas ang heart. Ngayon po tayo kalakas.
0: So talaga nila sa pawa ng heart? Ay. Grabe.
1: Walang ganun. Walang ganun.
0: Fair play lang tayo.
1: Correct. Eto, magbasa lang ako dito, Dr. Heart, na mga doon naman sa Facebook post natin, ha? Eto, mula kay Elizabeth Uba Factura. Hi. Hi sa'yo, Beth. Sabi niya, ang sakit ng question nyo ngayon. Ayaw ko maranasan ng ganyan, pero that's reality. Siguro magiging happy na lang tayo kung saan masaya ang taong mahal natin. Diba? Ay, kesa naman, ikaw magmumukmuk ka dyan, hindi ka talaga makaka-move on.
0: Yeah.
1: O kasi lagi mong iniisip na hindi talaga ako yung hindi na ako yung dahilan kung bakit nakangiti na siya ngayon. Hala.
0: Ah, diba?
1: Ikaw yung na-stress. Ikaw yung
0: masaya na nga siya. Ikaw, naiiwan pa dyan.
1: Totoo. Kaya kung kaya naman, hindi naman natin sinasabi na gawin nyo to. Pero, if you can, and as much as possible, let's try to be that na lang.
0: Ayan. Pakinggan niyo yung kanta ni Tyler Collins, di ba? Masalamatan niyo, thanks to you na lang. Thanks for everything. At eto na, happy ka, happy din ako. Ayan. Sana maging happy ka din.
1: Malay mo sa susunod, di ba? Andun na.
0: Sige. Oras natin, we still got a minute before hitting 11 o'clock. Magbabalik pa kami ni George, final set. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Saan pa nga ba? 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Sarap no, pag sabihan, umuwi ka na baby.
1: Ay. Dito ka sa akin, happy.
0: Ano ba?
1: Ayan.
0: Ay, nako. Na magbukbuk dyan. Diba?
1: Correct.
0: Oo.
1: Oh, wag ka na magmukmuk, baby. Oh. Tayo ka na.
0: 5196, thank you for listening always sa Heart FM. Yan, talaga naman. Miss you, Doc Heart and Sexy George daw.
1: Isang salamat sa Red Lee, MC2. At daw to sa, ano daw?
0: Meron pa? Meron,
1: meron pa,
0: ba? Pa
1: sa ating messenger.
0: Huwag na huwag natin kakalimutan
1: niya. Ay, nako. Ito si Mami Marilyn Tisay Charm Gonzalez. Good morning, Mami. Happy morning, romantic. Doc Heart. Oh, and lovely sweetie George. Shout out sa akong mga kabatchmates ng SNHS Batch 71 dyan sa Dangkagan, Bukidnon. Sina Evangeline Te, Ginabe, si Bridge Cubero, Nilda Esparcia, Elina Igar, Luz Igar, Sally Ganas, Ging Modiquilio, Jingjing Lopez, Felix Orio, and Leo Dorog. Too many to mention. I am looking forward to our batch reunion and alumni homecoming sa December 2026. Thank you, Mami. Dagang salamat.
0: Efren Wayan, good morning. Maraming salamat always sa pakikinig, ha. Happy, ano ba kayo?
1: Happy Wednesday
0: pa, di ba?
1: Wednesday.
0: Bigla akong napatanong sa pera.
1: Hindi, medyo advancey.
0: Advancey, Efren. Oh, Wednesday pa ngayon. Sabi niya, Thursday na kasi.
1: Ayan. Ayan, si Sir Dale Salon naman ng Ritter Taxi. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Alright, George, masaya ka ba pag nakita mo?
1: Kung ako ay fully moved on and healed, why not? Magiging happy ako para sa kanya. Pero kung may tanong pa ako sa puso ko, pwede kong itanong muna sa kanya, tsaka ako magiging masaya. Kasi ayoko maging, alam mo yung Dr. Hart, yung parang masaya ka, parang pinapasad mo yung saya mo. Pero
0: ay,
1: alam mo, deep inside, may mga something pa dyan na hindi mo pa kaya maging happy talaga.
0: Yan. Oh. Minsan may mga pagkakataon na hindi natin talaga kayang ipilit.
1: Correct.
0: Diba?
1: Correct.
0: Healing goes through a process.
1: Yes.
0: Now, darating yung panahon, magagawa mo rin na maging masaya ka dahil masaya yung ex mo.
1: Yes.
0: Yan. Alright, magpapaalam na po kami. Kala po tayong oras. Susunod na si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon para sa programang Heartbeats. Si George, mabalik mamaya.
1: Oo, dear heart tayo ha. Alauna hanggang alas 3.
0: Samahan niyo si George. Patuloy kayong ma-in-love. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili pong nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Take good care of yourselves. You deserve to be happy.
1: Yes.
0: Always remember, we heart you.

0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Heart.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:39 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Happy, happy Wednesday! At syempre, welcome na naman sa ating programang ting paniud to. Of course, ang Heartbeats. Sama-sama na naman tayo and mag-enjoy tayo sa ating kainan ngayong araw na to, ha? Wednesday na Wednesday. Napakabilis po ng panahon. Nako, malapit na yung Fiesta celebration ng ating mahal na syudad, ating City of Golden Friendship. Happy, happy Higalaay Festival po, mga sweethearts. At saka yung mga dumadayo pa rin ng mga bisita natin dito, ha? Welcome po sa CDO! At sana mag-enjoy kayo dito, ha? Ang daming mga magagandang tanawin namin dito sa aming syudad, right? Happy, happy listening nga pala din sa ating mga sweethearts, ha? Yung mga van drivers natin! Biyahing Calaveria. O, ingat po tayo sa daan, ha. Yung paliko-likong daan dyan sa may Villanueva pa na parte, di ba? Oh, anyway, happy happy listening po sa inyong lahat. Mga sweethearts natin dyan sa Bukidnon, mayong udto sa inyo. And batiin din natin ng happy happy listening si Dato Kennedy. Of course, yung kasama niya si Kevin at saka si Danny. Happy happy listening sa inyo dyan, ha. Sa may Salawagan ba yan? O Salawagan, Quezon. Shout out po sa inyong lahat. Anyway, para sa inyong mga pabate, 0917-1579-927, 0961-892-4927. Diyan nyo po ipadala ang inyong mga text request at saka ang inyong mga pabate. Of course, gusto yung tumawag, pwede mamayang gabi sa ating programang Heartlines. Right? Pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Ako'y maghihintay po sa inyong mga mensahe at saka babasahin ko lahat-lahat ng inyong mga pabate dyan. Right? Oras natin, 11:41. Let's move on with more music. Dito pa rin sa ating programang Heart Beats, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7, this is Heart FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: alas 11.50 ng oras natin, sweethearts! Ayun, nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats. At syempre, ang ating oras ay hatid sa atin ng EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Shoutout kay Mommy Elaine Gales. And of course, ang gwapo ding husband ni Mommy Elaine, si Sir Nicholas Gales. Diyan po sa may barangay 17, ha? Happy, happy listening po sa inyo. At happy, happy listening din, Sir Efren Wayan. As always, maayong udto sa imo. Ay din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Opol Market. Happy, happy listening, ha, sa lahat ng mga vendors natin dyan. Yung mga, ano ba yung mga tawag dyan? Mga general merchandise store. At saka, di ba, short sari-sari store. Nakaradyo sila. At naka-Heart FM. Shoutout po sa inyong lahat. Maayong udto, ha. Ay din po sa mga ating mga lechonero. Yung mga nagtitinda ng lechon manok. Nako, grabe. Paldo pag ganitong pananghalian, ha. Yung instant na kainan. Pero masarap, di ba? Sa ating mga nakahilerang mga lechon manokan dyan po sa may Tumasako. Shoutout po sa inyo. Di ko na banggitin ng pangalan kasi nakalimutan ko. Happy, happy listening sa inyo. Hi din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Cronin, sa may Kamamanan Extension Bayano. Happy, happy listening, ha. At syempre naman ang ating mga kaibigan dyan sa may Kamamanan, ha. Ang ating BBQ family, Lola Amy, maayong udto sa imo. And kay Mommy Hassie or Mama Hassie, ha. At of course kay Miles, shoutout si imo Miles. Kumain ka na ba? Pang ilang kain na yan, Miles? Hinahinay lang ta, Miles, ha. Ayong-mayong pagpaniudto diya sa imo, Mayor. Ay din po sa ating mga sweethearts. Once again, sa may Bukidnon, sa may Maramag, shoutout Demsoy! Nasa biyahe ba sa Demsoy? Opisina lang. Yung mga kasamahan niya dyan sa may JRS Maramag, shoutout sa inyo. At yung mga sweethearts din natin, ha? As far as Kadingilan at saka dito sa may Kibawe, happy, happy listening sa inyo. Si Maymay, kumusta naman si Maymay? Wala na naman nag-message. Nag-luib na sub. Nang block na sub si Maymay. Shoutout sa imo, May, ha? And hi din kay Marifel. Maayong udto sa imo. Kay Ati Chacha, ha? Sa 3C's Eatery. Diyan po sa may Bulua Banga, ha? Oh, happy, happy listening po sa lahat ng mga kumakain dyan. Yung mga suki talaga niya dyan, ha? It's from LTO. Ano ba yung mga katabing opisina dyan? Happy, happy eating po. At saka maraming salamat. At sa background nyo, yung Heart FM. Habang nag-enjoy kayo sa inyong kainan. Ang sarap pa naman namang ulam ni Ati Cha at luto ni Kuya Lito, di ba? Maayong udto din kay Silver. At syempre yung mga kasamahan niya sa may Melodia, ano ba yan? Melodia Pharmacy. Happy, happy listening. At saka yung mga sweethearts din natin, ha? Yung pharmacy din dyan sa may Don Carlos Bukidnon. Gen Shine Pharmacy, shoutout sa inyo. At saka yung Rica Drugstore. Diyan po sa may Patag, shoutout po sa inyong lahat. Yung mga magagandang mga, ano ba yan? Mga pharmacies nila dyan at saka mga ibang attendant nila, ha. Oy Demsoy, magpagaling ka. Grabe, sakit pala ng tiyan niya. Ano na namang kinain mo? Baka kumain ka ng buong durian, ha. Wala gipanitan. Bad na Demsoy, especially kung di ka manghatag. 11:53 ng oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako with more music. I'll be playing you back music from Color Me Bad. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos tanganin. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lanakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas yung pangangatawan ko. Malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
5: Ay Mare, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
4: Yun na pa Mare, unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
6: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
4: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako kadtoon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
6: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: DL sa Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center o PDRC ngayong Agosto. Layunin ng pagbisita na malaman ang kasalukuyang kalagayan ng mga PDL at matiyak na maayos ang kanilang pagtrato, gayon din ang pangangalaga sa kanilang dignidad at karapatan habang nasa kustudiya ng pamahalaan. Pinangunahan ni Provincial Warden Nelson Rocky Balaba ang pagtanggap sa mga delegado ng ICRC at personal na ipinakita sa mga ito ang kondisyon ng pasilidad, gayon din ang mga programa at hakbang para sa rehabilitasyon ng PDL. Ayon kay Balaba, patuloy ang pagsisikap ng Bukidnon PDRC na mapanatili ang ligtas, maayos at makataong kapaligiran para sa mga person deprived of liberty habang isinasagawa ang kanilang rehabilitasyon. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaabot sa atong tulumanon. Si episode sa usa ka oras managkuyog na usab kitag makat-on sa matag butang. Labaw sa tanan manambag ta sa tong sender karon sa tambagi ko, Lady Batud.

0: kining kapabrihon nga pamuyo, kining paglamoy nato sa tudlo.
1: Pasilo ako.
0: Dili pagpangayo pasilo ang angin buhatod mo, kung dili pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalisod. Kaya kung magpabiling ang niini, magbuwag yun kita akan!
2: Wa ko gipadako ang akong anak, aron i-live in lang rakan. Gusto ko, imo siyang pagkasla.
1: Dili pa karon pa, Ador. Pero muabot ra kami na namahina.
2: Dobliha, tripliha ang imong lihok! Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso.
1: Mubiya ka na.
0: Mao kini ang angay kani adto pa, dili pa.
1: Dili na ba dai kun imo mahal, Eunice?
0: Kung pagmahal og pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banimo. Busa mientras buhi pa ko og may kaikag pa kong makabot ang akong mga panganduy, kinahanglan biyaan na ti Karakan.
3: Siya si Sender Rakan.
2: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
2: Makabuhay day, kamakabuhay. Aba naman, eto na naman tayo. Magkuyog na sabtasod lamang sa usa ka oras. Pero anyway, speaking of oras, unsa man ang oras diya karon sa imong nahimutangan? Kahimsog gihapon og kabaskog sa panglawas atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Sa laing bahin, ako ang inyong lingkod. Ako si Lady Batud. Og magkuyog kita sud lamang sa usa ka takna, usa ka oras. Uban sa atong toyo og tumong, good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Dagang kita gisgutan as usual, kamakabuhay, kabayan sa atong panglawas, sa mga balatian o mga kaayuhan, ingon man ang mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Ang iyong ipaabot kamakabuhay, ang sumpay ni Ana. Nang bonggang-bongga. Karong adlaw maong ikawalo ngayog to kon Chapter 8. Sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan ng bonggang-bongga. O, diba? Pues, sa wanay paglangan at unang sumpayan ang iyang kasaysayan, nauna din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

Inibatod halos hindi ho ako makahinga sa paghihintay ng susunod na sasabihin noon sa akin ni Eunice. Pero batid ko na ng mga sandaling yun na hindi maganda ang sasabihin niya sa akin. Inanticipate ko na ho, Lady Batod, ang isang bagay na alam kong makasasakit sa akin ng labis noon. Kaya kahit hindi pa niya nasasabi noon ang mga katagang ayaw kong marinig, pero siyang sasabihin niya, tumulo na ang aking mga luha.

0: Eunice.
1: Usbon ko. Pasaylo ako, Rakan. Naibaw kong dili kini ang makalipay nimo. Pero sa ngadto-ngadto malipay ra kitang duha tungod ining desisyon nga ipakanaog ko karon.
0: Unsa nga nga desisyon?
1: Wa ka ba gihapon ideya bahin ini?
0: Gusto kong nimo gyud mismo magikan. Lauman ko lang nga dili tinuod kining niyas akong huna-huna.
1: Gikapoy na ko, Rakan. Dili na gitingali mahitabo ang gilauman ko. Huwag tingali. Mas maing buhian na lang nato ang usag-usa.
0: Eunice,
1: putlon na nato ang tanan tali na tong duha.
0: Mubiha ka na.
1: Mokin ang angay ka ni Adupa, dili pa.
0: Dili na ba di ko ni mo mahal, Eunice?
1: Kung pagmahal o paghigugma na lang ang rason, mamatay ko o ba nino? Busa mientras buhi pa ko ba'y kaikag pa ko magkabot ang ako mga pangandoy, kinalambiyaan at ikarakan!
0: Eunice!
1: Ayaw ka balaka? Usa ni mga adlawa, ma-okay ka ra. Magmalipayon ka ra. Goodbye.
0: Eunice! Eunice!

0: Wa ka na siya'y kaon rakan, apo. Mabas mo kabaya niya ng kalaki mo. Masakit ka sa imong pagpasagad sa imong kaugalingon.
1: Pasagdi ko, lulusin mo. Ako ni mahibaw sa akong kaugalingon.
0: Kung pasagdan mo lang ang imong kaugalingon nga masakit o ingon ni ini tungod sa pagbiya ni Eunice, ikaw ang mapildi. Ikaw ang...
1: Ang mamatay.
0: Rakan.
1: Mas maimaw ka ni mahitabo aron matapos na kining tanan.
0: Unsa?

Pato, ininda ko po ang labis na sakit na dulot ng pang-iiwan sa akin ni Eunice. Hindi man ho ako humarang sa kanyang daraanan noon, pero alam ko sa sarili kong mahihirapan akong tanggapin ang kanyang pang-iiwan, na hindi magiging madali ang pagpapatuloy ng aking sariling buhay. Kaya po naman, Lady Batod, kahit nakailang buwan nang wala siya, hindi pa rin ho ako okay noon. Hindi pa rin ako nabuhayan ng loob na may buhay pa akong kailangang atupagin at harapin. Pagkiramdam ko po kasi noon, Lady Batod, ay namatay ako nang mawala siya.

0: Wa ko masaag ha. Mianhigid ko. Ikaw ang akong toyo, Rakan. Paador, may pipila pa man kuno ka mga gamit si Yunis nga nabilin din sa inyong ipuyan. Ako na ang mukuha sa tanan, mananghid ko nimo. Kuha. Kuhaon ko gyud. Mao may akong toyo. Maoy buhaton ko.
1: Human mo kuha sa tanan. Biya na dayon.
0: Nagtuo ka di ay nga mo gamot ko? Dili.
1: Lihukan ang toyo mo. Aro makabiya ka na dayon.
0: Sigurado kang ingon lang di ada. Sigurado kang dili ka magumusta ni Yudis, pinaagi nako, kabahin sa iyang bago o haruhay nakakahimtang karon. Kaniadto pa unta hanggang nahitabo kini sa akong anak. Pero si Yunis, kamakaluluoy niya, nga nag-antos pa uban nimo tungod sa dutayng paglaom nga maoki ang inyong pagpuyo. Iyang pagpuyo, uban nimo. Pero maayo na lang kay nakahuna-una siya o nakahupkom nga biyaan kag balikan si Gabo. Kay karon, layo ra kaayo ang iyang kahimtang karon nga puno sa kalipay o katagbawan kung itandi netong ikaw pa ang iyang kapuyo o kauban.
1: Unsa?
0: Bueno, kuhaon ko na ang mga nahibiling gamit ni Yunis, ha? O ikaw, baoran ti Karakan. Ayaw na pagsamuka pa si Yunis. Dili ko gustong buhaton mo kana. Kana, kundi ka gustong malintian kang Gabo.
1: Pa,
0: paningkamot. Ayaw pagsalig anang ampo-ampo lang. Oh, dili ka mahawa sa kalisod sa ampo lang. Lihok aron mo asenso. Dili kay makontento ka dalang sa paglamoy sa todlo. Dali ang gibuhaton mo aron makabiya ka na, banyaga!
2: Inaana, masuko kita usahay, musingha kita usahay, musingka kita usahay kung kanawa puno na ta to remind them nga wa na ta makauyon sa mga gipagawa nila mga pung sa ilang mga ba-ba, ganon. Hindi mo na makakasama, diba, sa atin nga ka namusukol sa dausahay para ato alang kadepensahan na tong kaugalingon nga ilaharang giyaniyano og pasakit, ganon. And may kamakabuhay unagi ka na hugna pa lamang sa chapter 8 ang atong nabati sa revelasyon sa atong sender nga si Rakadro. Unya mamalik na yun ta. Human sa pipila ka mga pahinumdom, no? Aron atong sumpayan. Kaya na pa ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 8 sa iyang istorya. Kanang tanan, din hilamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Bado. Tambagi ko, Lady Batod.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
7: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus, guaranteed you never get disappointed.
8: Halina't magmakabuhay.
5: Siyempre ka makabuhay, dako tuodog tabang sa atong panaodlaw nga pagkinabuhi. Ang atong pag-inom every day. Dili lang kay kumahinom-dom lang ha. Every day gyud para naatay panaming sa mga kadaiya nga mga virus, bacteria o mga balatian o mga sakit. Ang pag-inom nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mao na atong dietary supplement. Dili mausik ang atong pagsalig sa nisgutan nga kapsula. Kamakabuhay kay natungod kay daghan kaayo mga ingredients ang giusa lamang anang atong kapsula. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Kanang mga ingredients, kadang kang kitag ma-avail, kadang kang kitag makabenepisyo kayo ta sa mga ingredients, no? Nga mga nutrients, minerals, nga naadiha, nga giusa lamang. Siyempre, tungkol kay daghan tuod, ang mga ingredients nga giusa lamang sa EXL Makabuhay Plus, atong ipanghambog nga usadiha, mao ang serpentina. Kamakabuhay, gikinhanglan sa atong lawas ang serpentina. Mangutana ka, Lady Baton. Unsa man ang serpentina? Unsa may makuha na kuana? Unsa may maani na kuana? Nganong usa man gyud na sa gihimong ingredients? Sa daghan nga mga ingredients nga gibutang diha sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Okay, kamakabuhay ang serpentina aside sa or gawas sa kana anti-inflammatory properties, daghan ana no, inflammatory or anti-inflammatory properties, ang serpentina kamakabuhay na formulation ang serpentina nga also makatabang para suportahan ang atong healthy cardiovascular functions. Oo. Unya gawas ana ang serpentina usab kamakabuhay, makaboost na sa atong immune system. Balik-balik ko na ko, balag pulan ka nga ang atong immune system mo na ang sundalo sa atong lawas. Mo na imubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, bacteria, mga sakit na mutakboy sa itong lawas para dili magdugay, dili mulamay. Okay? Dako kay tabang ang serpentina sa itong lawas. Gawas ana ang serpentina kamakabuhay, makapaubos na, makapakunhod sa taas nga level sa bad cholesterol. Hala, naaday bad? Napos siguri good, of course. Naay good cholesterol, napoy bad cholesterol. Nagkinahanglan po tag bad cholesterol sa itong lawas, especially sa itong blood. Pero kung sobra na po, dili gid na nato angay nga tolerate. So kinahanglan paubso nato ang taas nga level sa bad cholesterol ug makatabang para mapakunhod na ang serpentina. Gawasaan ako na aking mga pagpanakit nga gibati sa mga kalawasan na kamakabuhay dakog tabang nga serpentina. Oo, para ma-relieve, mawagtang ang pain sa atong body. Unya kun ikaw gihilantan, gikalintura sa ato ang pinulungan, or ikaw gifibiran, nakay fever, o gifibiran jud ba no, nakay fever, matabangan sab ka pinaagi sa serpentina nga muhinay, mubaba ang taas ni mga temperatura sa mong lawas, hangtod nga mawagtang na gid ang imong hilana. And syempre, kung nasad kay sore throat, pagpanakit sa mututunlan, syempre, dako sabi katabang ang serpentina para ang atong sore throat mawagtang kay dilipod komportable, di ba ka makabuhay? Nga mag-istorya ka, nga sakit imong tutunlan, murbag singer ka, ano napagaw man ko, nganong sakit na itulon, nganong sakit man i-istorya, especially sa samanako, o sa uban pa rin ang samanako nga doon ay managsamang trabaho, kanbitang makarelate ka ng mga naasa, parihang nga buhat, kanang DJ, or anchor sa radio, or anchor sa TV, or kanang mga tao nga nag-perform sa tubangan sa daga mga tao, nag-speech, nag-kanta, manginana, o uban pa, bisag ka ng mga normal lang nga pagpakigsulti, hassle ka ayaw ko natay sore throat. Siyempre, dili kinahanglan nga ito ng pasagdan nga mulamay sa ato ang lawas. Kay kita man ang mag-antos. So, wag tango na ito na, o gikinahanglan nato ang serpentina para ka ng tanan nga gisgutan nato nga balati yan, mawagtang o mawa sa atong sistema. O ang serpentina, makuha nato na ma-avail nato ang benepisyo anak gikan diha, naaka na sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mauna, nga ka makabuhay, take na sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement every day. Ako, si Lady Batud.
9: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Hello ka makabuhay, cravings ba nimo ang coffee? Pero dili na lang ka mo inom kana tungod kay acidic ka or motukar nga magka acid reflux ka kung inom kag kape? Or kun ikaw di abala rin nagipamati, mo kape gyud kay coffee is life ang ginatawag, di ba? Kay ni mga tao di nga digid mapugngan no nga kana mo sa kadaghan nila mo consume og coffee kay 3 times a day or 4 times or more. Bisag ka na magabii na bisag mo ingon ang mga katigwangan, hoy, ayaw pag inom og daghang kape kay kakatug. Di ba mo man kasagaran isulti sa mga katigwangan? O epektibo na para sa uban. Kanabi taong mahitabo gin sa ilahang ako mag-coffee sila, maglisod og tulog sa gabi. Pero yung mga uban niya, ang abisag nag-coffee, makatugod gihapon, di ba? Kaya lamang, naagid kay mga ginagmay, dinagkuog ka ng mga every now and then nga reklamo, bisan pagbawal, kay nagka-coffee gid ka, kay nagka-crave gid ka, og murabag, katulad ng sinabi ko kanina, coffee is life gyud. Pero, kung unsa man nga kape ang imong ginainom ka makabuhay, like 3-in-1, ako'y padaplinan na. Kay dili na makaayo sa imong health, makaguba na sa imong kamada. Mao na nga from 3-in-1 or 4-in-1, 5-in-1, mag-switch ka na sa ato ang coffee. Ang bonggang-bongga nato nga coffee ka makabuhay, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17. Daghan kaayo as in ubay-ubay nga mga ingredients giusa lamang ka makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Daghan ug ang matag-usa nga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 maka-avail tag daghan as in ubay-ubay sab nga mga benepisyo kana mga benepisyo nga maka kabit ka makaayo mismo sa atong lawas. Ug usa na diha mao ang arabica coffee beans, usa na sa mga 17 ka mga ingredients nga naa syempre sa atong EXL Makabuhay Plus coffee mix 17-in-1. Unsa man ang arabica coffee beans? Okay, na ay natural caffeine boost ang arabica coffee beans ka makabuhay. Unya, dato bongga sa antioxidant ang arabica coffee beans. Unya, syempre ang nutrients nga naa diha sa ato ang arabica coffee beans powerhouse, meaning to say dili lang kay isa, duha, tulo, upat, lima ka mga nutrient ato makuha sa arabica coffee beans pa lang na ha. Powerhouse gyud kung sa mga artista pa na kanabi taong dream team minana kanang all-star cast maragin ana ba. Unya, ang arabica coffee beans kamakabuhay para na sa hydration and electrolytes. Oo, kung kulang sa electrolytes sa imong body, especially sa kanang mga tao bitaw nga kanang gi-dengue or galuya na sakit or wala kaayo nagainom og tubig, na dehydrate, syempre makatabang ang arabica coffee beans para sa hydration and electrolytes. Labaw sa tanan ko naglisod ka nga ikaw magpapayat or mag-lose weight ka na mo bababa sa imong timbang nga bugat kaayo kay tingali obis ka. Oo, bugat imong timbang, dako ka or tambok ka, ganon. Hinahinay lang na pagsulti ang tambok kay bugat kaayo. Oo. Ang weight management support mao nang ikahatag sa Arabica Coffee Beans na ko kay ikatabang. Asa man ka Lady Batod makakuhag Arabica Coffee Beans na ko? Di na kakinala maglisto, di kakinala mamupo, mados sa ka lugar, manguhag Arabica Coffee Beans kay ang Arabica Coffee Beans mismo ka makabuhay usa sa 17 ka mga ingredients nga naa diha giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao nang akong duna kay problema sa acid, ayo nagproblema ha. Naa kay acid reflux, nako ipadaplin na kay dili kinahanglan nga maantala or imong i-ignore or ipadaplin or ibaliwa ang imong kamahiligon sa pag-inom og coffee. Mag-switch ka na. Sama nako, ako si Lady Batod nagainom sa EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Sa ato pagbalik ka makabuhay niya na ang sumpay, ang ikatulo o katapos ang tipaka nga parte sa chapter 8 sa revelation ni Sender Rakan. Avtik-avtik na na ninilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Delikado dinagdagan ng ama ni Eunice ang aking paghihirap noon. Pero sa kauna-una ang pagkakataon ay napagtaasan ko siya ng boses dahil labis na nga ang kanyang pang-iinsulto sa akin. At bilang bawi ko sa sarili, pinagsumikapan ko naman na maging okay ako. Pero nang malaman kong nagkaroon ng problema si Eunice kay Gabo, agad akong bumalik sa pagiging baliw sa kanya.
1: Wa ko mipugong niyang mibiha ka na ko o sa kaadlaw ni Adto. Kay nagtuo ko nga pag-abot sa gugma. Angay nga dili pinugos ang tanan.
2: Rakan.
1: O karon, masairan ko nga ang lalaking gibalikan mo gibilip pag-usab. May pasakit ni mo.
2: Og salamat kay ni Akadayon aron unungan ko, Rakan.
1: Nahibaw ka sa inungdan.
2: Rakan.
1: Kay mahal ko gihapon ikaw, Eunice.
2: Pero tingali wa tuyo ani Gabo nga badapatan ko. Ako man sabgod, nager kay ko nga dunia. Gaming pagpangububuho, awayon ko dayon siya. Dili ba unfair sab ko nga dunia kay wa ko siya hatagigigayon nga makapasabot na ako. Giuwan ko lang dayon siya sa pasangil. Unta na minauna ko sa iyang depensa. Wa ko siya hukmi. Dili ba, Rakan? Sa pagtuo mo, maokay rami. Dili ba? Please tudlui ko sa anging buhaton unsaon nga makapamawi ko niya. Please, tabangi ko.
1: Eunice.
3: Hangtod karon, mag-usa na katuig sugad sa pagbiya ni Eunice. Nagpaulipon ka lang yun gihapon, Yamanoy.
1: Lilo.
4: Rakan, apo, kaluiin taon ang kaugalingon mo. Wa ka na'y lauman pa kang Eunice. Dili na ikaw ang iyang dipili.
1: Pero unsaon ko kiningibati ko, Lucimo? Lilo, mahal ko gihapon siya. O ka na ang dili ko ikalimot. Nabuang na ko, tingali. Wa na ko'y paglaom, tingali. Mamatay na lang kong si Eunice gihapon ang mahal na naghigugmaon ko, tingali. Kamatuuran ka na ka dili ko mahimong tuison. O kung mabalik siya na ko, dawaton ko siya sa dakong kasayon.
4: Unsa? Rakan!

Binibatod sinasamba ko po si Eunice noon kahit pawala na siya sa aking piling sa loob na ng halos isang taon. Hirap po akong tanggapin na wala na siya. Pero mas madali sa akin noon ang umasa na bumalik siya at pangako kong tatanggapin siyang muli dahil mahal na mahal ko pa rin siya. Pero nang mabalitaan ko pong naging okay muli sila, nasaktan na naman ako. Lalo na nang umabot sa aking kaalaman na magpapakasal sila. Inimbita pa ako ni Eunice na dumalo sa pag-iisang dibdib nilang dalawa ni Gabriel.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: At kamakabuhay mong nabati ang kinatibuk ang chapter 8 sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Wa kami end dito ang tanan. Maunang sa sunod nga episode sa tong tulumanon sa mas naandan maminaw gihapon ta kanapay sumpay ang revelasyon ni Rakan. Pero in the meantime, unya human sa pipila ka mga painomdom abdi ka natog balik kay atong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 8 sa iyang kasaysayan. Malika nato ng tanan ha. Dinila magihapon sa tong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Jessler Garcesa, 33 years old, Pigawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
0: Kamakabuhay, di gina mo biya. Oo, hatagan pagkagpagtagad o kining pag-care kanang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sama na sa atong always nga gisulti, dagan kayo ng mga ingredients ang giusa lamang sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ug usa na diha, mao ang cinnamon. Oo, Unsa din na, ah, mangutana ka, kamakabuhay. Lady Batod, anang cinnamon, oo. Isip antioxidant ang cinnamon, kamakabuhay. Gawas ana, ang cinnamon usab, anti-inflammatory, anti-diabetic, antimicrobial, anti-cancer, lipid-lowering, and cardiovascular disease-lowering compound. O, diba? Diha palang daan ka makabuhay, daghan na kaay ikahatag, super-duper na ang mahatag na kaayuhan sa tong lawas sa cinnamon. O, gawas pag yun, ana, ang cinnamon sa laing bahin, ato na nang nasayran usab nga na ni pruweba nga dagag mga activities against neurological disorders sama sa Parkinson's and Alzheimer's disease. Kanang mag-abot na ka sa nuhuso nga edad, halimbawa, buligan ka sa panahon, mag-abot kag 60, bisag 50, 60, 70, or mag-abot na parang kag 80s. Di ba na yung mga katiguhangan nga naka-experience o limtano na, di na kaila sa members sa ilang family, minana, or kanang nanimang ipamati, ba nga kanang unusual kaayo, nga ikaw mismo nga members sa family, kay murag maluoy ka, kunya dili ka gusto mo sabot pero mo sabot ka tungod kay imong pamilya ginikanan nimo ana or igsuon baro nimo or imong kadugo min ana kay naa na di ay Parkinson's disease or Alzheimer's disease. So kanang duha malikaya na pag-abot sa hustong edad pinaagi sa cinnamon, di ba, nang bonggang bongga mga disorder nga malikayan kun do na tay gina-take nga cinnamon. So need pa ba nimo nga mopalit og cinnamon lang nga ang cinnamon usaman lang na sa daghan kaayo nga mga ingredients nga giusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus capsule, ang atong dietary supplement. Kun ang pirmi na kung isulti nimo ka makabuhay nga everyday gyud ka nga mo inom sa atoang EXL Makabuhay Plus capsule, bisag wa pa kay balatian, go lamang nang go para na kay protection bisan or sa bisan asa nga mga sakit o balatian o bacteria o virus. O kung panangrit doon na kay balatian, makatabang usab ang atuang EXL Makabuhay Plus nga na idagang mga ingredients o gusan din ang cinnamon kapra ikaw may mong okay, mabalik sa kanhi ang imong lawas sa kahimsog. Kung hindi limang inaana ang kahimsog at tumatanon ka pa, pero at least, diba, mga boss bawasan ang kahasol nga gikahatag sa mga balatian di animo mismo sa imong everyday nga pagkinabuhi. Muna nga sama na ako. Ako si Lady Batod. Muinom ka usab everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika. May pagpamina once again, kamakabuhay, o sa atong pagbalik na karon mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang tambagi ko Lady Batod, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyon sa itong kalawasan, muwagtang pas o mga nagkadaiyang nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, kamakabuhay, mubatok na sa mga nagkadaiyang nga mga sakit o mga balatian, sama sa diabetes, hypertension or pagtaas imong BP or kanataas imong dugo, cancer, tanang matang sa cancer, arthritis, rayuma, sakit o diferensya sa kasing-kasing, kakapoy sa panglawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, doon na kay problema sa pagkatug, kanang insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation. Okay, muinom ta sa EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay. Unsaan ba pag-inom? Unsa ba ang dosage? Pila ba? Okay, i-maintain lamang para sa mga adult, kamakabuhay. Usa nga doon sa duha ka kapsula matag-adlaw, uban sa inadlaw nga tubig, bawal ang bugnaw nga tubig pag-inom ha, kung muinom ka sa mga tambal, labi na sa atong food supplement. Anyway, 30 minutes sa dili ka pamukaon isip yung mga food supplement. Pananglit ka makabuhay doon na nakibalatian, usa duha tulo ka mga kabalatian, all the more nga mas bigano na ito ang dosage, okay? Duha nga doon sa tulo ka kapsula, 3 times a day or katulusaw sa kaadlaw ang duha nga doon sa tulo ka kapsula. Uban again, sa inadlaw nga tubig sa dili ka pamukaon. Pwede sad nga mutumar ka o muinom ka sa itong EXL Makabuhay Plus kung nanakibalatian ka na human na kamukaon. Minana, usak ka oras, human kamikaon, isip gihapon, imong food supplement ng bonggang-bongga, okay? So, mutumar na ta, everyday, himo na itong partner, kay diligid mo biya, dili ka i-forsake, diba? Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Anyway, kamakabuhay, ako si Lady Batod sa pagpadayon gihapon sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kaganiha ito na bati ang kinatibok ang chapter 8 sa Revelasyon ni Rakan. Again, wapamien dito ang kanan. Sa musunod ng episode sa atong tulumanon, paminahon gaya po na ito ang sumpay sa iyong revelasyon. Happy tatapusan ko sa ending, pero dili pa ending sa next. Ganon, nang bongga. Anyway, karon atong lakbitan, kamakabuhay o hisgutan, ang ato na bati ang kinatibok ang chapter 8 sa kasaysayan ni Rakan. But before that, ang pambansang reminder, pahiyom, smile, ngumiti ng bongga para makapaminsan o tarong, and God bless us. Ganon. Anyway, Rakan, salamat gihapon sa pagpadangat sa imong kaagi diri sa itong tulumanon. Ang imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Battle, dawa pa tamatapos sa pag-feature sa tanan. Pero appreciated kay nako ang tanan, no? Kay everyday, nga itong gina-feature ang matang chapter sa imong kasaysayan, makuhaan magirupagtulunan sa mga tigpaminaw karon na itong mga kamakabuhay diha na lunod patay nga naminaw sa tambagi ko, Lady Batod. Diba? Salamat kay from the bottom of my internal organs. Oo, kabatod. Kabatod, oh! Diba? Anyway, Rakan, kung basahin nato ang chapter 8 sa imong kasaysayan. Gibiyaan ka ni Eunice para sa ubang lalaki. Gibalikan niya ito iyang ex kay murag kampante siya, murag okay, mahimong malipayon og sure na ay siguridad ang iyang future kay nakwartahan na kuno. Moro yung nabugtong niyang rason nga nung gibiyaan ka kay pobre ka. Ganon. Pero ang imong kasing-kasing naagihapon padayon nga nagmahal kang Eunice, no? Sa mga naminaw diha nga dunay susama nga experience atong sender nga si Rakan, especially kun ang nahitabo ka ganiha sa drama, mao pud gyud kasamtangan hitabo karon sa inyong kinabuhi, wala paminaw gyud mas akong isusulti. Lisod tuod, yes. Pero parang araw-araw e binabalot ng sakit na hindi mo ininom, pero nararamdaman mo sa bawat hinga. Ang gugma nimo dili sayo, Rakan. Mali lang yung akala mong dapat kang piliin. Di man gyud dali, no, nga dawato nato ang inyong anang amatang sa kasakit. Hindi iyan basta desisyon. Proseso ang gikinahanglan. Kaya di man na overnight, ma-okay na dayon, di ba? It takes time, no? So, dili di mo kinahanglan nun nga paspasan, i-abrupt ang pag-move on. Pasag di una nga mulabay ikaw sa, muagi ka ba sa mga kasakit, kaguol, kamingaw, mga pagmahay. Pero huwag mong hahayaan na doon ka na lamang mananatili. Imong hinumduman, dili ni mo kontrolado ang paglakaw, pagbiya sa usa ka tawo nga imong gimahal, pero kontrolado nimo ang desisyon nimo mismo sa kaugalingon nga mubangon, bumawi sa sarili. No, wa nimo kinahanglan nga malimtan dayon nimo ang tawo nga mibiya or matakli sa laing tawo ang imong pagbati nga dunia unta, no? Or malimtan dayon nimo ang imong gugma para niya nga kanang mag pagkaugma dayon, okay na dayon ka, hindi kailangan ganoon. Pero pugson nimo nga mahalon pag-usab dili ang tao nga bibiya, kundili ang imong kaugalingon. Doon nagsisimula ang tunay mong paghilom dyan sa sugat sa puso mo. Lisod na nga buhaton sa yun nga sultihon, pero muabot ang adlaw, magiging kwento mo na lamang ang lahat ng ito. At hindi na masakit pakinggan kahit iyo pang babalikan. Ganon. Anyway, kamakabuhay, ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga sarakan, paminaw na ito sa musunod nga episode sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

mahigalan sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kininisan yung higalas Kuya Arn, magiguban ka ninyo sabay na sa paghatag o pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Milagros. Milagros, dagan salamat sa imong pagsaling ninyo atong programa o ba ni mong higalas Kuya Arn. Hinaot ko Milagros nga nagkaroon na sa imong nahimutangan o kumusta to do? Ang mga taga Agusan Sor. Na naka mga asinder na to mga higala na itong natawagan. Is ako ginitawag ni ini mga higala. Nagpaabot na ko ba ito? Tawagan ko. O may nga silang Milagros diyan na taga Agusan. Asa ka sa Agusan dam? Higit siya musulti. Nga lang kuno nga makashare sa sayang kaangin. Okay, paningkamutan ako ng Milagros na mataga na itong insaktong kinubuhin ng inyong kaagi para masabtan sa itong mga listeners o tigpaminaw para usap sa inyo ni Ana na makahatag kini o inspirasyon sa inyo.

kayo pa rin ito mahigala. Kumusta ato mga users at mga produkto? Nung hinaut ko ang anahag yapon, nagminting yapon mo, no? Labi na pag-inom sa ato mga coffee, mga higala. Labi na sa atong coffee corn gold with manunggay ang santon. Sa mga users na ito, parehin lang unta mo sa paggamit sa atong coffee corn gold with manunggay ang santon. Kaya ron, kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kay mudaghan yun ang inyong ihi. Sa higayon nga mag-ihi mo, makatabang kini sa inyong pag-ihi kay cleansing effect man siya, mga higala. Muhinlo siya sa atong lawas, pinagis pag-ihi, o pinagi po sa pagbawas. Regular nga pagbawas sa atong mga hugaw o dugang panyana, ang atong paghinanop, makaangko na kitag taas-taas nga pagkatulog sa taas nga oras. Sa kantidad lang nga 4 pesos or 5 pesos pinakataas. No, mga higala, patagtimpla na to. Gawas sa coffee corn, gold with walunggay ang santon, sulayan po ninyo ang atong epektibo nga coffee corn purple. No, coffee corn purple, mahigala. Kaya kini atong coffee corn purple, doon ay daghan kiniusab nga benepisyo. Kaya nga no, ang purple corn, mahigala, na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Diba? Makatabang usab sa pag-regulate sa atong blood pressure, management sa diabetes, kay makatabang kini sa pag palambo sa insulin sensitivity. Ug doon na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin. Ug asitaba, mao ni ang mga sangkap sa atong coffee corn purple. Makatabang ang mangustin ug asitaba nga maayo atong digestion, nga tungod ani mahimong mas regular ang atong pagbawas kada adlaw. Dugang pa nga sagol, mahigala na pud siya sagol nga malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Ug dugang pangasagol na pagit siya'y guyabano, makatabang ang guyabano sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napag isasagol nga ang palaya o barley grass, mahigala. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. No? O dugang pa yun, napag isa spirulina, mahigala. Ang spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Then, siya ay chia seeds nga sagol sab. Dugang nga sagol, chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar, kung diabetic ka, matabangan nga mo normal ang blood pressure o sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function. O mahimong regular ang pagbawas nimo sa matag-adlaw o paghinanok sa pagkatulog. Busa mga higala, sulayin ninyo ang atong coffee corn purple with malunggay and santon. Tingnan sa inyo mga higala, pero akong hangi sa inyo mga higala, no? Lalo ko ipasabot nga di lang na ito himon o magic ang atong mga produkto nga diha din pag inom ni mo talabdain sa mga higala. Epekto na yun, labi na sa pare sa siling, pwede ni mo pagpiga, muhalang na yun. Ayaw mga higala, no? Mga 2 days, mga 3 days before siya mabantay na ni mo ang iyang epekto. Okay, pero kung gusto niyo yung epekto dayon mahigala, pero lahi na yung epekto pangdugang og energy kini atong Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee mahigala dagay matabangan ani nga performance sa imong trabaho, dili ka layon sa imong trabaho tungod kay energy ang iyang ihatag diha kaninyo. Pero first time ninyo nga pag-inom nining atong Turbo Max Coffee, pwede tagtunga lang sa sachet para maistudyuhan ninyo ang iyang epekto kung unsa gid ang iyang ikahatag nga energy. O gulangan mo sa tunga sa sachet, pwede rin ninyo hot doon ang usaka sachet pagtimpla. Doon na kini mga epektibong sangkapsab, no? Sama sa maka vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Napod siya isagol nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Napod siya isagol nga tungkat ali, mapataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napod siya red ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. O ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan o sip-on o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagin siya sagol, mahigala nga red ginseng, horny goat weed, pangpataas sa energy, makumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle din ha, mga kuya o mga papa, mga daddy.
sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kafe nga pangpadugang sa energy. Okay. Lain tumigala sa laing product nato, no? Labi na sa atong Haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, nga ubay-ubay na ang natabangan nini sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kay nindot siya, mild lang siya mahigala, mga pure herbal yun ang nasa iya, huwag dili siya halang, pwede kay sa mga bata, no? Pwede kay sa mga bata, dili makadaot sa panit, kaya wala siya chemicals nga sagol ni atong Haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Makatabang ni sa mga adunay panuhot, pamaol, labi na sa mga buntis, mahili kay sa panuhot. Mga buntis, pag Haplas mo, huwag dili mo mabalaka sa atong Orion, kaya di ni makadaot sa inyong baby, kaya wala chemicals, huwag wala siya halang, di po makadaot sa panit. Nya, dayon po, mahilig kayo mas panuhot, huwag dali rin yung pagpanganak sa higayon nga magbati na kamo mga buntis, no? Basta mamintinar lang pag Haplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Dili kita maduulan og lamok ninggi kung makapanghaplas kita sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Tungod sa citronella extract na nasa atong Orion, mo nagbahuan ang mga lamok na nagdalawag problema. Makatambal sab sa mga katol-katol sa panit o dayon mga allergies, pangagod o buni, mga bukol, pwede taplakan o gapas nga nay Orion ang atong bukol. Makatambal sab sa mga almoranas, kung masugmat imong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal, taplak lang siya gapas nga nay Orion yapon imong lubot panahon sa kagabion. Sikreto lang gud ikaw lang magpunto mahigala. Labinasap sa mga balakubak sa ulog mga kaspa, kung wala makuha sa inyong shampoo nga inyong gisaligan, kining Orion mahigala. Haplas silang ng buhok sa mga bata o bisag sa mga daligitahay. Haplas silang ng buhok, lukpa, pag malukop na, putsa sa usa ka oras. Pag humasa usa ka oras, tanggal ang silupin mo. Ginahinay na sa pagpangatanggal ang mga puto o glusa o kuyaman. Kaya namin itong problema sa bata na isa itabi-tabi lang sa nagkao, no? Kanyang madaot lang daunggan ba? Sa'yo magnana na niya manimaho. Magkuha lang kag ahos. Chap-chapo ni mo ng ahos, pinupinuhon. Pag gumanana, butangan ni mo Orion. Patulo din dito din sa dalunggan sa bata. Kaya nagpagtambal, no? Kung may problema sa mga dalunggan. O sa lain bahin o sa mahigala, napag kita o sa kahaplas, pero kaming bakini, ha? Kini atong Supremo Herbal Oil. Wala pa kini sa pangaparmasya, dili pa ninyo ni mapalit. Pero sige lang, i-advance lang nako sa pagpahibalo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Doon na kini-epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad o asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting mahigala. Doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang imong samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran, batiun na nimong relieving effect. Og protektado po kagihapon din sa lamok ning ginini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samoyaw. Sa atong Orion, protektado ta sa lamok tungod sa citronella nga naasagol sa atong Orion. Kini pong samoyaw makaprotect gihapon sa mga lamok dinggi nga nasagol sa atong Supremo Herbal Oil kining samoyaw nga herbal mahigala. Abi ninyo 25 na ni katuig nga sa loyana sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil, pero nawala lang sa iri na stop ang pag-endorse sa iya, ha. Pero karon atong ipaningkamutan mahigala nga mabati ninyo ug dayon kung nana na mapalit ni sa inyong mga pharmacya nga duol sa inyong lugar, mo ingon ra ko, ha. Okay, standby lang una mahigala, no, sa uban pa natong mga product ato sa nasugdan sa paghatag ng kinabuhi. Ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Milagros nga lumulupyo kini sa Agusan Soar. Milagros, ani ay mong kaagi.

Ah, sayuhan ni mo Milagros, oy. Ay, unsa pa mali atong himuon, mamatay laing lingaw. Di, unsa man, andam na diyang baraha. Ay, di yan ah. Iba lumingan mo sayo, yung kadiri kay murag mao namang ginimong lingaw ng barabaraha. Asa namang mga kauban na to? Kadugay ba para taas tag-agi? Di alagay, istambay lang kay pangtawagon to na to atong katbang sa pagbaraha. Sige na, para og mudaog manggaling swerte hon man, dako-dako tag-daog. Kay mamawi ko, kay gapon, pilihan ko gahapon, oy. Kanilang, kay tawagon ako sila. Nala, sugod na sabtaan eh. Ayon sa mandi ay, sige na, sige na. Oh, bisan lang ko tag-50 rata. Ay, lisod ganing, wala na iba na ba kay bisan lang sa rehimoon? Ay, mastilan, watay laing lingaw. Lisod po, permintit na maghuna-huna na itong tuwara sa laing kalibutan. Maugani. Ah, sige na, nang Milagros, sige na. Magsugod na ta. Ayon sa mga klase nga baraha ato ang dulaan. Ah, kamuri magpunto. Nay! Oh, Mary Jane, ano niya nampog ka? Nay, oh, balon, nay, big, may squilan ako, nay. Ay, ning bata, ah. Kagahapon, akong gihatag sa'yo, nahurot na. Ipalit mangod na akong notebook, duha ka book, nay. O na nga, wala ko'y kwarta, mabalon niya ako po, gi-snack, gamay, nay. Poisit ning bata, ah. Wa paganita ka. Daog di rin, napil di paganita bagulang. Di, ano po noon ka. Ay, lakos na dito, o niya lang katagaan. Kasi makapangayo kasi mga classmate. O niya na, kayo po kayo daog dire, o. Maulaw ko, nay. Sa manis na, nay, oy. Bisan gamay lang ko, nay. Puisit man siguro yung bata. Ano siya, pangayo dire. O niya na. O niya lang makadaog ko. Balik lang, o pag-alaw na. Tagay na na, Milagros. Lisod po guwan balon. Otro po ka. Austin. Ay, pag apil-apil ni Austin, ha. Di mo kaluoy po niyong bata. Dili mo tagaag balon. May ibog na sa mga classmate niya nga. Sigrag kaungkaw niya. Siya wala. O niya na lagi. Kagahig ulo ng bata. Sige na. Bantay ho niya, nay, ha. Nag-unya na. Bantay ho niya, nay, ha.

Ay, ugma na sab tao niya ba? Paita, istritan makugpildi. Kamu may ipangboy na skaron. Aw, ana maginanang. Say, ikaw, say, kami pod. Ala, bubalik ra ko niya kay mangita pa ko ikapital. Ay, mangita tagpaging mga kapital taan eh. Ah, sige na. Ah, unya na pod. Kay mula kausak ko. At tayang pangbalon sa imong anak unya launa. Ay, pasagdira to.

0: og balon may naibi. May kay nakauli ka day. Balon sa iyong mata na pildi ko. Pag-agwantar ko dig walay balon-balon be. Na may uban din ha nga. Walay balon-balon nakahuman mag-eskwila. Gumay ra kun lay mga palit lang kog budbud.
1: Budbud.
0: Sige na kay mula ka pa ko. Wala ko'y kwarta na pildi. Yurutin mo na pildi sa barahan ay. Ay ragot sige pangutana din ha. King nanta ka nga tagaan tara kag mga kwarta ko. Mangita pa ko kapital para ikadula na kong baraha. Sige na, lakaw na dito. Huwag na kay son nga classmate pangayo ragod. Ay napagulaw-ulaw. Maulaw sad ko na yoy. Ulaw-ulaw pa. Sige na kay mangita pa ko kapital. Tagaan tara ka.

0: Nang, pwede ko makautang lang? Hoy, kung sa'yo mangutang. Napag-utang si nanay ni mo dire. Natalang kong panang doon kabuk nang idugag na sa utang ni nanay. Ay, di palang ikaw. Mary Jane, maluoy po ko sa imo ha. Sige na nang, si nanay rabi ito mabayad kamangita man itong kwarta. Pag mabayad na siya dire, iapil na lang niya akong ikuha ng apan. Ah, siya. Ako rin idugang lista sa utang si nanay ni mo. Salamat nang, matun ako nang kay oras na may eskwila. Hala, pagtalong itaw eskwila dahil kay mong inahan. Nabuang na sa sigig baraha o sugal. O ganit nang, sa hindi na ko mataganog balon. Sao man, hirot-hirot man niya. Dili man kanya priority pag hatag. May guwa ko kabalo niya na, siyari mo, maritis dire. Grabe na nang pagkabuang sukan na matay mong tatay. O na, kaya matod pa niya, lingaw-lingaw rin daw para malimta niya ang iyang problema. Makalimot na daw siya sa imong tatay.
1: Ba't siya yan nang, oy? Saan ni si nanay, di man mag-una-una sa ako.
0: Sige na, ako rin ilistag dugang sa iyang kuha diri ka na imong paan.
1: O, nang salamat na.

Nay, tayo palit kartulina na ibig kay kinangnalon sa miskwilahan. Unsa? Kartulina ba? Pastila ning bataan eh. O nya na. O kada sa pangbalon sa nimo na oh. Oh. Palit na kartulina, nay. Og di ka gusto magbalon-balon na, ipalit ang kartulina na imong balon. Kadaghan ba nimog kakya diha o bataa ka? Sige na, yan to sa ako. O ako pa ni kapital niyo may nalang makadaog, di makahatag ko sa imo ha, ipalit na to kinahanglan diris balay. Aning kamot ko nga makadaog ko sa baraha. May lang makadaog ka, nay. Oh, imo na po kong barawon? Ikaw na dagdag di malas bataa ka. Sige na, yan to sa ako, nay. Ako na lang nipalit ni kartulina niya akong balon. Di na lang ko magbalon. May pa, magtuntun ka gingana. Di kay, purag piling ka dato. Wala kay amahan. Kita na lang duha. Ako rin na ning kamot. Ikaw si pag-eskwila. Eskwila, yun ko na. Uy, bahala na. Na-eskwila? Ibabagan ta ba rin ka? Pero ay ko sige, pangayag balon. Paghulat kung makahatag ko sa imo ha. Labi na kung nakoy daog.

0: Oy, Milagros. Dahil na, magdula na ta.
1: Ay, sige, magdula na ta. Asa man makauban na to?
0: Ana mo ni ratulod sila ron. Nalabyan man muna ako sa inyong balay na nagyaw-yaw kasi mong anak si Mary Jane.
1: Ay, buisit ba ta ah? Muna siya, mapildi ta kay buntag pa, magyaw-yaw na ta kasi pangayo kwarta.
0: Ay, ana mo ginang estudyante. Kung di nakagusto nga na magpangayo sa imo balon, paunda nga.
1: Ay, gusto magin sa mga eskwela.
0: Adi, anto sig suporta kay imo man ang anak.
1: Ay, makalagot bitaw.

Pahala naman yung kamot yung kukiskwila. Si nanay, mo nalang istory-istoryahan nga grabe na buang na daw sa sugal na ng baraha. Isan asa na lang akanto, asa mo agad, dito a dito. Pati ako, pinmintin ako, sungugon sa kong mga silingan nga mga parehan akong edad. Sugarol si nanay sa baraha. Maulaw na lang ko, pero bahala sila di ako. Iskwilag yung ko. Bahala gutom. Bahala. Bahala ko lang ako'y kwarta. Iskwilag yung ko. Bahala.

0: Nay?
1: Ah, Regen. Naandoy ko na yung makatapos ko sa akong pag-eskwela. Karon nga nakagraduate na ako sa high school. Plano ko na yung mag-working student ko. At tukos Davao, Nay. Biyaan ko ni Mudere. Ha? Nalingaw naman ka sa imong pagbarabarahan, Nay. Bitaw, no? Makaako man ka sa pagbiya diri sa kuha. Ikaw rin ito magpahayahay. Kung sa'y pahayahay, Nay? Magpahayahay pa din ang mag... working student, Nay. Para lang makatapos ko sa akong pag-eskwela. Ah, sige. Kaya mawag na kalipay ni mo. Pasagdan ako ni mo, diri nga ako maglisod ko. Ah, sa pakanya na, Nay. Mawad ang kag... pakanon ni mo. Maningkamot gani ko. At tukos Davao. Mangita ko katrabawan nga dala pag-eskwela. Para lang makabot na ako akong pangandoy nga makatapos ko. Para makatrabaho ko medyo gaan-gaan nga trabaho. Oh sige, ikaw. Makaako makakaspagbiya diri sa ko, ah. Malingon naman ka diyan mong barabaraha kaya di naman ka muundang niyan mong sugal-sugal sa baraha. Ayaw kong but eh. Kumulakaw ka, halalakaw. Ay na sige, gyaw-yaw. Ano biyaan eh ko ni mo. Basta na yung maningkamot ko na eh. Di na ko magagad sa imo, ha. Di na ko muhasol sa imo. Magpangayo ko sa imo, ha. Natural lang. Tama na siguro nga makatapos ka sa high school o ikaw na yung maningkamot dito sa imong pag-eskwela sa kolehiyo kung makatapos ka. Apir kung makatapos ba ka? Lisod mag-working student, Mary Jane. Paningkamotan na eh. Kaya mo na akong pangandoy. Bahala ka din, Nay. Oh, ikaw po, bahala ka dito.

0: Uy, Milagros, wala na din si Mary Jane ngayon mong anak din, he?
1: Ay, gusto man niya mag-inusara, mag-working student daw siya. Bahala siya.
0: Ay, okay, graduate naman to sa high school. Muna nga, basin gusto gito makatapos.
1: Ay, para naman ko na sa iya, ha? Di man para sa ako. Ah, malingaw na, pukunin yung barabarahan, di ba? Ginagmay pusta, di. Asa pa ko na, ako na lang magkaon sa akong daog, kung nako'y daog. Bisan asa ko mo sa kangabalay, makakaon man ko, kaysa naasya dire, nga duhami, magproblema pa ko.
0: Yan, di mo ba tiog kamingaw?
1: Ay, naanad na ko niya ng mga kuwan, di na magmingaw-mingaw. Pasagdan siya kung asa siya paingon. Ang kaya gusto niya, makatapos siya sa pag-eskwela.
0: Ay, may lang makatapos nung bata ato.
1: Ay, di, narasaya ha, manarbaho na lang siya dito. Hantod siya maminyo.
0: Ay nga, ano na lang yung pagtagan ni mo kay Mary Jane? Pinanggaay ra ba to sa amahan?
1: Naon sa untaman, disudpod, nga pugnan ako siya. Gusto man niya, pyotyor-pyotyor daw. Ambot lang, umakabot niya, pyotyor niya.

Salamat, ha. Parayan niya po ko pag-eskwila. Kinanglan tapuson ako ni bisan kapoy akong trabaho. Makahumanyapon ko. Total, may man ang akong amo. Eskwila, yung ko hantun matapos ko. Si nanay, pasagda lang sa ito na ako dito. Maningkamot siya nga mabuhi siya. Kaya ko maningkamot ko nga makatapos ko.

0: Wala lang damhap, Mary Jane, nga nakatapos yung kasi mong pag-eskwela.
1: Salamat sa inyo, sir. Sa inyong mga pagtabang.
0: Natural kayo nagtrabaho man ka diri sa Moa. Di dapat lang nga suportahan ka po kasi mong pag-eskwela. Ano si plano ni mo?
1: Mangita akong trabaho, sir. Pwede nga mga apply ko niya.
0: Balo, nabasa na namo sa imong una-una nga mo out na ka diri sa Moa. Okay lang. At least nga mo mo na imong goal ni mo, mo na ipangandoy ni mo.
1: Mahogani, sir. Ma'am, nala sige. Mas maayo mag-itong dili na lang po kakatabang permente. Pwede na ka maka-apply ko pisina ni Ana. Yung kinahanglan kung maabot mang yung adlaw nga na ay manguyab sa imo, ha? Kanapong makatabang sa imo, ha?
0: Oh, mo na yung nunoon ni mo, Mary Jane. Kinahanglan makaban na po kaog na yung trabaho. Nga parehas mo doon, ha?
1: Oo, sir. Ma'am, salamat kasi sa inyong pag-advise. Dili na ako nakalimtan. Dapat lang saan nga maminyo mag-inong tao ka nang may trabaho po.
0: Ano gina?
1: Nala, sige, Mary Jane. Pag-amping sa imong mga paglakaw, mahinaot ko makatunog kag trabaho nga. Dili kayo hassle sa imo, ha? Na tama-tama sige ang sweldo. Na mapuslan ni mo imong korso nga natapos. Salamat kayo sa inyo, ha, ma'am, sir.

0: Maraming salamat sa katapusan na katrabaho ng yugo.
1: Hello, Jane.
0: Oh, Richard.
1: Asa man ka?
0: Papauli na.
1: Abi ni mo, duha lang kabulan na itong gap di ay sa pagtrabaho na ako diri. Nya, ikaw sunod ka.
0: Mao ba?
1: Oh, nakita ta ka. Napansin ta ka dito kuspika sa office table na ako. Di kayo kung makapansin sa'yo mo kay layo ra ako. Pero sigong paniid sa'yo mo, ha? Okay kayo ka ba, no? Saligan po ka sa manager na to.
0: Hinahinay lang, Richard. Basta lang importante nga dita masawayan sa itong trabaho.
1: Pwede man kayong sabay.
0: Ay, ikaw, asa man ka?
1: Pauli na, Sam. Pero basinog, nainindot niya nga isnakan. Hagaron ta ka.
0: Sige, ikaw. Nampoy akong kwarta diri.
1: Ayaw na, ako lang diri. Ibalo po ko pakaisuldo.
0: Magpaabot palagi ko, pero napamagoy ako makot-koot diri.
1: Sige, ta. Let's go na. Mangita ta ka isnakan na to.
0: Sige.

0: Oh, Jen. Tanya, may sakyan ano? Parahan ka lang ka.
1: Oh, sige, Richard. Salamat, ha.
0: Kita na taong ma.
1: Oh, sige.
0: Masinog makalugar tam. Mga akong niya punta sama ni Iniba.
1: Salamat, Charda.
0: Ganaan ko sa imo makikuban ba kay... Ban ka ba? Para ba huwag kining... Basta ganaan ko. Ride on ka perminti ba? So, sa lalay akong... Kung sa imo ha, sakay na po ka.
1: Laman, buhutan man ka sa koa.
0: Wow, ha? Oh, sige. Punta lang sa kinan, na. Oh, para.
1: Oh, sige, Charda. Huwag makita rata.
0: Oh, sige, huwag.

0: Oh, sa manito, yun mo sa ko, Archard.
1: Gusto na mo ka ng mirag mingaw-mingaw nga area ba? Nga mabati ni mo akong hong-hong.
0: Hong-hong? Ang sabi na importante nga to, yun mo sa ko, ah.
1: Ah, dito talapit, oh. Lingkod-lingkod lang ko ta. Nalang ko importante nga to, isa mo, ha. Yung pagkataw to, aluman na to. Kung sa manggaling atong ending sa itong istoryahan, mga onenta.
0: Importante ba yun na?
1: Sa ako, importante. Ang buti ka sa'yo mo, ha?
0: Ah, sige.

0: Ah, sabang isulti naman din sa ko. Ah, storya na.
1: Ah, Jane. Ako, Jane, nabini mo. Taon-taon na ko nga nangandoy sa'yo, ha?
0: Nangandoy sa ko, ah? Ngaon sa?
1: Siguro nakita na ko nga makasupport ako sa akong pamilya sa igan maminyo na ko.
0: Ah, nanay, nakita ni mo?
1: Perte.
0: Perte?
1: Perte, yun kaayo nga nakita na nako.
0: Mawala na yung isulti din sa ko, ah? Nakita din mong babae nga.
1: Nga akong pangasawon, kumusugot lang siya.
0: Ah, naan naman di at so may problema niya. Nangarong damay-damayan pa man ko ni mo.
1: Damay ka. Kay ikaw ang buot pasabot na ako nga babae.
0: Unsa ka to?
1: Ikaw ang buot pasabot na ako nga babae. Kumusugot ka lang, dalon ta ka sa altar sa kaminyoon. Magminyota.
0: Katuntun ko ni mo, no? Daghan pa pasikot-sikot.
1: Lisod ba ko ni mo dawa doon? Ha?
0: Say lisod.
1: Ako ba, lisod ba ko ni mo dawa doon?
0: How lonely life is.

0: Yes,
1: abi ni mo, dili man kali sudi kog baon kay buutan man ka Richard. Pero murag na po'y pagka maldito.
2: Ha?
1: Maldito. Ibuutan ka, pero na po'y pagkamaldito. Pero okay ra na.
2: Pare sa imo ha. Buutan, pero na po'y pagka medyo badlungon. Sa kaya ko ni Maduhaton?
1: Ah, sige. Kung ako'y mong ipangandeng, mamahin mo ni mong asawa, ganong diligod. Nangandoy po kong lalaki nga pare sa imo ha.
2: Yes. Salamat. Mutasabot mandawat ko ni ma.
1: Oo, sige.
2: Love you.
1: I love you, Richard.
2: Sa katapusan, nakita na yun na ang kunak yung babae. Nandugay na na akong ipangandoy. Pwede makakis kayo sa'yo. Mabito tao kayo din eh. Mabito nga kung mangita at agiri nga kita ng doha kayo. Kasi ganyan mo kung daw tumuhang yung kiss magpamatuon nga kita na.
1: Mamanggi ka na ako ng mga lalaki. Muhangi man daw ko, no? Kiss kami.
2: Salamat ha. So, prove na yun nga kita.
1: Sumali mo.
2: Ano, kiss na ko. So, ikuan lang ta sa opisina na to. Di lang ta magpamalay ha. Sa gawas na ta. Pero mamalayan maging lamadugay na.
1: Ay, way, aso na kom-kom.
2: Tinood na. Sige lang. Planuhan na to ang kaminyo na to.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
2: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
1: Unsay imong hangibati sa onanay sa wala pa kakainom og Capricorn?
2: Kapoy ko ayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya ay na akong tulog den akong hugaw pod may ko den taghan na pud kay ihi.
1: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
2: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragani pud ingkon na. Una gina nga dili gyud doon ta ko magpakawa na kay kanang na ang magiganahan man pud ko.
1: Oh, padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
2: Sige, salamat pud sa inyong pag-ari.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
4: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared. Kung ano magaduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gin nga akong gamiton. Mm-hmm. Tawaan nga niya ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
3: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila na pwilo eh, nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw magulit. Mm-hmm. Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema. Tested and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may higana labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong papainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganalo na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tay Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerveplex AA mo balik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ang nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. Og diri puta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. no? Delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Megacarsop gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O dili punta sa atong Ferbyte capsule. Ang Ferbyte capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naakaniya na ang problema, magmintin og Ferbyte capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar. Ay, sa katapusan, naplaster na kita, Mary Jane.
6: Dako na akong kalipay nga. Bisan sa pinobre nga kasal, at least naman nga, legal na itong panag-uban.
0: Mao ka ni tinuod. Sunod na tamag asimbahan. Diri lang sa ito sa waste. Anong sagot na ko? At least nga natin papil nga gihawiran. Nga buot pa sa buot nga kita na giyon.
6: Oo.
0: So, angay na kanina na itong balay.
6: Pero sa mga ipangita na ito, nanay atop. Nanay doha ka kwarto kung natay bisita.
0: Oo, pero abini mo.
6: Sa kay maayo no, magkuhat ng katabang. O si katabang, magsweldo ta?
0: Pwede man siguro ito makasweldo ato lang chip-inan. Eh pag-uli na ito, nanay pagkaon, niya makapaglaba. Ano ba?
6: Ayaw ka problema ni Ana, nako'y nahunahunaan.
0: Nahunahunaan ngaon sa?
6: Nako'y inahan dito sa Agusan. Dito sa among lugar. Paanihan ko ito, tire. Kumusugot, okay, pagdili, napahala siya.
0: Unya, siya raw sa dito.
6: Siya na usa dito. O, ikaw bahala. Ako rin bahala dito. Tawagan to na ako akong silingan dito nga na ako'y kontak. Iyatagaan akong address. Ihatag niya kay nanay. Para makaris nanay. Huwag din siya musukot. Bahala siya.
0: O sige, ikaw ni Paigo. Para di na lang itong magwalong katabang.
6: Si nanay na lang akong tawagan. Amo silingan para makaaridres si nanay. Amalihog na ko. Paigo ha, Paigo ha. Tawagan ako si Manang. Katungkot ang anan na mo. Ay, salamat. Nag-ring pa yung number. Dugay-dugay na niya yung number, pero maura na yung hapon. Pila na katuig. Tubagan ng bay, palihog na. Matingala, ginis yung kinsin na nawag. Nang, si Mary Jane. Kadunong makasakot, Nang?
7: Ay, si Mary Jane. Anak ni Milagros.
6: Oo, Nang.
7: Ay, bye-bye na nakatawag ka na. Pila nakatuwing nga nawala ka, diriday.
6: Wala ka, Sultini. Nanay na nga, nag-working student ko, Nang. Nakatapos ragyapon ko, Nang.
7: Ay, congrats, day. May ka nakatapos ka.
6: O niya, naminyo po lagi ko, Nang.
7: Oh, naminyo po ka. Niya, kinsa man ay mong bana.
6: Taga-tirirap yung apo nang sa Davao. Parihami na yung trabaho. Nakauman mo sa trabaho sa opisina.
7: Ay, grabe na mo din. Naka-opisina, nakaday.
6: Oo, Nang. Sa ako lang pagpaningkamot.
7: Pastilan si nanay ni mo, day. Ay, hinontag. Sana lang siya mo baraha, pero naagi hapon.
6: Ay, palo ko, Nang. Nga, naagi hapon siya na ako kay matod pa niya. Wadaw siya ilaing lingaw.
7: Ah, on sa tuyo imong tuyo, day.
6: Kwa nang ba? Masin maistoryan mo si nanay? Nga pareho na ako diri sa Davao. Diri na ako papuyon sa among ipuyan uban sa kumbanya.
7: Ay, mas maayo pa, day. Kung ako ni Milagros, diha sa imo para din sa maglisod. Bisan asa na lang ni mo kaon ng imong inahan, oy. Pero nagkaman po yung magpakaon, kaya nagkaman si amiga sa mga barabaraha.
6: Paano yun ako siya din nang may nang makatabang-tabang din kaya nagtrabaho ko uban sa kumbanya?
7: Alam, sige day, ako yung doon day. Nga, asa makasadabaw.
6: Ako right, Tix, ang address na mo nang ihatag ra kay nanay. Nga, magpadala ko kwarta para pamasahin niya.
7: Nala, sige day, maghulat ko.
6: Di haran na ako ipadala sa imo na nga, palihog na lang niyo. Hatag ang nanay, ako minadala nga pamasahin niya, palihog Davao.
7: Oh, sige, sige.

Ay, di anigid ko sa Davao. Pangitaon na lang ako ng address, be. Ah, nakaari mangyapo Davao sa una, pero dugay-dugay na kanto. Ay, di, sakay ko ng taksi. May taksi, patod ko ni parang madali. Ako bahalag na ako na kong pamasahin. Para makaabot na rin ko sa Pinoy Ananda ni Mary Jane, akong anak.

0: Ay, may na kinakaabot na ka dahi. Nakatulogi ka din eh. Ay, nakakuha may giyampong ko niya ng Davao, pero kinimugpuyan wala lang. Wala pa ako kaabot diri sa may buhangin. Nay, ipaanita ka diri. Kay planong namon Richard magkuhaon tag katabang. Unya, mahinom dumanta ka, may nalang diri na kanay. Tabang-tabangi sa aminay, kinagtrabaho mi. Ay, wala na problema. Sige, sige. Total, wala man ko'y trabaho dito. Pero nay, paminaw maayo nay ha. Undangin na ng mga barabaraha kay ni anak ka diri sa kompoter. Kung siya mo makaon, makaon ni mo. Pero tabangi lang mi sa gimbuhaton diri nay. Ay, way problema na anad banta niya ng trabaho sa balay, good. Sige nay.
1: O nay, ora na nay ha. Ipaanhi ka na mo para makatabang-tabang sa kasamo, ha. Kaya busy gid may permitis trabaho, ugay kabala ka sa kinanglanon diri. Naami. Tama tong giingon sa akong asawa nga anak nimo si Mary Jane. Na kung unsay naasa mo makaon na mo, makaon po nimo.
0: Na alas sige mga anak. Pagpaigo mo, ako rin magpaigo diri sa balay.

Nay, wala man naman naman prasin yung sa kasandal, Nay. Ay, uto o de anak, purag na ubay-ubay mangunga labo nun dire. Si nanay, uy, bis kami ito na ako ni Ugma. Napaisin pwede pa na ako na maapas. Oh, labi niyo, brasin eh. Di mo kapag tanaw-tanaw sa mga gamito na ako dire sa akong trabaho. Gusto niyo magkahugaw-hugaw ko tanahon nga nasa opisina. Pasailuan na gud anak, sige na ambinabi kaya kasi maapas pa na. Oh, kalagot sabi mo na, uy. Eh, sige pa, ari ka diri. Marugya po, hindi kompleto ang pagtrabaho ni mo. Ay, naku, kasuko. Good. At kung naman trabaho, unang laba, manggog ko. Masig niya, minabi. Kinala maugana na, ha? Ay, ko na kayo, masuot ako na,

0: salamat. Nahumanan akong brass ang sandal sa akong anak. Ay, makapahulay ko, ginisakit akong likod. Ay, pagpanglaba. Ay, sige lang, kaya ako maning anak. Nay! Ha? Unsa man Mary Jane? Unsa man ni microwave na iwaman ni limpyo, hinay? Wala ko magbutbut ang naglimpyo, anak. Kaya basin makurintihan ko. Unsa yung makurintihan, God? Wala man ang makasaksak ng microwave? Sama ka, nay. Uy! Kinang na mainluan po ni siya, nay. Talawar, God, oh. Amira ng kamot ni mo, paslak na ko dahil kung makurintihan baka, oh. Agay, anak. Agay. Di ka makurintihan, kayo wala na siya makasaksak. Sama ka, nay. Uy! Oh, di ba ang panyo na ko, labini, oh. Kaya di rin pwede nga mahutang kong panyo dito sa opisina. Oh, labini. Oh, napadiyan na, day. Pag humanin mo naglimpiyan yung microwave, labini ako mapanyo. Kinalang makaugan kong panyo doon kabuk para madala na ako sa opisina. Unsa man to kong sandal? Ay, tuwa na anak ako nang naplastan mga ugar at niya. Pag talo-talo ko dirin ko na yung sa'yo trabahoon. Kalagot man kayo, misig paling ka dirin. Pirminti ko lang imong servisyo dirin sa mo, ah. Sige lang, God. Sige na, ako na naalaban. Laban ako na.
1: Nay!
0: Oy, Richard.
1: Murag unfair man ka, nay. Tungod kay imong anak si Mary Jane, di naman ka makatiman diri sa ako kung sa'yo akong mga gamito nun. Talaro nga underwear na ako, mga brief na ako. Uwan naman na malabi.
0: Ha?
1: Brief na ako, bawa ni mo labi.
0: Okay, kinahanglan pa ba ako yung mulaban ni Ana?
1: Unsa man di ay? Unsa man ka na unsa mag-iisip ko ni mo ka anak ko ni mo? Ikaw man gani maglaban sa mga pantiusap ni Mary Jane. Ikaw pa man gani, ako hinun nga imo pukong anak. Kau ba nata din eh, ikaw among inahan, kami imong anak. Niya, anong unfair man ka kayo?
0: Kaingon ako ikaw rin mo personal ni anong paglaban na imong brief. Richard.
1: Ay, naunsa naman hinuun eh. O sige, ako na lang.
0: Ako na.
1: Di, kay mo nagsakit na sa imong buot mga maglaba ka sa imong brief ba?
0: Di, manggod. Kaya na ako kasagaran manggod ni Ana, mga personal.
1: Personal, di na personal na kay anak po kunin mo. Kung anak ni mo si Mary Jane, anak po kunin mo.
0: Alala, sige, ako nang laban.
1: Ako na laban.
0: Mura
1: magbukat sa imong huna-huna.
0: Ako na, sige na, ako na.

0: Nay, kung nakita ko nga makita niya sa gawas ha, sira rin gini mo ning balay. Ay, di man ko magkuan, labi nagwa ko kaila. Huwag ikaw na, huwag man nagkagtrabaho din, huwag man nakapanglaba, huwag ka suplat, huwag hinlo sa, unsa yung dapat din mo hinloan. Ang salubo nato na mapipod, mahiblad baya ka. Sige, katulog din eh. Ay, di naman gani ko, halos katulog ka dagang trabaho on. Practice dan ka na paluapin na sa unang imong trabaho ito nga naapas tatay. Karon, ako na imong anak imong servisyoan, kaya huwag kay servisyo din sa ko ah. Sige lang kagbaraha. Wa na ko magbaraha, anak. Ako na nang gikalimtan ng baraha. Ikaw makalimot sa baraha? Wa na mo ibalay, basi mo hinok ra kag gawas diri sa balay, mangita og kaengkwentro sa baraha nga dula. Adik na kaniya ng baraha nay. Wala na ko magbaraha ni ana, anak. Mary Jane, wala na. Ganan og miragros dito sa Agusan? Grabe na adik sa baraha niya karon ingon limtan na nimo. Pag-sure na nay, oy. Tala, Mary Jane. Oh, alam. Sige lang, maanan ako. Nay, tuwaiduhan ako kandirawin dito, nay. Palihog to, ha? Kunya akong sapatos, palihog na lang kong brass na, ha? Ah, sige, sige na. Ako na'y bahala itong imong underwear o sapatos ni mo, Richard.
1: Lain ka magbalik-balik itong sapatos karon. Kinahanglan ng pag-aog malay na pong sapatos kay dito sa among opisina, nay. Kinahanglan nga respetuhon dyan ka. Muna na diris Davao, nay. Kinahanglan panitay o papurbahay na naakas opisina. Kinalan, suporta ka sa mo ah.
0: Ah, sige mga anak, may problema ako rin ko anak.

kakapoy na sa kong lawas. Wala ko magtungay nga ang pagtratar ni Mary Jean sa koa. Siguro may balos siya sa kaniadto nga nag-eskwela pa siya nga kanunin ako siya pasagdan sa iyang pagtuon. Pero grabe na iyang pagkuhan sa koa. Wala ko siya hago ah. Sa una, ang balon lang nga dilin ako siya matagaan. Pero ang tanan nga sinina niya, ako kaya pong giatiman. Bisang mahili ko sa baraha kaniadto. Pero kiniiyang gibuhat sa koa, grabe na apil pa iyang bana si Richard. Ako sila istoryahan ba sinakalimot sila nga ila kong inahan? Dili ko katabang dire. Wala man ko'y swildo. Bisan piso.

0: Unya ba sinakalimot mo nga inyo kong inahan, dili ko niyo katabang. Mianhilang ko diri para makaalalay-alalay sa inyo ha, pero halos natanan gimbaton diri sa balay og inyo mga personal. Gihamok na niyo sa tanan sa ko ah. Nga dili man ko katabang nga inyong gisuldohan. Wala ko sweldo, di ba? Gipaani tabito ka diri nay para makatabang sa mo anya mangayo kag sweldo. Mao gani pero halos tanan na. O sige. Magtinabang ay ta.
1: Moro day mong ka angalan, nay? Moangal ka halos nga tanan-ana sa imong trabaho?
0: Nay, wala lang ka kahibalo. Kung unsa pud mi among trabaho dito. Oo, gaan ra mong trabaho pero among otok. Usay maglibog na tungod sa mga trabahoon. Ya patiwason pa diri minimo pagpatrabaho sa balay. Nagpasalamat gani mi ni Richard nga naa ka, pero karon manguwinta ka? Gusto niyo bahin-bahino na to ang trabaho diri sa balay? Aho, dili nabot pasabot na ko anak. Ang ako lang makapahulay po doon tako. Upahulay na kagimo ha. Upahuman ang trabaho. Unsaon pagkapahulay na ako bago pagani nakahuman ko sa trabaho nga usa na napod inyong itunol sa ko ang trabahoon. Asa may apahulay na ko ni anak?
1: Ah, kung di nakagawanta din nay, pagplano kung usay gusto nimo, ha?
0: Richard, wala na ko'y kapadulngan, si Mary Jane na lang.
1: Oh, wala ka na mo abuga. Pero basi na kay plano nga di kagawanta din
0: Ah, Richard, ako na'y bahala. Ako na'y bahala kang nanay. Sige na, pahulay na dito sa kwarto na to.
1: Di ko, makabuisit ba?
0: Sige na, doon na dito lang sa kwarto. Nay, sige na, Richard.
1: Ha? Ati man nanay mong inahan?
0: Paminong maayo, nay. Giyunsa ko ni mo sa bata pa kung nga nag-eskwila ko. Ipasagdan ko ni mo. Oh, anak, parte sa imong pag-eskwila sa mga balon kinanglanon sa eskwilan. Amino na ko na. Pero sa tanan akong gibuhat sa imo nga paglaba, tanan nga mga masuot magamit sa imong pag-eskwila, kaya ti man tabaya ka. Ang katulang gikasakit siguro ni mo nga di taka pansinon kung nakay pangayoon nga kinanglanon sa pag-eskwila. O sayop na ako to, pero dili parehas ni ini. Kung nibalos ka sa ko ah, ayupon palabi eh. Nga di pagani ko kahuman sa kong trabaho, imo na dahil ko yung ganiyon. Grabe ni mo anak. Kung na kay kasuko sa ako ah. Ayaw pong palabi eh. Nay, kung wala ka ganahe diri, sige. Pagplano, matod pa ni Richard. Grabe ninyo anak. Kung kalipay mo dito ka sa agusan, kay hayahay ra ka dito, sige pauli nay. Bahala na ka sa imong kinabuhi. Kiunsa po kunin mo sa una, hibalo ko. Pero ang pag-eskwila lang ang pagkulang na ko sa pagsuporta kanimo.

Sobra-sobra na yan. Pagpasakit, diri ka na ako. Ako nakahinomlong ko sa akong pagkulang sa iyaha. Oo. Ako kung pagkulang sa imong Mary Jane party sa imong pag-eskwela sa elementary pa ka. Hanto nag-high school ka. Pero party sa imong kinanglanon sa imong pagpanuotan. Naningkamot ko. Nga dili ka mabaho. Pero karon sobra-sobra na pati na kamugduha sa imong bana. Grabe naman, sir. Asa mo ko dapat makapahulay na kung panahon na sa kagabion. Gani na anting trabaho. Pero sa buntag, ikan pa sa inyong paglakaw, nanay nagpabilin nga trabaho. Hantod pag uli ninyo, pagbalik sa trabaho, naanapod. Isang unsa na lang gusto ninyo nga dili ko ninyo papahulayon. Grabe naman, Sam. Halos na kumalipong sa mga trabaho on din sa balay. Muna dili ko ninyo inahan. Ginoo, pasaylo ako sa nahimo na ako sa akong anak. Kung balos manggaling ni niya, pasaylo ako, Ginoo. Pasaylo ako, nga dili na ako ni makaya. Masitalikdan ako sila.

Ibili na lang ako ng sulat. Di na ako makaya. Basin sila rin makapatay sa ko at tungod sa trabaho nga ilang gipahamtang diri ka na ko. Anak, pasaylo ako, Mary Jane, sa mga pagkulang na ako kaniadto. Dako akong salangan na himo, pero grabe sab ninyong pagpantos ako ah. Wala ko kahit balo basin imo akong ibaslan uban na sa imong bana. Ibilin ako ni sulat. Mubalik ko dito sa Agusan.

0: dah lah terminal. Punya tahun-tahun maabot na to sila. Mas malipayan pa ko nga magutman ko mag-antos ko kontra sa makikuban ko sa kong anak nga murgwala na kong itratar nga yang inahan. Masaylo ako, Mary Jane. Masaylo ako.
1: Oh, mularga na, mularga na.
0: Mulingkot ako. Adto na ako, anak. Pasaylo ako nga wala ko manangin sa inyo na isulat nga akong imbutang dito sa inyong lamisa. Mubalik na ko sa ato, ah. Pasaylo ako nga di na ako makaya.

0: Christmas tree.
1: Oy, Milagros, di balik man lagi ka.
2: Ay, di rin ako. Gimingaw ko sa inyo.
1: Ay, wa naman ka magdulag bara, ha?
2: Ay, muundang na ko ni Ana, oy. Tigulang na tadi na taangayan pa magdula ni Ana.
1: Ako po gani, wala. Para na lang nasa ila, ha?
2: Maningkamot na lang ko nga na ako yung makpanginabuhian dire. Ahi mo ba kung unsa ba?
1: Yaw, kunit to ba yan kasi mga nakayahan na dito kinitrabaho si Mary Jean sa Davao?
2: Wala na. Sagdi lang, makadugang rakong kahasol dito.
1: Nagpahasol po di ka?
2: Ay, tama na, sagdi na. Ay, mula ka sa ako kay mangita kung kakuanan na ako. May nalang na ako'y makaon nga mag-inusara ko dire.
1: Tuwal dito sa imong anak, kaluwa ka dito.
2: Pasagdi na to siya.

0: Wala siyong kagwanta si nanay.
1: Si plano ni mo?
0: Karoon ba ko kamong kung kanilima yung ibuhat na to ni nanay? Richard, kaloy ni nanay. Inahangya po na ako siya, Richard. Kinanglad siya sa akong pag-atibad. Magunsa man siya dito sa agusan, napuros lang niya kaila. Kunya ka sa man siyang pagkaon niya.
1: Unaanad naman siguro siya dito. Kalipay man siguro niya dito.
0: Ako na lang siyang pabalikon din yung dili na ito yung anahon.
1: O sige, mangita na lang itong katabang yun na sweldohan na ito.
0: Tawagan ako akong silingan nung pabalikon si nanay yung akong isa at yung nanay mag-isulti ko kadili na ako siya. Tratunong yung ato. Kaluhin ni nanay. Nakaingon siya sa sulat niya. Basing pagbalos daw na ako sa inga, wala ko niya suportay sa iyong pag-eskwela. Matong nakaingon siya nga ni balos ko.
1: O sige, ikaw, tawag ito. Pabalikon din kay magkwartag katabang na ginato.

Milagros! Milagros! Oh, ansa ba? Nanawag imong anak! Si Mary Jane! Oo! Kay dugay magugkagod! Ay, naakoy gi paigo po nga makakwartahay ko gamay. Kay nga nun di on sa may sulti sa kong anak. Nagsulti siya nga pamalikon daw ka dito sa Davao. Unya, ayaw nagkabalaka daw kay dili na daw ka iparehas atong grabe daw ni mo kabunog daw dito sa trabaho on. Ah, mao ba? Mangita na lang daw silang katabang nga mawagin magtrabaho sa balay. Kay wala ko lang makatiman sa imo kay tigulang na daw ka. Ah, basi manawag siya. Ingna na lang, salamat kayo. Kanina lang akong lawas mo itiwasunan. Naon sa makanganong di makabalik dito nga imo mang anak? Di na lang, di na ko gusto nga makahasol ko sa ila. Sige lang, kung manawag siya balik, ingna nga salamat. Di rin na lang ko, ingna siya. Maningkamot rakog ako para sa akong kaugalingon. Nalakurain nun, nga di rin na lang yug ka.

0: Anyaragyan pong ako sa agusan ko yan, nagpabilin nga naginusara. Taman pa sa akong makaya. Maninda ko, magsuruyan ko og mga palingki nga magdala ko og chicharon. Mani, panahon sa kagabion, manuroy ko. Para lang ko na'y makaon. Pero may nalang gani usab nga magpadala ang akong anak. I-address dito sa among silingan nga naitindahan o ihatag na po diri ka na ako. Magpasalamat na po ko sa among silingan na magpaabot dito sa akong anak nga salamat. Karon ko yan na napabilin ko nga naginusara gyapon diri sa agusan o pasaylo ako nga diri na ko ikasulti akong address. Kay daghay na kaila sa ako kuyaan kung akong isulti kung asa ko sa agusan. Sa tigulang na ko kuyaan ubati gyapon kong kaulaw. Basin madamay pa akong anak. Ako lang kuyaan tungod sa imong programa na nahagit ko sa pag-share sa akong kaagi. At salamat ang imong magtatampo, Milagros. God bless sa imong programa, Kuya Arn. Manghinaot ko nga magpadayon. Salamat, Milagros, sa imong kaaging imong gishare diri sa akong programa ang mga panid sa kagahapon. Okay, kabala ka, Milagros. Pasin, huwag maabot lang panahon nga kuwao na yung kagbalik sa imong anak si Mary Jane. Paningkamot lang magpakabuhi ka diha, no? Pero gusto niyo mong balik, huwag ablidan ang pultahan ni Mary Jane. Kumpat sa imbana si Richard. Okay, dagat salamat sa tanan nga itong mga listeners o ngayon yung kalimtihan ang pinaka-importante dia mga para sa inyo, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kapi namang galing inyong gikinahanglan mga higala, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang o padayon sa ninyo sa paggamit sa atong Coffee Corn Purple, ang epektibo sa mga Coffee Corn, no? Purple with Malunggay and Santon. Sa atong Turbo Max Coffee, ang pagdugang og energy. O sa atong Haplas, kung Haplas naman po galing inyong gikinahanglan, o Rayon mga higala, daggan siyang ikatabang sa ito. Absan, unsang klase nga problema gawas sa itong lawas, makatabang siya, no? Ang atong Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong umaabot pa nga Supremo Herbal Oil. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina, mga inahana, ikalimtin nyo mga anak. Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina. Huwag nasab kita yung Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Sama nila lulo og lula, ate og kuya, mama og papa. Huwag labi nasab gikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, mag Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Huwag sa atong B40 Capsule, may higala ka itong nagagwanta sa tusok-tusok sa tiil. Unya magbinhod ang kamot og tiil. Ay nagagwanta at sa pharmacia pangita ang B40 Capsule. Og sa atong Megacare soft gel capsule nga dagang health problem ang itiker. Labi na sa mga high blood, pwede kayo niya na, no? Para pagligon sa inyong mga kaugatan, mahili kayo ta sa plaque formation o sa blood clot, mga higala. No? O sa mga diabetes, pagkatapang usab ang Megacare soft gel capsule para mag-increase inyong insulin sensitivity. No? Ay pasagdin ninyo magpangbati, mga higala. O sara na kakapsula, mga higala, pero dagang health problem ang itiker. Pwede sab sa mga nanay o tatay niya, mga lolo o lula, nga para dili lang dali limtanon, dili makabaton og Alzheimer's disease. O sa mga babae nga nag-anto sa dysmenorrhea panahon nga maabot ay lang binulan nga rigla, mag-Megacare mo, ma'am, no? Megacare soft gel capsule. O labi na usab no sa mga inahan nga dunay depression o anxiety ang ilang anak, mag-Megacare. Mga inahan, Megacare inyo mga anak. O labi na usab sa mga dunay problema sa hubak para mahilig kayo mo sa pag-atake sa hubak, mag-Megacare mo. Usa lang kapsula, mahigala, daghan siya ang health problem nga matabangan nga mawala na sa inyo, ha, o maproteksyonan mo. O sa atong Fairbite Capsule, ang food supplement nga dili ka makalasa o taya o di maghilam imong tiyan, mao na itong Fairbite Capsule, mahigala, para sa mga tao nga gamay nga trabaho, daling ka po yun. Maglipong-lipong ka, ayo na pasagdi, maglusbad ka, ayo pasagdi, anak kita ay Fairbite Capsule. Labi na sa nag-dry ni mga panit, Fairbite Capsule, mahigala, inyo pasagdin yung mga lawas. O sa mga bagong nanganak ng mga inahan, makatabang atong Fairbite Capsule sa inyo, ha. Pagkagan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta, pinagay sa inyong pagpaminaw, kinis Kuya Earn, ang inyong Dr. Lamingon, bye-bye. O God bless ka na itong tanahan.
1: Tu na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Hello mga palangga nato sa kahanginan. Welcome na po. Hello world. No, kumusta ang tanan? Ilabi na jud sa atong mga minahal nga mga mamiminaw ug sa atong mga suki nga texters, no? Labi na gyud nga mo join mo sa ato ang programa May Kalabutan sa Health Issues. Okay, welcome kamong tanan and of course, atong i-welcome ang atong buutan ug daling maduol nga doktora dinhi sa Ripolog City si Doktora Choi Olvis Bantilante. Mayng adlaw, Doc.
3: Yes, ma'am. Mayng adlaw, no. Thank you kaayo sa atong mga listeners nga pagkuyog nato karon sa atong program. Huwag hinaot unta nga daghan silang makatunan sa ato ang mga advice karon nga ang uban ana kay murag prepareha, mo ana bisay prepareha mi og gibati, no. So hinaot unta nga makahatag mi og saktong advice sa inyo. Kompleto halang ang inyo ang mga message po, no.
2: Kaya usahay, Doc, namura na mag-telegrama. Oh, kaya nga, no, kuan food back na.
3: Telegrama sa una, kay mahal man kayo per word, no? Uh-huh. Una nga, kuan, ganang shortcut, summary kayo.
2: Uh-huh. Pero karon okay ra kahit pag-text lang na to, no? Pilar may kuan na, piso lang. Pero usahay, mga Doc, na bitang agi sa ilang gibati, nga sakit na, maglisod na ganing text hapit. Ang importante nga nakasalmot dyan sila, aron na share nilang ilang problema din hi, para mahatagan dyan siya o kasulbara, no? So thankful ka, ayaw minin yung tanan, ilabi na sa mga nagagamit sa atong mga supplements din hi, no? Sama sa ato ang coffee corn, nga ato ang corn coffee. And then nagamit sa atong half plus nga urayon. So naatay kapilian, medyo halang, naapoy dili halang. O sa nagainom po sa atong mga food supplements, sama sa ato ang Mega Care. Dapat nakamaintain ta mga nanay tatay sa ato ang Mega Care. Kanang fish oil, no, para sa heart health, sa brain health, even gani sa eye health, mao na siya ang ato ang Mega Care. Dayon, di po na to kalimtan ang atong Nerviplex, naatay Nerviplex na syrup para sa mga kabataan. Then, naapotay Nerviplex AE para sa mga adult, no? 18 pataas, so pwede ta mag-inom ana. Kay capsule na siya. Di na to makalimtan mga higala ang ato ang Fervite capsule para sa mga nagrigla din ha nga medyo kanang lusparo na kaayo, maayo kay mag-inom ta sa Fervite, no? Tsada ni siya nga vitamins para natong tanan. Okay, so gipanghinaot na to ang tanan natong mamiminaw karon nga anaa sa maing panglawas o salamat sa inyong pagduyog sa ato ang programa karon. Dok, i-invite na to sa ato ang number ang ato ang mga suking tigpaminaw.
3: Yes, no? So, pwede sila mag-message sa ato ang hotline?
2: Yes, Doc, please.
3: 0909-304-8924. O pwede po sila mag-message sa ato ang account sa Facebook, which is Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I, no? So, dito sila mag-send sa ilang mga messages.
2: Thank you kay Ana Doktora. So, sa walay langan, magsugod tagbasa na dayon sa ato ang first nga texter sender. Ingon siya din hi Doc, hello sa duha kamaanyag na kong suki sa radyo. Nanawilaing pagpataba ng puso. Ma'am Buttercup o Doktora Choi, unsa og sa inyong programa bahin sa panglawa, salamat jud ninyo. Ni drop by ra ko para mo greet sa inyong programa nga kusog ka ay dinhi sa among lugar sa Surigao. Shout out coming from Romeo. Salamat kay Sir ha sa imong pa shout out og sa tanan nga mga taga Surigao, no, og wala man gi-mention Surbani or Del Norte. Shout out kaninyong tanan og salamat jud sa inyong pagsuporta sa atong programa. Kay saon sa pato, Doc? Kung wala sila, Doc, wala po ta diri or vice versa. Ilabi na gyud kung na inyong program sa inyo ang kana ang problema, kung wala si doktora, na di gyud mo masulbaran ana, no? Doc, wala kay masulti, Doc, sa mga taga Surigao, wala na? Wala yun ta?
3: Aside sa Surigao, ato po shout out ang ubang areas, no? Davao, Tioro, Davao Sur, Davao Norte, Cotabato, Bukidnon.
2: Naapod tayo Agusan Sur, Doc.
3: Agusan Sur, Agusan Norte, o sa Negros, no?
2: Naapod pa gani Lanao.
3: Lanao. Grata. O especially sa
2: Sambuanga del Norte. Yes. Sambuanga del Norte ang Sambuanga Sibugay. So thank you kaayo ninyong tanan sa inyong pag-suporta sa atong programa. So dili na punta Sir Romeo, no? Thank you so much. Nakakataba ka ng puso. Sige, dito sa sender number 0912, ang last 4 digits sa iyang cellphone number guys, 0261. Naingon siya dari Doc Choi ug Ma'am Buttercup, may nga adlaw unsay maayong itumar aning akong acid reflux. Mag 4 years na ni wala jud mawala. Ni try na kog mga binisaya pod. Antos ra gihapon ko aning sakita. Hapit na ko mag 50 Doc, hinaot na akay ika-suggest nako nga imnon ani, may nalang unta dunay alibyo taga Agusan del Sur di ay ko. God bless po. Atong sender no kay gikan sa cellphone number nga 0953 og last 4 digits sa 1275. Kani yes. Doc, unsay matambag nimo ni ato ang
3: ulcer?
2: Yes Doc, ulcer na ba ning acid reflux Doc?
3: Gastroesophageal reflux no. Very usually nag-start yun na siya as ulcer no. Kay nga naman nga nagkabuang man ang iya ang intestine or stomach ka murag mo regurge balik no, so or ang uban na is kung obese ka or overweight ka medyo dako imong tiyan no, so labi na iniglingkod nimo nga murag puno ka imong tiyan pareha gud na siya sa buros ka. Abantay ka ma'am nga murag magregurge pug ka ining buros ka kay puno ka imong tiyan, so ina na ra na ang concept ana no kung dagko ka tiyan no. Yung tendency is murag mo balik ang imong kinahon lagi kay puno kaayo siya. So kung sa ina nga nag-antos siya, ano mo man siya nagpa-check up o tarong no. So siguro ma'am kay dugay naman kay nini mong gibati or sir, ideally siguro dapat mo visit na ka o gastroenterologist nga specialist no. Kay awa ta kabalo ang uban ra ba ana, simpa ko lang no, basin mga tumor na diha or mga mass diha nga naka-cause no, nga nakasampong sa gianan sa imong kinaon no. So hopefully dili no, kung ulcer lamang nga ulcer, dili gyud na mawala kung naa na siya H. pylori infection. Magsige gyud na siya ma'am, ikaw mismo naka-testify man ka ana no nga nag H. pylori infection man ka. So dili gyud na mawala ang sakit sa tiyan kung dili na siya matagaan og saktong tambal. Pero syempre dili man puta mohatag og pang tambal sa H. pylori kung dili gyud puta sure nga na H. pylori, kay 2 weeks biya pod ang treatment ana ang antibiotic na naabay kuan. Antacid, so minimum nimo og tambal imnon 5 ka buok for 2 weeks or 1 to 2 weeks ina na ang uban. No, so mas maayo gyud nga magpa-check na lang ka kung kinahanglan kay endoscopy or colonoscopy, or siguro I think endoscopy ang kinahanglan sa iya ano, kung okay ra iya ang hemoglobin hematocrit, wala ra siya mga concomitant illness, so kung naa man gani mga iya sila clearance for endoscopy no. So ideally ma'am kung mga pagkaon na tong hiskutan no, so likay kag mga halang, mga aslo, mantikaon, soft drinks, kana mga coffee beans, atong Capricorn, walay problema na siya kay mais man na siya nga coffee. Tapos kana mga tea, kana mga magguan, maglate og gaon no, or fasting, so bawal na siya no. So the usual nga mga antacids, usually among ihatag is pantoprazole, omeprazole, aluminum, magnesium, rimbamipide, kana mga simeticon no. So muna siya matawin ko nga minimum of 2 weeks, maximum of 2 months, or ang uban gani maabot pag 4 months. Na ko yung classmate nga doktora, ubigay ni, na inana po, nagsakit yan tiyan, tapos mura na siya nagpalpitate, abin niya heart problem na, inani na siya gastroesophageal reflux. No, so, mutong ipatake siya tambal, para sa reflux. So usually ako, kung ako, pantoprazole with domperidone gina siya for 2 months, no? 2 months ha, every day before breakfast. Then mag-avoid sa mga pagkaon nga bawal. Aside na, itest gina na ako H. pylori, no? So positive, treat gina siya. Kaya katulad na ako amiga nga doktor na umbigay ni, 4 months yun siyang itambalan.
2: Wow.
3: So ay nana. So kani si ma'am, sir ba, mas maayo maadto mo specialista na no sa gastroenterologist.
2: Okay, salamat kay ana Doc no. Kanang mangutan na lang ko Doc, kung inana na tambalan na dok no, napatay na tong H. pylori, tapos mo balik ukaon og mga halang, balik na po nag-inom sa mga soft drinks, posible ba dok nga mabuhi na po ng kagawa?
3: I don't think so. Pero posible yun nga ma-infect na po kabalik.
2: Okay.
3: Oo. Kung patay na siya, hindi po si Miraculo nga mabuhi na siya, no?
2: Aha.
3: Oo, pero pwede yung ka ma-infected balik, labi ng magkaon ka sa kanamitang dili kaayo ta sure how sanitized ang mga foods nila, no?
2: Ah, okay.
3: Kung yan na. So, yan na ni mo ikuhan, no? So, kagaw mo na ang bakterya ang H. pylori. So, sa food gap na siya makuha. So, pwede yung ka pareha ko ng amoebiasis nga pwede ka mataknan balik.
2: Ana, dahil
3: na, na, na siya.
2: So, salamat kay Dok, no, sa kuan, na ang kalinawan. O sa ato ang nag-message ba nga taga Agusan, ma'am or sir, mo to gi-advise sa doktora ni mo nga ipa-check up gyud na kay basin di ayog nag-positive ka og H. pylori, no? Kaya ako na experience pa na nako, layo kay kog abot kog Dumaguete. Pero diri sa inyo basin sa Agusan na ara po yung mga daghang doctors din ha, maduol daw ka ingon ni Doktora Choi og kanang
3: gastroenterologist,
2: no? Aron mapa-check up nimo na imong gibati, labi na 4 years na biya na, ma'am. Ayo jud siya og ilangan-langan kay. Di jud lalim, daot jud nga tong adlaw kung ina na permi ating bati o no. Sagkaon na lang ka, bisa unsa na lang den punga, maglisod ka kinhawa, naapa jud mga palpitations, wala nimo na mention dere pero possibly mo ni magibati kay ni bati pud ko ana. Nagani gyud time dok, nga mura kag luokon, tulog na unta ka dok. Di nakakatulog, mataranta ka, so maabot pag sa point na magka-anxiety ta. No? Ambot lang ka ni atong text sender ko, no, ibati pa siya, ana. So, pa-check up, good ma'am. No? Dili kay mag-inom-inom lang mga herbal din, ha? Dok, may po na siya mag-inom o coffee corn para maayo yung katulog ka, ha, dok?
3: Pwede sad. Oo. Pwede man siya mainom actually, kay ko dili man apektuhan ani kay kape man nga mais. Dili man siya coffee beans.
2: Yes, so... Mo na siya, ma'am, no. Thank you so much, Dr. Choi, sa imong advice para sa ato ang mga nag-message karon bahin sa ilang problema. Dari na po ta, Dok. Mubasa ta aning, taas-taas ni, oh. Ingon siya, hello. Number one, jud ko, nga tigpaminawan sa inyong programa, Dok Choi, og Ma'am Buttercup. Salamat sa inyong duha, kay dako mong tabang sa kahanginan. Oh, ako di ay si Alan, na ako'y problema sa mata. Sige, magluha-luha. Sambol pod. Medyo na ay murag mitubo nga unod, Dok. Among silingan mi advice nga dili na kuno nako kabalak-an kay sayon ra daw operahan. Karon, Dok, ug ma'am, asa man ko maayo mo duol diri sa dipolog aron ma-check ni. Pwede ba, Dok, nga sa imuha ra ko magpa-check up daan? Gusto pod unta nako, Dok, nga moinom sa tanan ninyong produkto apan unsa jud ang mas angay nimong ma-recommend nako? Kaya medyo bata-bata pa ko, Dok. Wala pa ko'y 50 anos. Thank you so much, sir, sa imong pagpadala, no, sa imo ang problema. Palihog ta, Dok.
3: Si sir, no, pwede rin yung ka mga pacer, no? Pwede po ka mainom sa among Nerviplex AE ng multivitamins, no? Kaya kita tanan, ang inahanglan ng kita multivitamins, labi na usahay sa stress sa tang work, naantang nga, at least inighinda na to. Katulog din ta din pagmata na to pagkaugma gana ra po tagkaon dayon, no? So kana siguro ako ma-advise na mag-take siya og B-complex. Regarding siyang mata, kanang gitawag anang pterygium, no? Mo na siya gitawag natog pterygium nga murag na iunod nga nitubo. Usually ma-trigger na siya kung abog, aso, nga exposure niya maghalang imong mata, ma-irritate siya. Or basin mga chemicals, no? Ma-expose ka mga pintal, inana, no? Kanang, ang uban, ana, is kanang sample, kanang mga sa Grab, or kanang sa mga Food Panda, nga sige silang biyahe, nga hangin bitaw kayo, mahanginan sige ilang mata. So, dapat, yun, ang ila ang gamiton nga helmet is katong na eye protection sa mata, no? So, kana, haron, dili siya ma-irritate. Kaya even kanang hangin, akustog kayo nga murag mo kuan sa imo murag siya ma-irritate nga murag mo ni siya reaction na tong lawas to protect itself, no? Labi na imo mata nga one layer na siya nga lipis ra kayo ang atong kunchang taiva, so to protect itself kay sige siya ka-expose sa mga abog, aso, pintal, hangin, inana, so mura siya mubaga. Mm-hmm. Haron di siya masakitan or di siya makuana, no? So, kanang pterygium, scrapon na na siya. Pero na yung tendency nga mutubo balik kung dili po ka magbantay nga ma-expose na po balik imong mata itong akong gipang mention. So, sayo naman na siya himuon sa mga ophthalmologist, no? Ang iya ang main concern is iyang mata manjod, no? Mm-hmm. Ang uban ay ganahan mo atog ipil, uban mo atog usamin. So, depende po na sa ila ang maganahan nga opta. Kaya syempre, ang mga pasyente naman tayo choice, no?
2: Aha.
3: Mm-hmm. So, ang uban gani mo, duol og LGU, kaya naiusahay nga marag by batch sila dadunid to mm-hmm. para magpa-check up and then may batch na po mabalik para pag pa-opera. So, na may nana. Pero kita na rin natay ophthalmologist duha kabok sa Sambuanga del Norte.
2: Din manguta na po, Godo, kana ang inana ba? Pwede na po na ba kayo pahilis, anak, Dok?
3: Dili, ma'am. Operation. Scrape po na siya,
2: scrape good siya. Mm. Ansa mo na siya, Dok? Murag gamit ang laser? Or unsa ba gid siya, Dok? Wala kay.
3: Kakuan kaayo. Wala ko kita sa operation, ana. Pero, mm-hmm. kato, sa una, HENT man to akong gireferan sa akong brother-in-law.
2: Mm-hmm.
3: No? Kato, siya nga time nga sa barko naman siguro siya ato. Nakala lagi hangin, abog, aso, may ana ba, no? So, karon mura careful na yun nga mag-shades na or mag-goggles na.
2: Dito. Ining
3: magbiyahe kay naman siya tendency nga mabalik.
2: So, i-shout out na to ni Doc sa ato ang mga awareness, no? Sa ato ang mga biyahidor
3: mm-hmm.
2: nga alagaan na to atong mata, kinahanglan doon ay shades, dayon, kina ang ato ang helmet, kato yung mong gingon, Doc, ba? Nga dapat na siya protection, no?
3: Mm-hmm.
2: Plus, ganyaning mag-ulan po, Doc, di ba? Gamit, magkayo siya nga, dili maigo imong mata sa kuan, mm-hmm. kanang ulan.
3: Huwag ka na pong sige ni magluguron yung mata.
2: Apil gihapon siya, Doc?
3: Oo, kay kuan man, mo react man siya, magkasamot siya baga. Magkasamot siya kabaga.
2: Lagi?
3: Sahay, magdagan siya, mapadong na din siya daan sa tunga, sa mata, matabunan yung pananaw.
2: Mm-hmm. Nga, kuan kayo? Kaya na ang sambok-sambol dyan na, Doc, no? Kaya ka na bang murag na yun, nabutang lang gani nga. Sa ultimo pilok, masambol man kaya ito ang mata, di ba?
3: Yes, tinood.
2: Samot na nang naimurag unod. So, Sir Alan, no? Thank you kayo. Say mo ang pag-message na mo din, hi. Mga to, gitambagan ka ni Dr. Choi, nga mo, dual jugag ophthalmologist. Kung asa to imong lugar, no? Pwede gihapon ma-advise na ito sa ato ang mga kaanakan din, ha? Nga kung mahimo, Doc, di lang ginato i-pressure sila kung unsa ilang gusto. Ano lang atong supportaran, as long as happy sila, kaya ka na mabuhat, maganda nilang tanan-anak, kaysa anang i-pressure na ito ang atong mga anak. Dili lalim.
3: Pero kinang lang siya guidance, kaya mga bata karon wala ka balo sa hila ang himuon
2: yes.
3: Or sa ba. So, sa hila po, pwede lang po na mo ay brainwash gamay.
2: Oo, kaya kaya kuha mo po na siya. Positive mo po siya nga brainwash, no? Oh, Doc, salamat kaayo, Doc, no, sa atong pag-ubanay karon o niya na abda na punta sa atong oras o ganto na punta sa sunod nga episode. Thank you so much, everyone. Og sa ngalan ni Kuya Franz sa mga higala, kini si Buttercup, ang magpahinom-dom ka natong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
3: Yes. Sa ako, always yun ang gina-advocate is God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. So, mag-ampo gita,
2: no? Yes, Doc.
3: And for now, ma'am,
2: bye-bye!
3: Yes.
1: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:40. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw. Di ko tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbawas.
5: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagkakain ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Sweethearts, we got 12 more minutes bago po tayo mag alas 3. And I know, remember that always, okay? That whatever challenges you have, there's always a rainbow after the rain. And that song by South Border was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Speaking of celebrations and everything else, may nagbe-birthday ngayon, special sa aking puso. Happy birthday to my Sophemia Twain. Well, girl, you better be good. Okay, ayan. Maraming salamat po sa mga sweethearts ko na nakikinig din sa atin. 1419, shout out ko, ma'am. O, si Daniel Simacon, aka Dudot. Dagang salamat. Thank you. God bless you too. God bless you too. I'm sorry to bless. Thank you. Dagang salamat sa pagpamino diyan sa may maramang bukid noon. And also, hi to Ate Manilyn and Damo dyan sa may Makabala, nakikinig sa atin. Hi sa kanyang mga babies, sa kanyang parents. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Si Mami Rosa o Landres Macha, may mga pinapabati yun. Teka, ito, tingnan natin ha. Bago ko i-greet yung mga pinapabati ni Mami Rosa, hi din sa mga sweethearts ko. Oh, magandang hapon at maraming salamat. Kevin Enterprises, thank you po. Hi to Ma'am Alfie, kay Ma'am Irene, kay Sir Dennis, kay Sir Jasper, kay Sir Kevin, na-memorize ko na po kayong lahat. Nagang salamat. Eto na, yung mga pinapabati ni Mami Rosa, Imi Balamadres, gusto na daw maging ano, get well soon ka na Mami ha. Olandres Family, Timbal, Macha Family, Alcolea Carpio Family, Balamadres Family. Dagang salamat po sa inyong laging pakikinig. And it's time for us to abay, mamigay na tayo ng biyaya sa The Francis Rice Overload. Paikot na tayo para sa ating winner ngayong hapon. Let's go, ruleta! Ayan na! Uy, sino ba may mga entries dyan? Oh, you better check at makinig ha. Baka pangalan po na yung mabunot natin. At ang ating ruleta ay napatigil dito sa may kapitbahay lang. Oh, Barangay Carmen, thank you. Aking nabunot mula sa Dropbox sa Barangay Carmen, mula sa Zone 8, Barangay Carmen. Congratulations, Cheryl Oporto. Cheryl Oporto mula sa Barangay Carmen, Zone 8. Ikaw po yung winner natin. Don't forget to bring your IDs. Sa lahat ng mga sweethearts natin na nai-announce na winner, do not forget your IDs. Fifth floor, FICO Admin Building. Yung katabi ng West City Central School along Vamenta Boulevard, Carmen. Dito po located ang ating station. At dito nyo po makukuha ay makiklaim ang inyong mga premyo. We're waiting for you, ha? 14 days. Oh, 14 days yung ating claiming period. At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We go on to 10 more minutes bago mag-alas 3. Tara na sa aking final set. Dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nakaranas ng kakulangan sa supply ng kuryente ang Mindanao matapos magkaproblema ang Unit 2 ng 552 MW GN Power Kauswagan Cold Fire Water Plant. Dahil dito, nagdeklara ng Yellow Alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Mindanao Grid. Ayon kay NGCP spokesperson May Rosel Coriano, mahalagang maging responsable ang publiko sa paggamit ng kuryente upang makatulong na mabawasan ang demand habang limitado ang supply. Kinimok din ang mga konsumo.

0: 92.700 FM kagayan de oro city 93.700 FM bukidon. You get 17 minutes now, 3 o'clock. Good afternoon, everybody. Welcome to the show. This is Hard Afternoon Drive. Jason Steele checking in, giving you the hints until 5 o'clock today. Kumusta po kayo lahat dyan? Medyo makulimlim na, no? Nahahawa na tayo sa Luzon sa ating klima ngayon, ha? Well, ano ba ang inyong mga plano on this very good afternoon of Wednesday, August 12. Ano pa nga ba? Naku, handang-handa na ba kayo? Sa aking mga dala-dala mga music. All you have to do is, be with me, be part of the program if you can do so. Text mo na ako, 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. At di naman kaya, 0917-1579-927. Maayong hapon sa tanan! Yung mga nasa mga opisina, yung mga nasa sasakyan, ha? Maayong hapon, ha? Dagang salamat. Ha? Padayon lang sa pagpamino, mga sweethearts. Manatiling nakikinig. Dito lang! Sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7. CD.
2: 93.7. This is Hard FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong saka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kay isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Hindi mabuntag.
2: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayo ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
5: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Pahibalo sa mga plantadores o mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: With heart.
8: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM ke gyan the Oro City 93.7 Thunder FM ke noon we got 333 that's a 333 Peter Karma for you pag-ibigay kanibalis mo. Hey, magandang umaga, magandang hapon ha. I feel like it's a morning pa kasi parang ang sikat ng araw, hindi ganun katindi. So parang buntag wag ihapon ba? Feeling ko. Sanay lagi sa umaga. Anyway, magandang hapon po. Alam naman natin, hapon eh. Diba, sa lahat po ng mga motorista natin hitting the roads right now, magandang hapon. Ay, ingat-ingat sa paghawak ng inyong mga manibela ha. Yung mga marachata sa ating mga kakalsadahan, dahan-dahan, hinay-hinay lamang. Iba ka na sa loob ng kanilang mga bahay, naghihintay, syempre ng pag-uwi, ng kanilang mga labidubs, diba, ng kanilang mga palalabs. Maya-maya pa yun, nalasing ko pa eh. Yung mga estudyante natin na pauwi ng mga bahay sa o mga oras na ganito, yun ang inihintay, di ba? Ay, paghandaan nyo na ng merienda, dapat pag-uwi nila, may bogchi yan. Gutom yan eh. Sa isang maghapong pag-aaral. Di ba? Yung iba naman, sa isang maghapong pagtatrabaho. Dali na ipaghanda na. Swerte yan, no? Pagdating sa bahay, may merienda na. Asikaso pa. Tapos kung pares mo yan, may kiss pa. Miaoy. Ay, mag-ingat ha sa lahat ng mga drivers natin. Yung mga bus drivers natin, Book Tramco, good afternoon. Ganun din ang Orozco Bus. Maraming salamat. Don Sal Bus, maraming salamat din. And yung mga buso talaga namang naka-Hard FM, nakatutok sa Hard FM, I should say, buong maghapon. Sana'y swerte ang inyong pagbiyahe. Ha? Dahan-dahan lamang. Isang magandang hapon kay Debs and Robles. Thank you sa pagpaminaw ha. Sana'y maganda ang inyong hapon dyan. Marienda na. Ano pa may hinihintay? Diba? Marienda na kapag ganitong oras. Commercial break tayo saglit. Once again, 34 down 3. Oras ating sa atin ng Kevin Enterprises where your peace gets more value. Pagbabalik ba tayo with more? Manatili nakikinig ha. Magpadayo na sa pagpaminaw. Walang lipatan. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore. 93.7
1: This is Hard FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM kagayan de oro city 93.700 FM Boogie Dawn 46 minutes down 3 o'clock. It's the fate of Ophelia, Taylor Swift. That song was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Isang magandang hapon kina Ate Maribel de Quito Ahes. Uy, maraming salamat po sa inyo ha, mga naminaw karon de Quito family, Renario family, Permale family at Andadulo family. Maraming maraming salamat mga Tagano ito, Lapasan. You know, merienda time na sa may bahagi nga ng Lapasan. Sana'y maganda ang inyong mga hapon dihang dapita. Ha? Another break is on cue. Magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts, magpatayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: My lungs are black, my heart is pure. My hands are scarred from nights before.

0: The Playtime Entertainment, born for happiness. Magandang hapon po, second hour and also the last hour of the program, afternoon or hard afternoon drive ngayong Yerkules. Teka muna, ano nang update? Yung mga pauwi na ha, yung mga nag-early out. Oh, ingat-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Siyempre pa yung mga bumibiyahin ngayon sa ating mga lansangan. Magandang hapon po. Talking about those drivers, yung mga taxi ha, magandang hapon po sa inyo. Hinay-hinay lamang sa pagpihit ang inyong mga manibela. Oh, ingatan din ang ating mga pagmamaneho. Ingatan ng mga pasahero ha. Siyempre ba, Jason Steele pa rin doing the shout out 5. Shout out natin ang mga sumusunod. Oh, magandang hapon muna kina Alvin at ang Coloso family. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y maganda naman ang inyong hapon. Oh, ano nangyayari? Ano nang balita dyan? Ha? Merienda na. Oh, bongchihan na. Kauna. Ano ba naman ang ginagawa ninyo sa oras na ito? Sige lang, padayon lang mga sweethearts ha. Yung mga nasa trabaho pa ngayon. At dyan siyempre ba naghihintay ng pagpatak ng alas 5:00. Sabay takbuhan na pa uwi. No? Eh, maya-maya pa yun. Meron pa tayong kulang-kulang isang oras. Si Jason Steele, pwede pa nyo pa rin i-text ha. Bukas-bukas pa rin ang ating text lines. 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. At din naman kaya 0917-1579-927. It's 0917-1579-927. Oy! Magandang hapon! Shout out natin ang mga nasa may SMK Ukay-Ukay. Magayong ang mayong hapon sa inyo. Di ha? Oh, sana'y maganda ang inyong mga hapon o sabay merienda sa mga nag-ukay-ukay. Di handa pita. Ha? Dagang salamat, ha? Oh, dyan din sa may Novo Department Store. Oy, maraming salamat. Kasi naman tayo ang galanog-lanog na radyo dyan sa area na yan. Salamat na marami. We get 4:15 on the clock. Another break is in queue. Babalik pa tayo with more. Padayo na mga sweethearts sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Lucati. 93.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
5: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
6: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
5: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
6: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay nga no. Kaysa diha, manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisa nga tanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko, o nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
5: Oo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Oo ka to si ma'am Carmina sa Luwere Rasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
7: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
1: Nasaligyan natin si HBG Joseph ay kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang hapon!
3: Magandang hapon din sa iyo, Jason Steele. Kanina, galing po tayo ng Lumbia. Pagdating natin ng pababa tayo ng Lumbia, yung private school, dalawang private school dyan sa Masterson, sa may heavy traffic na po dyan, pababa. Yung paakyat naman, may kaluwagan pa naman sa ngayon, Jason Steele. Pagdating natin sa banda ko ng Carmen Elaya, maluwag ang Carmen Elaya at maluwag pa rin ang sa ating rotonda, Jason, maluwag pa rin. Diretso-diretso tayo, Jason, papunta ng Beles. Ang Beles, may build-up na po, Jason, lalo na po sa pagdating ng traffic light. Pero umuusad naman, Jason, yung mga sasakyan. Hanggang nakarating tayo ng Beles, Luna, ganun pa rin, stop and go lang po ang mga sasakyan, lalo na dyan sa may CM Recto. CM Recto, may kaluwagan pa naman. Diretso-diretso, Jason, papunta po ng Likuan. Sa Likuan, Jason, yung Likuan papunta po ng Beles, may build-up na po. Diretso-diretso tayo, papunta ng Punto, hanggang nakarating tayo dito sa banda ng Pier Macabalan. May kaluwagan pa naman sa ngayon dito sa Pier Macabalan, Jason.
1: Ayos, sige, maraming salamat ha. Ingatan na pagmamaneho at ingatan na mga pasahero. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Yan ang latest sitwasyon ng makasadang nadaanan ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.

0: excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas ka iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe dude kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
3: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 32.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Pokinoan. That's I Don't Care. And she ran for you. That's what was brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Kina Mamelisa Roberto, magandang hapon sa inyo. Maraming maraming salamat po ha sa inyong pakikinig dyan. You know, thank you so much. At sandali. Isang magandang hapon. Nasaan na ba yung pinasa-shoutout niya? Ito pala. Sandali ha. Isa-shoutout na natin ang mga taga-Entelayer Air Conditioning. Sina Michael Saclote. Good afternoon, thank you, Michael German and kay May Ann Fuentes. Good afternoon, thank you, Rosaline Bihiga at kay George Abesha. Naminaw sila karon. Maraming salamat. Sana maganda inyong hapon di ha. Kasi inyong merienda. Sige, magpabugnaw di ba? Enteller aircon eh. Dapat may ininom din kayong bugnaw. Kina Dudski Fernandez, maraming salamat din. Mga tagaman, makabalan. Tagang salamat ha. Sana maganda rin yung hapon dyan. Mga ganito oras, nag-iisip na, no? Ano kaya ang ating maiuula? Kung saan nabudgahang sudan? Unyang gabi eh. Ito yung mga oras eh. O saan nag-iisip na, kung saan na naman kaya itong menu? Diba? Isa sa mga pinakamahirap na task ay yung isipin mo kung saan nabudgahay sudan ane run? Akala nyo madali lang yun ha. Yung naiwan ka sa loob ng iyong bahay. Ikaw ang taga-isip ng sudan. Ikaw ang taga-isip ng pagkain. Mahirap yun. Oo, kasi kailangan hindi pa paulit-ulit. Oo, pero kung yun lang ang kaya ng budget, eh okay na paulit-ulit kesa wala. Diba? Oo, ganun yun eh. 4:46, another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts, padayon na sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call.
1: 3.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: The Prizes Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Thunder FM का गया और सिरी 93.7 Thunder FM की नॉन आप अब इन तो मांग सुबह बताने सीख रहे हैं कौन मगर वक्त मुझे ऐसा भी है ना सीक्रेट न्यू है नहीं किसी ने डाल फॉर यू Ano pa nga ba? Time for me to bounce. I'll be seeing you guys again tomorrow morning. Alas 6 ng umaga hanggang alas 9. Maraming salamat po. Enjoy mo ang iyong Miyerkules ng hapon, sweetheart, ha? Magpadayon lang sa kung ano yung ginagawa. Uwi on time para po sila ang mga mag-out ng alas 5. Sabay-sabay na tayo mag-out. No? Sabay-sabay na tayong mag-si-uwi, ana. Sige lang, padayon lamang. Ano ba na yung ginagawa para sa araw na ito ng Miyerkules ng hapon? Sige lang, kung kayo may overtime na gagawin, sige. Have a great overtime ahead. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. I-follow nyo ko, ha? Ang aking Facebook page, pwede nyo i-follow. Jason Space Heart FM. Ulitin natin, Jason Space Heart FM. Siyempre yung page din ng Heart FM, i-follow natin. Heart FM, 92.7- Cagayan de Oro City. Ulitin natin yan, that's Heart FM, 92.7- Cagayan de Oro City. Maraming salamat po! Manatiling nag-ikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko!

Maing adlaw sa tanan, naay pangutana dinhi, what if part sa ato ang mga medisina sa ato mga tambal, ato ana po na siyang makuha diha sa ato ang mga kusina or kitchen. Kabalo ba mo mga pinangga nga matag-adlaw, nagahimo tag mga desisyon unsa ato ang kaunon, ato ang ipamahaw, paniudto, panihapon, ang uban gani, mag-snacks-snacks pa, although wala na to gi-consider ang snack nga kabahin na yun siya, no? Pero naiusahay, dapat makabalota kung healthy ba ni nga snack or kailangan ba ko mag-snack. O ang ato ang mga ginainom, kinahanglan ta na atay insaktong desisyon. Usahay, magunahon na ta, nga ang pagkaon, makapaigo lang, makapawala sa ato ang mga kagutom. Pero kabalo ba ka nga ang pagkaon nato na pana siya'y mas more nga katuyuan or function, purpose? Kung unsang ato ang gikaon, mauna siya nag-provide sa mga sustansya nga atong gikinahanglan. Unsa man ang mga sustansya ha, mga useful substances nga naa sa pagkaon nga gikinahanglan sa atong lawas para ang atong lawas maka-function insakto, maka-repair sa iyang kaugalingon o magpabilin siyang himsog. Timan iguna, timan anjun na to na nga ang ato ang kahimsog, wala lang na siya sa ato ang huna-huna lang sa exercise, wala ra na siya dihapod. Naagyod, usa sa mga fundamentals is gikan sa mga sustansya nga atong gikaon. Mauna nga, usahay, magunahuna manggunta nga ang pagkaon, ang purpose niya, igo ra makapa, walas kagutom ba no? Of course, mulagsik ta, muraging ana rasagad ba? Kini nga mga sustansya ha, mutabang na siya nga para muporma og atong dugo. Muscle, hormones, sa manang hormones, mura na siyang mga chemical messengers sa ato ang lawas. Kung atay mga mensahero, tigdalag mensahe sa ato ang mga trabaho, no? Na yung mga messenger, napuday mga messenger nga tigsulti siya, tighatod siya dito sa lain-lain partes tong lawas para magsinabtanay ang ato ang mga lawas. Mufunction sila nga magtinabangay. Kailangan og chemical messenger, mao na gitawag mga hormone. Mutabang na sila pag-control sa mga butang sama sa blood sugar, stress, pagkatulog, kaganas kaon og ato ang pagtubo, no? So importante ang hormone. Now, kining mga sustansya ha, muporma po na siya og mga enzymes. So, unsa man ang mga enzymes, mga pinangga? Ang mga enzymes nga ato ang gikinahanglan, mga sustansya or mga substance na siya nga mutabang sa to ang lawas para nga atong lawas mo trabaho, makatrabaho sa mga importante nga mga chemical reaction. Kaysa atong lawas pinangga, para mo function niya pag-ayo, kinahanglan na siya og chemical reaction. Kita kaanang gisugnod, nagsiga nga kahoy. So kung imuha na siyang tabunan, mapalong siya. Pero ang nagsiga nga kahoy, nga nagkalayo nga kahoy, o niya, insaktong hangin, kusog ang iyahang kalayo, kusog ang iyang hayag, paspas kaya siyang masugnod.

Naagyud tay mga pagkaon nga hilaw, mga gikan sa mga salad, gikan sa mga prutas, gikan sa mga lamas, no? Gikan sa mga gulay nga pwede na to kaon nga dili lutuon kaayo kay mas makakuha mong utag mga enzymes gikan sa mga presko o dili gikan sa mga luto kaayo. So in a practical sense mga pinanga, matag kaon nato nagahatag tag mga materyales o instruction sa ato ang lawas. Mana ang question is unsa man nga klase nga mga materyales ang ginahatag nato matag adlaw tong pagkaon. For example, gusto nimo nga or gusto nato mahimong ligon ang atong immune system para dili ta dali magkalintura. Kung magkalintura man galing ta, dali kita maulian sa tong gipambati. Ang atong immune system mao na siya ang natural nga depensa or natural defense system sa ato ang lawas. In simple words, it is the body's security team. Natay security, mga police department or mga military department. Mauni siya ang mutabang nga muproteksyon sa tua against viruses, bacteria, og other harmful organisms. Pero ang atong immune system, nagkinahanglan na siya proper nutrition para makatrabaho siya pag-ayo. For example, ang vitamin C, mutabang ni siya sa pagsuporta sa normal immune function o pag-repair sa itong mga tissue. Nya kada adlaw ba yan siya nagkinahanglan o repair atong mga tissue pinangga. Pwede na ito ni makuha gikan sa bayabas, kalamansi, mga oranges, papaya, kamatis, and many vegetables. For example, vitamin A. Ang vitamin A gikan sa beta-carotene, mao ni siya nga makapamaintain po sa tuang panit nato nga di ta dali matigulang, dili ta magkasakit sa itong mga panit sa atong mata. Og butabang ni siya sa tuang protective lining inside sa tuang mga lawas, sulus tong mga lawas. Dili ta dali maulcer, dili manghubag ang atong mga lining dito para nga makaabsorb ta sa mga insaktong sustansya gikan sa tumapagkaon. Kasi ang dapat ang lining di na dali maguba. Dapat ligon yun na siya. Kay kung magingon manggutag mga lining sa tuang lawas, imo na siyang hunahuna on as first wall of defense. Murag kural na siya ba? Nanay protection nga dili ka basta-basta masudlan og mga sakit. So kinahanglan mo yung kag-lining, first wall of defense ni muna. Kung sa balay pa na naka insaktong gate nga ligon, no? So ang beta-carotene, especially kung makun pagkaon ni mo anim i-convert man sa lawas nga mahimong vitamin A, ato na siyang makita of course sa mga kalabasa, carrots, sweet potato, mga kamote, no, labi na mga yellow nga kamote, may pagka-orange nga kamote, even dahon sa malunggay, mga dahon-dahon, o mga green nga mga dahon-dahon. Kinabaray dili green nga dahon-dahon, yes, naa, kanang laya. The more green ang imong gikaon, the more daghag beta-carotene nga mahimong vitamin A sa tuang mga lawas. How about protein, mga pinangga? Kailangan na tuog insaktong protein kada adlaw. Very importante na siya nga sustansya. Ang protein, mura na siya o gitawag body's building material. Mga hollow block, mga poste, mga hollow block sa ato ang lawas o sa ato pa ng building. Dili matukod, mutindog, muligon ang usa ka struktura kung walay mga materyales nga makapabuo sa building. The same itong lawas. Ang protein, mga pinangga, mutabang na siya sa pagpa-build. But pasabot nga, muligon ka, mubusok ka, dili ka magyat-yat pod. At the same time, ang protein makatabang pag-repair sa itong mga muscle, mga tissues, makapag-create po na siya. So, og mga enzymes. Ganina, nag-iskutag enzyme. Og hormones, og immune cells. So, ang protein, makuha na to na, of course, gikan sa monggos. So, dili makarthritis sa monggos ha. Basta insakto lang yun ang paggamit sa monggos. Mga pinanga, mga beans, latunan yun na to ni pagkaon. Kay maunay pinaka, the best nga source of protein. Mga pinanga, labi na kung ma-mix ni siya, makombine sa insakto nga combination. Mahimong complete protein ni sila. Lahi ni nga klase nga pagka-protein, ikumpara ni mo's karne. Although ang karne, complete protein, na kay ready-made. Pero kung ang imong protein nga mahimong complete protein gikan sa plant-based nga protein ay bus

0: Ka pero kalmado imong utok. Mga control kaayo ka sa imuhang temperament, dili ka dali ma-overheat o layo ka sa mga balatian. Now, mga lentils, no? I hope makailatag mga lentils. I-check ninyo na sa internet unsa ang lentils, L-E-N-T-I-L-S, lentils. The best po na sila ng mga protein isabay sa mga rice, mga pinaga, sa mga whole grains, the best na siya. Then sa uban ng mga vegetables, para mahimong complete protein. Tofu, tokwa or tofu, itlog, isda, and other appropriate nga mga pagkaon. Pero hinumdaman nato nga walay single or isa lang ka miracle food nga makapahimo nga makapalig-o nato sa tanang mga sakit. No, pwede gihapon ta magsakit.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: It's Emma Gwan.
2: Basta healthy, happy.
0: A healthy immune system is supported by the whole lifestyle. Ang ato ang immune system, nag-agad po na siya sa kinatibuk-an nga lifestyle, healthy lifestyle. Naatay good nutrition, naay insaktong tulog, naatay regular movement or exercise, painit sa adlaw, limpyo nga tubig nga mainom og maligo, and at the same time stress management. Ginatun-an nato pag-manage ang stress. Dili likayan ang stress kun dili i-manage ang stress. And avoiding harmful habits such as smoking and excessive alcohol. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-askeg BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taaskeg risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetes pa ta gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake o duulta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, EXL, Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom giyod og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Para maangko na to ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Kung kita ma-stress ta pinangga, makadaghan o sagad jud, basta ma-stress ta, mas dali ta mo react, dali ta mo storya, dali ta mo pagawas sa tong gibati. Unya dili kita makapaminaw, dili ta kaayo mo sabot, o usahay magbasi ta sa tong gibati kaysa insaktong panghuna-huna. Ang healthy communication mo tabang ni nato nga malikay ta, malayo ta sa mga stressful situation nga mahulog sa pag-away. Pahinom do mga pinangga nga before ta mo tubag, kinahanglan kalmahon gyud nato ang atong kaugalingon. I-focus gyud nga before ta mo tubag, ikalma sa nato atong kaugalingon. Tagae ang imuhang unahuna o pila ka mga segundo, few moments sa di pa ka mo storya. Labi na kung ang imong emotion high kaayo. Napakas kalagot, grabing kahiubos. Una ikaduha, paminawi gyud ang iyahang giistorya. Unya, unaha ang pagsabot, dili ang pagtubag, dili ang pagdepensa sa imong kaugalingon. Unaha ang pagsabot. Asa kang bahina makasabot niya, asa kang bahina masabtan nimong sitwasyon, asang bahina nga masabtan nimo ang realidad. Unta, ma-memorize na to na siya. Mauna nga, importante na atay recorder while nagapaminaw mo diha, natay listahan na pinaka-the best recorder para inyohang ma-review. Atong ma-review, atong madungog dinhi. Kay nag-classy kita karon. Dili ni ingon nga promotion-promotion mga pinangga. Ang ato ang leksyon nga madungog dinhi, scientific ni siya, biblical ni siya, ug mao ni siya ang mga realidad gyud nga atong gipangisgutan. Clinical base po ni siya. Ikatulo, use gentle words every time naata sa mga stressful situation. Always pili agyod ang mga malumo nga mga tingog. Gentle words. Kana bitawong murag sabon ba? Naay sabon para sa bata, naay sabon para sa babae, napoy sabon para sa lalaki. Ngano man, kailangan jud ay ipahaom nato ang mga sabon sa mga different nga klase-klase nga mga panit o status. Same sa ato ang mga pulong. atong likayan ang pagsyagit, atong likayan ang pag-insulto, atong likayan ang pag-blame, atong likayan ang mga pulong nga later ato ara pong kamahayan. Ikaupat pinangga, i-express ang atong pagbati nga uban ang katinaw. Express feelings clearly. Instead of saying, "You always make me angry." No, ikaw gyud no? Perminti jud ka makapasuko nako, makita pa lang ko si mong naong nimo ay lagot na jud ka ayo ko. Imbis nga musulti ka ana, dapat ang imo isulti. Murag nabugatan na kaayo ko sa tong situation karon. Pwede ba ato ani siyang istoryahan nga kalma lang? Pwede ba kalma lang nato ni sa istoryahon? Di pog ka kaingon ana pinangga, kung ikaw nagstorya, di pog ka kalma. Mabito ang first rule, basta natay good or healthy communication, unaha pagpangita, unsaon nimo pagkalma sa imong kaugalingon. Dili unsaon nimo siya pagpakalma ang imuhang kontrabaron, ang imong kalalis ayaw. Ayaw gid pili ang lalis pinangga nganuman. The end of the day, maningil na tanan sa ato ang lawas, sa ato apong spiritual aspect, maningil na. Hinumdumi ang ikalimang foundation sa usa ka healthy communication. I-focus gyud sa problema, dili sa tao. Atakiha pinangga ang issue, ayaw ang kinaiya sa tao. Ato unta na siyang masabtan pinangga. Importante na siya kaayo. Ika-unom, dapat makabaluta kung kano saan nato putlon ang ato ang panag-istoryahan ay. Ang atong conversation, tanaw ni mo nga unhealthy na, putlon nato. I-postpone sa nato. Know when to postpone the conversation. Ang ubang mga problema, mas maayos siya hisgutan kung ang both nga mga tao parihan na silang kalmado. Ang isa gani, di pa kalmado. Ayaw sa ipugos ang imuhang opinion. Ayaw sa. Kinahanglan i-establish muna nga siya makalma pod. Ikaw kalma na ka. Masya di pa man kalma. Tabangi sa siya nga mukalma sa siya. Kaya kung dili pa siya kalma, useless ang imong ginasuti sa iya nga naman. Naa pa man siya'y trust issue sa imuha. Defensive pa man siya. Naa pa siya sa stress. So ang imong gipang storya sa iya ha, dautan para sa iya ha. So tabangi siya nga ma-establish ang iyahang panghuna-huna. Makalma pud siya. The last but not the least, look for a solution together. Himo agyud nga pwede nimo siya pangutan-on nga, pwede ba nato ni siya masulbad natong duha? Masulbad ba nato ning duha? Rather than trying to prove who is right. Likayi gyud nga ako gyud insakto, ikaw ang mali. Likayi gyud na pinangga.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy. Muna siya. Kasamang
5: makabuhay. EXL Life and Herbs Nutrisyon ikaw. Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no?
6: para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon atong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na ng gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag, sa udto, unya, before you sleep, inig kagabi, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa-usa pag ipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. At doon ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: Managing us kasabihan, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Stress may explain our emotion, but it should not control our words. Calm communication protects relationships. Ang stress pwede na maka-explain sa itong emotion, pero dapat dili siya mo-control sa atong mga pulong. Ang kalma nga komunikasyon, mausya ang mo panalipod sa ito ang relasyon. Siya ang mo-protect sa ito ang relationships. Ang word for today, Proverbs 15 verse 1. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Ang malumo nga tubag, ang hinay nga tubag, malumo nga tubag, lami paminawon sa dalungan nga mga tubag, makapawala sa kalagot, pero mga sakit nga mga pulong makapadugang sa panag-away or sa kasuko. This is Doc Bri Palange reminding you, speak with kindness, listen with patience, and choose peace even under stress. With blessings and stay healthy.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay coffee.
11: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: It's
12: Heart 93.7.
13: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:15.
1: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Tidja, 48, Barangay San Bulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela? Apan na balaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-ang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, dilig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. I need

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Healthy family. Ating kilalanin
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
1: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
1: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
1: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
1: Hepa A,
4: Hepa B,
1: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
1: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
1: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
1: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: sa mga butika,
4: pharmacy,
1: drugstores,
4: tindahan
1: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
1: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
6: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
1: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
1: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: na buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
4: Magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
7: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
7: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
9: Nationwide.
8: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
8: patotoo,
9: karanasan,
8: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
8: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan at tagumpay sa kalusugan nationwide.

napapakinggan sa buong Pilipinas na po, mga kaibigan. Kaya naman, sa lahat po naman ng mga nakaantabay po naman sa atin ngayon. Saan man dao po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na naman tayo. Dito po naman sa ating paladudunan.

0: Tawag na po mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan mga kaibigan at ibahagi na po ang inyong mga kwento tungkol po naman sa ating po namang produkto. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po ito?
1: Lito, tinampay po.
0: Lito? Tama po, Lito, Tatay Lito?
1: Oo.
0: Ah, po, taga saan po kayo, Tatay?
1: San Jose Mahayag, Sambuanga del Sur.
0: San Jose, Sambuanga del Sur.
1: San Jose Mahayag, Sambuanga del Sur.
0: Okay po, Sambuanga del Sur. Okay, Mahayag. Ilang taon na po si Tatay Lito?
1: 67.
0: 67, okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Lito?
1: Dalawang sasi pa lang po ang ininom ko kasi muna kong misis ko kasi mayroong karamdaman sa katawan niya.
0: Ah, okay po. Mayroon pong karamdaman si Mrs. Si Mrs. po ang umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ah, very good po. Tatay, kayo po, nakadalawang sachet pa lang.
1: Oo, dalawang sachet pa.
0: Ah, parang humingi lang kayo ng dalawang sachet sa Mrs. po ninyo.
1: Ano?
0: Ah, parang humingi lang po kayo ng dalawang sachet doon sa iniinom ni Mrs. po ninyo.
1: Oo, opo.
0: Ah, okay po, Tatay. So, ito po ba'y pinagpapatuloy po ninyo? Araw-araw po kayong umiinom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Nahinto namin kasi naubusan na ang aming binili sa Juan, sa Aristir.
0: Naubusan na po sa dyan po sa inyo?
1: Aristir. O sa Mulabe, wala nang supply.
0: Sa Sambuanga del Sur, naubusan na po. Wait lang po, Tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan. Kung saan pa kayo pwedeng makabili kung meron pa po dyan ang iba na pwede nating mabilahan ng ating po namang rice coffee. Saan po kayo nabili, Tatay?
1: Mulabe, RX Cure Pharmacy.
0: Naubusan na po dyan.
1: O, sa Mulabe.
0: Opo. Malayo po ba kayo sa Ipil? Pagadian City?
1: Malayo sa Ipil.
0: Malayo sa Ipil. Sa Pagadian City po, Tatay, malayo din?
1: Pagadian, medyo malayo. Mag-consume po, pira pa masay, mga
0: 200
1: plus, baka po.
0: Tama. Medyo, ano pa. Sige po, Tatay, hayaan po ninyo. At ating po namang ipapaalam po ito sa ating po namang mga deliveries. Nang sa gayon ay madalhan pong muli dyan sa Mulave. Nang ating po namang rice coffee dyan po sa RX Cure Pharmacy. Naubusan na po pala dyan. Opo. Sige po, Tatay. Hayaan po ninyo at ipapaabot po natin. Papaalam natin sa ating po namang mga deliveries ito. Nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo.
1: Tito boy.
0: Opo. Go ahead po, Tatay.
1: Kailan ba sila mag-deliver sa Mulabe?
0: Sasabihin ko pa lang po, Tatay. Sasabihin ko pa lang ngayon. Pero ang alam ko po, Tatay, naglilibot naman po sila at alam nila yung mga lugar na wala na ng ating rice coffee. Pero ifa-follow up po natin. Paalala po natin sa kanila para mga ilang araw na pong wala.
1: Lagpas ng isang semana, isang linggo.
0: Opo. Sige po, Tatay. Noted po yan. Lampas ng isang linggo na wala ng ating rice coffee dyan sa Mulave. Sige po, Tatay.
1: Ano ba ang agreement sa issue ng maghatid sa Juan? Ano ba yun sa pharmacy?
0: Opo, hindi ko po alam, Tatay. Yung pong ating deliveries at saka yung butika po yung nag-uusap po patungkol dyan. Ang akin lang po ay masabi ko din sa kanila yung mga reaction po, yung mga update po ninyo sa amin ng mga tagapakinig, saka po namin nasasabi po sa kanila. Pero ang alam ko po ay may monitoring naman po kami. Alam naman po nila yan, pero kailangan lang po nating i-follow up.
1: Ngayong Thursday, punta ko sa Mulabe kasi sinabihan ako sa misis ko na puntahan mo sa Mulabe.
0: Uh-huh.
1: Yung pira na ano ba yun? Sa Tagalog yung billing?
0: Opo.
1: Pwede naman ako, Kuya Boy, sa kuhan, sa pharmacy.
0: Oo.
1: Ibali ng 10 boxes.
0: Opo, 10 boxes.
1: 2,400.
0: Hindi niyo po ba pwedeng kausapin yung ano, yung butika, if ever na ano, na ilagak na po ninyo yung ano. Sa online, tatay, hindi kayo na-order sa online?
1: Ay, kamahalang, Kuya Boy.
0: Yes, kasi mahal.
1: Kasi 300.
0: Tama. Tama nga naman. May shipping fee kasi yun eh. So, tama nga po. Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo. At assignment ko po yan. Galing po sa inyo. Ako po, i-follow up ko po yan. Papaabot ko po agad sa atin po namang deliveries. Nang sa gayon ay malagyan po dyan para pagpunta po ninyo, meron na.
1: Kailangan mapadali, Kuya Boy, kasi
0: yes,
1: ang misis ko ay
0: opo.
1: Pinapiyan ako. Padali ka.
0: Inutusan na kayo. Tama. Kumusta si Nanay? Kumusta si Nanay? Ano po yung mga iniindang karamdaman ni Nanay?
1: Marami karamdaman sa kanyang katawan.
0: Oo.
1: Kuya Boy.
0: Po.
1: Kinulam siya sa kapatid, sa asawa ng kapatid ko. Kinulam.
0: Ah, ganun po ba? Marami po siyang ano, marami po siyang iniindang karamdaman.
1: Oh, marami. Noon, hindi siya makatulog.
0: Oo.
1: Lagi ano ba 'yun sa yung kanang kurog sa yan, TLB daw,
0: no? Oh, sumasakit. Parang namamanhid. Namamanhid,
1: wala akong tulog. Halos.
0: Oo.
1: Siya ng gabi.
0: Opo. O pero po nung nakailang karton na siya ng ating rice coffee?
1: Limang karton pa.
0: Opo. Kumusta naman po yung pag-iinom niya po ng ating rice coffee, tatay? Kumusta naman?
1: Medyo mabuti naman katawan niya sa mga karamdaman niya.
0: Mm-hmm.
1: Mabuti naman ang kanyang pamati. Sana sabi saya pa, panang
0: pamati. Opo, pakiramdam.
1: Pagkakandang,
0: no? Opo.
1: Mabuti naman.
0: Opo.
1: Ngayon na wala na, naubos na. Kaya pa, sirtin ako nung gupag binbalik yung ibati nga mga sakit.
0: Oh, bumabalik na naman.
1: Nahunong, nahinto ang kanya.
0: Oo, nahinto. Opo. Okay. Sige po, tatay. Noted po yan. Para tuloy-tuloy talaga yung pag-iinom ng ating rice coffee para makaginhawa. Kumbaga, maginhawahan si nanay.
1: Oh, gusto ko makausap ang delivery kasi hindi lang ako makasabi ng strict na Tagalog.
0: Okay lang yan, tatay. Basta
1: hindi po siya makaintindi sa Bisaya.
0: Oo. Opo.
1: Hindi kami makaintindihan.
0: Sige.
1: Gusto unta ko, ako lang din sa iyo, gusto unta ko nga kami makasulti kung sa'y pamahagi sa iyang paghatol sa risk of bank niya sa kuhan, sa
0: pharmacy.
1: Kung kasta o magsingil-singil ba, kanabulan ba yung anak, ay, o magsingil-singil kanabulan, pwede ba nga magsigil ang tultur na sa ibiling mga staff ito?
0: Oo nga po. Di ko po kasi alam, tatay, yung itinerary po nila, yung mga lakad po ng ating mga deliveries kasi naglilibot po sila sa buong Pilipinas. Hindi po nila eksaktong alam yung ano nila kasi along the way kapag sila po ay pumupunta sa mga butika, kung minsan may mga nakukwento po sila sa akin na sabi nila kaalis lang namin, Kuya Boy, doon sa butika, ubos agad. Kaya tinatawagan uli kami para bumalik. Kaya yung ibang mga butika nga na ano, pero ginagawan po nila ng paraan talaga, tatay. Kaya po ganun yung nangyayari. Pero sabi ko nga po, tayo naman po dito sa ating programa ay ipapaabot po natin, papaalam po natin sa kanila yung tungkol po dyan sa ating po namang dyan po sa inyo sa pagkaubos po ng ating produkto dyan po sa Mulabe. Para kahit papaano po ay malagyan pong muli at sana hindi na po maubusan para tuloy-tuloy po yung pagbili po ninyo pag inom po ninyo ng ating rice coffee.
1: Ayun na lang ang trabaho. Kung magbiling sila ba, for example, na 100 bucks, panaglitan lang. Ako kayo, makakilog na siya balik-balik.
0: Para hindi na balik-balik. Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at papaabot ko po yan. At ngayon sa mga panahon na yung tatay, nakikinig po sila sa atin lagi. Yung mga deliveries natin. Kaya alam po nila yung mga nag-tumatawag sa atin at nagsasabi na...
1: Ngayon, Kuya Boy, na nagsabi ta, nakinig sila?
0: Opo, nakikinig po sila. Nakikinig po sila. Yung ating mga deliveries, nakamonitor yan sa atin. Kasama nila yung ating mga monitoring team. Opo.
1: Buti naman.
0: Opo, yun, tatay. Nakikinig sila. Alam nila yan, tatay. Alam nila yan.
1: Yeah, boy, pasensya na. Hindi
0: no problem. No problem, tatay. Wala pong problema. Huwag po kayong hihingi ng paumanhin. Okay lang yan, tatay. Wala pong problema. Naiintindihan ko naman po kahit konti. Nagkakaintindihan naman tayo, tatay. Ang sa akin po ay papaabot ko po ito sa ating po naman mga deliveries. Okay po 'yan, tatay. Huwag po kayong hihingi ng pasensya. Okay po 'yan. Wala pong problema doon. At least ngayon, tatay, nagkausap tayo. Nagkausap tayo ngayon.
1: I put out the time na kayo. Nag-text lang ako sa inyo.
0: Yes.
1: Kasi ang alam ko, mabasa na niyo ang text.
0: Yes. Opo. Kaya po tumawag kami. Opo. Kaya po tumawag kami.
1: Sige, boy. Kuya boy, follow-up ko sa ano, delivery.
0: Yes po. Yes po, tatay. Kapag halimbawa, tatay, sa mga susunod na araw, wala pa rin, tawagan niyo po ako muli. Huwag kang magsasawa na kulitin po ako para kulitin din natin yung ating mga deliveries, tatay. Okay lang po yan. Wala pong problema yon. Wala pong problema na tumawag po kayo, mag-text kayo, tatay, kung talagang wala pa ng ating rice coffee at tayo po ay magpa-follow-up din po sa kanila.
1: O, mayroon pa magbili sila mga 100 bucks ito sa one. Are you sure, sir? Ako kayo di makatilog na si Wallet.
0: Para hindi na kayo balik, pabalik-balik. Tama po, tatay. Sige po, no problem po, tatay. Noted po yan. Papaabot po natin sa kanila.
1: Okay. Salamat, Kuya Boy.
0: Thank you, tatay. Salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Okay.
0: Salamat po, tatay, okay, dito. Man. Thank you very much po. Paalam po. Tatay Lito po ng Jose Mahayag, Zamboanga del Sur. Sabi ni Tatay Lito, kung tama yung pagkakaintindi ko, lagyan na ninyo dito ng 100 boxes, Kuya Boy. Para hindi na nauubusan at hindi na puputol yung kanilang pag-iinom ng ating rice coffee. Tama nga naman, ano po. At noted po natin yan. Yan po ay ginagawang po ng paraan talaga ng ating po naman mga deliveries. Kaya lang syempre, sabi ko nga, nag-expand po tayo. Lalo po ngayon na buong Pilipinas na po ang sinusuplayan po natin ng ating po namang rice coffee. Kasi buong Pilipinas na po, mga kaibigan, umiinom na ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Napakaigi po at napakasarap pong pakinggan yung pong balitang yan. Kumbaga lahat na po ng ating mga kababayan na buong Pilipinas ano po na natutulungan na po ng ating rice coffee at marami na po ang nagpapatunay syempre ng kagalingan po nito at ang kagandahan po ay napakarami na po sa ating po namang mga kababayan ang umiinom na po ng ating rice coffee at natutulungan na po nito, mga kaibigan. Yung po bagang layunin po natin na sabi nga natin ay layunin po ng ating po namang rice coffee ng ating po namang programa na bawat tahanan po ng Pinoy ay dapat po meron pong rice coffee sa kanilang hapag. At siyan po, unti-unti na po nating naaabot at malaki po ang naitutulong ng ating po namang produkto sa ating po namang kalusugan, sa kalusugan po ng bawat isa po sa atin na umiinom po nito. Kaya nga po talagang, eto nga, nagkakaubusan dahil nga po sa napakarami na po natin na mga kababayan po natin umiinom ng ating rice coffee. At hindi po pinababayaan yan ng ating po namang ng ating po namang team para lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores ay malagyan po ng ating rice coffee. Kaya lang, syempre, hindi po natin ma-control dahil po sa dami na po natin na umiinom po ng ating rice coffee, talaga pong nauubusan po talaga sa mga butika, pero sandali lang naman po yun. At yun po ay nababalikan agad ng ating po naman mga deliveries. At kapag sinabi niyo po sa amin dito sa ating programa, yan po ay kumbaga pinapaabot po agad-agad po natin sa kanila. Sabi ko nga, alam naman po nila yan. Ano po, at nakikinig po sila, nakamonitor po sila, mga kaibigan sa atin. Yung ating po namang mga magigiting na mga deliveries na sabi ko nga po ay halos hindi na po na-uwi sa kanila po namang mga tahanan dahil po sa dami po naman talagang demand ng ating po namang produkto, mga kaibigan. At yan po ay pinagpapasalamat po namin sa lahat po sa inyo na umiinom po ng ating rice coffee. Pati po yung ating po namang 25-in-1 ay hinahanap na rin po sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa mga sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Dahil po naman sa natikman na po nila ang sarap at bisa din ng ating po namang 25-in-1, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Kaya po naman ay malaki po ang nakaatang po naman sa ating mga deliveries ngayon dahil hindi na lang yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 ang kanilang kailangan dalhin. May dagdag na po yan yung ating 25-in-1 kasi po talagang natikman na yung ating 25-in-1 yung sarap at yung bisa po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Pati po yung ating sabon, mga kaibigan. Talagang hinahanap na rin po ng ating po naman mga kababayan. At yan po ay pinagpapasalamat po natin sa lahat ng ating po mga kababayan na patuloy pong tumatangkilik sa ating po naman mga produkto. Kaya nga sabi ko, mga kaibigan, buong Pilipinas na po. Legit po ito, mga kaibigan, na buong Pilipinas na ay rice coffee na po ang kanilang iniinom. Naman sa lahat po naman sa atin na mga kababayan po natin sa bawat sulok po naman ng Pilipinas na umiinom na po ng ating rice coffee, maraming salamat po sa inyong lahat. Naway, maipagpatuloy po natin kasi sabi nga natin, mga kaibigan, sa pagpapatuloy po naman ng pag-iinom, sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee. Kagabi, may nagtanong sa atin na kung saan daw po makabibili ng ating rice coffee, dyan po sa Poblacion, Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte, kung tama ako. Oh, si Tatay Johnny ng Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte. Tatay Johnny, dyan po sa inyo, ito na po yung isinend po sa atin ng ating po naman mga deliveries dyan po sa Osailan Pharmacy ng Mat Highway, Poblacion, Sultan Naga, Dimaporo, Lanao del Norte. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Ako po si Dominic Dinabagat Valdez.
0: Ano pong pangalan?
2: Ako po si Dominic Dinabagat Valdez.
0: Doming.
2: Dominic po.
0: Dominic. Taga saan si Dominic?
2: Taga San Mateo Isabela po.
0: San Mateo Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Dominic?
2: 24 po.
0: 24. Umiinom na ng rice coffee?
2: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay po. May tanong po ba kayo, Sir Dominic?
2: Opo. Tanong ko lang po kung saan po makakabili dito sa San Mateo ng rice coffee po.
0: Sa Isabela, okay po. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Sir Dominic?
2: Nakita ko po sa online.
0: Nakita niyo po sa online? Opo. Opo. At meron din po ba kayong iniindang karamdaman?
2: Meron po.
0: Ano po yun?
2: Cerebral palsy po.
0: May cerebral palsy po kayo. Okay po. Saan po kayo? Sa San Mateo. Wait lang po, ha. Titingnan po natin dito sa atin po namang listahan kung saan po kayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ito po yung mga lugar. Mga bayan po dyan sa inyo po sa Isabela ang pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Alicia, Kabatuan, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan?
2: Sa Ramon po, tatanong ko lang po. Tanong ko lang po kung saan mong farmasya sa Ramon.
0: Sa Ramon. Okay. Dyan po sa Ramon, Butika de Santo Niño. Farmasya. Opo. Butika de Santo Niño. Meron po ng ating rice coffee doon. Meron din po sa Farmasya Oscaris at Farmasya Carmelita.
2: Salamat po, ma'am. Malapit po kami sa Farmasya Oscaris.
0: Opo, doon po, pwede kayong makabili po ng ating rice coffee. Nakakita na po ba kayo, Sir Dominic, ng ating po namang rice coffee? Alam nyo na po yung itsura.
2: Opo, yung kulay gintong dilaw na karton na may upugis po ng sikat ng araw sa taas.
0: Tama po yun. Yung po yung hanapin po natin, Sir Dominic, para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Yung po yung aaraw-arawin po nating iinumin. Yung ating rice coffee, dalawa hanggang tatlong sachet o higit pa ang mas maigi po na pag-iinom po ng ating rice coffee. Dapat po araw-araw at huwag po natin puputulin dahil sabi ko nga, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin dito.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Opo, salamat po.
0: Opo, kapag umiinom na po kayo, Sir Dominic, at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli at tayo po'y magkwentuhang muli.
2: Sandali lang po, tanong pa lang po kung meron din po ba yung rice coffee 25-in-1?
0: Yes po, pakitanong na rin po ng ating 25-in-1 dyan sa mga butika na yan. Kung sakali po, Sir Dominic, na doon po sa tatlong butika na yon na nabanggit po natin at sa iba pang mga butika dyan, wala po ng ating 25-in-1, paalam niyo po sa amin para masabihan po natin yung ating po mga deliveries na madalhan po dyan sa inyo.
2: Sige po, salamat po Kuya Boy.
0: Maraming salamat Sir Dominic. Mabuhay po kayo. God bless po Tatay.
2: Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Mabuhay. Thank you.
2: Opo, salamat po.
0: Thank you. Ayun mga kaibigan, si Sir Dominic ng San Mateo, Isabela. Aking mga, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. At yun po ha. Ang amin po namang panawagan sa inyo dahil buong Pilipinas na po tayo at baka po kayo ay hindi pa nainom ng ating rice coffee. Baka po na pag-iiwanan na po kayo ng inyo po namang mga kapitbahay, ng inyong mga kakilala. Sila po yung nagra-rice coffee na, kayo na lang po ang hindi. Kaya naman, simulan na po natin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Siyempre pa ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At paggamit po ng ating po namang sabon, ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coffee, kaya sinubukan ko po.
0: Oh, kumusta naman po yung pagsubok po ninyo ng ating rice coffee?
4: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
0: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
4: Bangon ako ng bangon.
0: Opo, tapos?
4: Ngayon po, nag-normal na. Tapos yung yung ano ko, yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, eh, medyo mayroong akong hapo. Eh, ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
3: Tama po yan.
4: Kasi ako, nasubukan ko na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: 93.7, this is Heart FM. Heart FM Time. It is now 8:01.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:17.
1: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa mag-baby. Ay, anak ka babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM time. It is now 4:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kami mga taga-upol, Heart Imra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili ni maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa na ang pinag-iiwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, walang nailain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada ako makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Heart FM, ang radyo ng heart ko.

pa sa EX sa malahimong usap. Ikaw double entry, see bilang ang pagkatiin. Magkuha na ng selfie, heavy choice sa EXL. Magkabuhay, box capsule o iyang resibo. I-post sa Facebook, lakit ang suhong yung mga detal. Pangalan, address o ihulog sa mga selected drop boxes sa iyong mga suking mga butika. Ang tanang entry, mag-qualify sa atong grand draw. Karong March 28, 2024, may buhay.

0: It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7. Excellent health. Excellent life. EXL Marka Buhay Plus.
2: Pagkakaroon na ng pagbata, dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes, at sakit sa puso. Kamakabuhay, paano niya at lahat, huwag mo antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Marka Buhay Plus Dietary Capsule at EXL Cough Mix 17 Month, siguradong optimum health makakamta. Malayo pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Kahakin ang mas magandang bukas kasama EXL Marka Buhay Plus Dietary Capsule para matihirap ang pinagdaraanan ngayon. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ad-An. Malaking paalala ng EXL Marka Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa ibang kuminas.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe yung mga presyo ka. Ang ako sa kagatos, wala na diyong mabalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay!

0: ayaw gayud kamo kawali ug paglaom, dili na mo itugot nga mag-iusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawaton.
1: Heart FM Time. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri.
0: Ana ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina, Lunes hangtod Biyernes, ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walang pamilya nga mabiyaan o magantos. Aron makaavail sa Medical Assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-574. Or five. Alagang Senator May,
2: mas
0: Congresswoman Inday Audrey, kaubay ninyo sa mahalong panglawas. Masaligyan ninyo sa panahon sa kalisod
2: natin sa inyong pagsulay. Dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice, purified ice. The best mix of music from the station with heart.
2: Mula planta is hanggang sa iyong baso. 93.7 Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice, purified ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangayagusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice. Ang ice
2: na masaligan.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita.

0: Mami sa Kauswagan, Armimi na ka-Heart FM, Adlaw-Adlaw.
1: Kaming mga taga-upod, Heart FM ra ang among paborito.
2: Kaming mga tagalampasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang pinagigiliwan ng karamihan.
0: Heart FM lang, walang nailain pa.
1: Basta Heart FM, patsada o makarelate na.
2: Makalingaw git ang mga DJ na Heart FM.
3: Listen, FM Music Station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kaumban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life, EXL Marka Buhay Plus.
2: Ang nakamasyan akong lagay, ang tanggong kita sa mga ibang kahon o sa mga mamahayan.

92.7 Hard FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM, Bukidnon. We get 14 minutes after 6 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Isang maayong buntag sa talan. Kamusta po ang inyong mga pagising, ang inyong mga pagmulat, kamusta ang inyong mga sandaling ito. Oo, ng inyong pagmata. Ayun, no? Siyempre ba, kamusta ang inyong mga pagtulog? Yun yung parang naghinip kagabi. Oh, sana maganda, no? Walang pasok sa araw na ito, mga sweethearts. Ngayong August 13, 2026. No classes today. Lalo-lalo na yung mga... Basahin ko na nga para para sure. Yeah. Oh, ito ha, merong advisory. No classes in Cagayan de Oro on August 13 to 14 due to a heat index. Nako po! Talaga naman, oo. Mula po ito sa mga preschool to high school. Oh, ngayong araw na ito. Ako, matindi niya init po yung ating mararanasan, ha? Talagang mamaya, babasahin ko sa inyo yung mga detalye. Bitigyan ko lamang kayo ng senaryo. Oh, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Ano pa nga ba yung mga estudyante natin? Hala, sige, patulugin muna ng patulugin yan. Lalo na yung mga elementary students natin. Sige, hayaan nyo silang matulog muna. Pero may mga nagising na kanina, no? Kasi late na nung iba nabasa. May mga guys sa loob na bahay namin. Nakakain na, ha? Nakabihis na rin eh. Tapos saka nabasa. Uy, mayroon palang advisory. Ha? Sige, padayon sa pagkatulog ang ating mga kabataan. Sige na, Jason Steele po. Ang inyong kapinang hanggang alas 7 ng umaga. E-text mo naman ako. Just

92.7 FM again, the Auto City. 93.7 FM again on Mackie for you. It's on 30 minutes now, 6 o'clock. Auto City out in the playtime entertainment, born for happiness. Oh, shout out natin si Shadrach Rodrigo, ha. Mga taga doon Carlos Bukidon, marami salamat po sa inyong pakikinig dyan. Oh, Shadrach, oh, magandang umaga. Oh, ako, kami yung tumatawag sa iyo. meron daw tayong technical glitch kanina. Kami yung tumatawag sa iyo. Baka hindi mo kilala yung number. Kami yung tumatawag. Shadrach, ha? Shadrach Rodrigo. Magandang umaga. Shoutout natin si Ma'am Christine all the way from Aramag, Bukidnon. Ayun, oh. Si Ma'am Christine pala, no? Pwede rin, oh. Magandang umaga. Olinan Family, B&R Store sa Block 2, Buara, Puntod. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Present na present na, ha? Ito ha, Olinan Family, maayong buntang, pamahaw na. Mahaw na. Kapi na. Para po sila ang mga magbabantay naman ng B&R Store. Ng kanilang mga tindahan, kung saan man yan, ng mga sari-sari stores ninyo. Kailangan may bit-bit kayong kape. Di ba? Para relax. Habang naghihintay na magpapalista. Ay, magpapalista na mga bibili. Ha? Good morning! Greet lang daw lahat ng mga sweethearts na nangikinig. Musta ang kape nga dili masikob kay Haskang Inita na bugnaw na noon. Yeah. Ayan, shoutout ko sa kinakusga na manager si Amy Ulaer. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Amy. Ganun din kay Mama Rose at kay Ate Ann nga naminaw karon. More Power Heart FM. Galing kay Monsur G. You know, good morning! Maraming salamat sa inyong pagpaminaw dihan na bida. Mga taga Barra Makabalan, gising na rin, oh. Si Madeline and Dub ng Barra Makabalan, good morning, ha? Kanyang mga kids daw, good morning. Kina James, Ivan, Jerson Angelo, kay Alex, kay Jerving, and sa kanyang only daughter daw, kay Michaela Jack. Huwag ang kanyang mga ginikanan na si Mama Eden at saka si Papa Atoy. Magandang umaga! Maraming salamat po sa inyong napaka-early na pakikinig. 32 minutes after 6. Commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik pa tayo with more. Magandang umaga po sa ating lahat. Madali lang sa pagpabino mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Diego City, Davao del Sur. Workaholic, mangkukukaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa insuking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, pulang po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: With heart.
12: The best mix of music.
13: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Hot FM, Bukidon, and it's a 3D. Agad, nakapalisento ka na agad, oh, pag kumakanta. That's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Isang magandang umaga. Dami-dami agad nagtatexto. Ang Manzano family, nakikinig din sa atin, ha? Ganun din ang Arellano family, ang Balasabas family. Magandang, magandang umaga. Samuel Manzano, magandang morning. Mga taga Crystal Barama, good morning. Lahat na motorella drivers natin dyan, mga naka-Hard FM. Woo! Maraming, maraming salamat sa inyong napakaagang pagpaminaw dihan da pita. Ayon buntag Jason Steele, mga taga Kamamanan, ready na. Naminaw na karon. Magandang umaga po kina Roxanne Macha. Ganun din kina Lorimer Sakalang. Good morning kina Wilma Osorno. And to Katie Ato. Good morning also to Mercy Inday Mansueto. Magandang umaga po sa inyo. Ganun din kina Nino and Sabel Bactong. Kina Marisa Doroin. Kina Leila. And BBQ Family. As always, good morning na good morning. Sa iyo sa buntag, ha? Talaga namang lanog-lanog ng Hard FM dihan da pita. Maraming salamat. Sige, kape, kape, kape, kape! Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. O, paminaw, paminaw, magdodrone na tayo, ha? O, pili tayong lugar. Saan tayo pupunot ng ating unang winner, Ruleta Select. Ang aming studio matatagpuan po dito lamang sa may FICO Admin Building, Pabenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Makabalan! Apabina, mga taga-makabalan, bunot tayo. Nasaan yung drop box? Ayun. Okay, bunot. Ang address, Barra, Makabalan. Ang pangalan ng nakadaog na bugas mula sa may Barra, Makabalan, Roger Bagas. Roger Bagas, mula dyan sa may Barra, Makabalan. Congratulations, ha? Nakadaog kag bugas at groceries. One down! Siyempre pa, para po sa programa ngayong umaga. Mamaya, meron ulit. Kasi oras-oras po, may nananalo ng bugas at groceries dito. Sabay niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Dito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your peace or get more value. And for a break, babalik pa tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
1: Part 92.7.
2: 93.7.
3: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Sa imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 pagaron ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mao ni usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
3: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, mag-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Calipitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn coffee, ma'am? Unsa imo ang gibati sa una?
0: Labad yun ako uno kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Capricorn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, aron magkabawas. Karon paglingkod, ang sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
0: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: Kaya EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Can you feel my heart?
3: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
10: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal, House of Prosecutors, kumpiyansang malakas at matitibay ang kanilang ebidensya sa Article 11 o Article 1 laban kay VP Sara.
11: Pondo para sa flood control projects inilista sa 2027 budget.
10: Balitang nasyonal pa rin, 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Isinumita na sa Kongreso.
11: Headlines, ating ang balitang lokal, Kokpo pinaiting ang seguridad habang tumatakbo ang Higalaay Festival.
10: Nabadala naman, balitang lokal pa rin, LTFRB10 pinahigpit ang operasyon kontra sa pasaway na driver at pampublikong sasakyan.
11: At balitang lokal pa rin, sunog sa bodega sa Barangay Lapasan, nagdulot ng tinatayang 10,000 piso na pinsala.
10: Sa balitang lokal pa rin, Misamis Oriental nananatiling matatag sa peace and security matapos naman ang SIPS declaration.
11: Headline sa ating balitang Bukidnon, penalty sa late payment ng water bill sa Pangantukan, muling ipapatupad.
10: Sa Bukidnon pa rin, monitoring sa mga baboy sa Bukidnon, pinahigpit kontra naman sa posibleng pagkalat ng sakit.
11: At balitang Bukidnon pa rin, 40 kilometers per hour speed limit sa Valencia City, mahigpit na ipinatutupan ng LTO at CTTMD.
10: Sa ating naman balitang Mindanao, critically endangered leather bag turtle, namataan na ng itlog sa Davao Occidental.
11: Headlines, ating ang balitang international, dating presidente ng Syria, hinatulan ng parusang kamatayan.
10: Sa balitang international pa rin, North Korea, nagpakawala ng ballistic missile bago naman ang US-South Korea drills.
11: At headlines, ating ang balitang sports, Converge, tinapos ang 4-game losing streak matapos talunin ang Terra Firma.
10: Ati Sobis balita naman, Boya Bunda, masaya sa pagbabalik screen ni Chris Aquino.
3: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
10: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Agosto 13, ngayon taong 2026. Ang alam po na buong puwersa ng Hard FM News Department at ang alam po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.

0: Chun.
1: Nella Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Para sa ating ngayon, 23 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
2: Heart FM, Balita.
0: Naniniwala si House Lead Prosecutor Gabriel Luistro na balakas sa mga ebidensyang kanilang ipresenta sa impeachment trial para sa Article 1 na tumutukoy sa maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview, sinabi ni Luistro na sapat at matitibay ang mga dokumento at salaysay ng mga testigong iniharap sa impeachment court. Bagamat kulang pa ang mga witness na kanilang naipresenta, dapat abangan ang taong bayan ang mga testigong kanilang iharap sa mga susunod sunod na paglilitis para pa rin sa Article 1. Layo na aniyan nito na mapatunayan ang lahat ng aligasyon, partikular ang irregularidad at maling paggastos ni VP Sara sa kanyang confidential funds.
1: Samantala, ibinalik ng gobyerno sa panukalan 2027 na national budget ang pondo para sa mga flood control projects na umabot sa mahigit 107.4 billion pesos. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, layo nitong ipagpatuloy, ayusin at pagandahin ang mga kasalukuyang infrastruktura sa gitna ng patuloy na pagbaha tuwing pag-ulan. Mahalagaan yan tapusin ang mga nasimulang proyekto at pondohan ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga flood control facility. Kabilang sa pondo, ang 19.6 billion pesos na capital outlay para sa mga ongoing foreign-assisted flood control projects, habang sakop din ito ang maintenance, repair, rehabilitation at improvement ng mga kasalukuyang pasilidad. Tiniyak ng gobyerno na malinaw ang lokasyon at may aktwal na program of work ang mga proyekto upang maiwasan ang mga ghost flood control project.
0: Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Dinala ni na Budget Secretary Kim Robert De Leon at Presidential Legislative Liaison Officer Secretary Joey Salceda ang mga kopya ng 2027 National Expenditure Program sa Senado na tinanggap naman ni na Senate President Sherwin Gatchalian, Finance Committee Chairman J.B. Ejercito at Senate Majority Leader Mick Zubiri. Sa Kamara, tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III na masusing susuriin ng Kongreso ang panukala upang matiyak na ang bawat piso ay mapupunta sa mga programa makabubuti sa mga Pilipino. Inilaan ang pinakamalaking alokasyon ng pondo sa edukasyon na umabot naman sa 976 billion pesos. Sinusundan ang Department of Public Works and Highways na mayroong 644 billion at Department of Health na mayroong 353.8 billion pesos. Kabilang din ang 332.5 billion pesos na pondo para naman sa DILG. Kasama rin ang 328 billion sa Department of National Defense, 302 billion sa Transportation, 261 billion sa Agriculture at 241 billion para naman sa DSWD at 176.5 billion naman sa Higher Education at Judiciary na mayroon namang 86.3 billion pesos. Alas 7.26 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, Balitang Lokal.
0: Sa ating Balitang Lokal, nananatili sa heightened alert status sa Cagayan de Oro City Police Office at COGPO. Ito'y bilang paghahandaan sa mga aktibidad ng buong-buwang selebrasyon ng Higalae Festival ngayong buwan ng Agosto. Ay kay COGPO Spokesperson Major Emelita Simon, maingat na idinedeploy ang mga tauhan ng kapulisan sa iba't ibang lugar upang matiyag ang seguridad ng publiko at mga VIP'ng dadalo sa mga pangunahing aktibidad, kabilang na ang Mindanao Business Conference. Patuloy din ang lingguwang peace and order drive sa mga lugar na inaasang maraming tao bilang hakbang pa rin para naman sa posibleng o laban sa posibleng krimen at iba pang insidente. Nananawagan din ang COGPO sa media na tumulong sa pagpapalaganap ng mga safety reminders upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng publiko sa buong pagdiriwang. Alas 7.27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report po mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa pagbabahigpit po ng operasyon ng LTFRB 10. Igil pa rin po ito ang kontra sa mga pasaway na driver at mga pampublikong sasakyan. Ang nilalaman ng balitang yan ay ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag! Detalye!
3: Pumigpit ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB 10 ng operasyon laban sa mga driver at mga publikong sasakyan na lumabag sa mga itinatlang alituntunin sa kalsada. Ayon kay LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendijo, hindi lamang mga kolorum na sasakyan ang tinututukan sa operasyon, kundi maging ang mga pampublikong sasakyan na marumi, luma at may sira o hindi naligtas ibiyahe. Kasama rin sa kanilang inspeksyon ang asal at tamang pananamit ng mga driver ng public utility jeepney o PUJ. Kabilang dito ang pagsusot ng maayos na polo shirt at pantalon sa halip na sando, short at chinelas habang namamasada. Patuloy ding sinusuri ng LTFRB 10 ang mga prangkisa, operating authority at iba pang kinakailangan dokumento ng mga pampublikong sasakyan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa Serbisyo May Puso.
0: Heart FM Balita. Salamat Tony Gonzalez sa ating Senior News Correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM Balita.
1: Samantala, tinatayang nasa 10 million pesos ang halaga ng pinsala sa estruktura matapos masunog ang bodega ng GD Toys Warehouse sa Moreno Building, Gabo Cayan Street, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ayon kay Fire Investigator SFO2, Kaya Nicole Reyes, sa southeastern portion ng gusali unang nakita ang apoy. Nilinaw naman na hindi pa kabilang sa pagtataya ang halaga ng mga panindang nasa loob ng bodega. Naging hamon sa mga bombero ang kakulangan ng bentilasyon sa lugar, gayon din ng mga plastic at goba na mabilis masunog. Gumamit din ng mga bombero ng chemical foam at sinira ang likurang pinto ng gunsali upang makapasok ang hangin. Itinaas naman sa ika-apat na alarma ang sunog habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan nito.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin eksakto alas 7:30 na nagmamadaling kumbaga. Samantala, panghuling sanay ng ating balitang lokal, pinagtibay naman ang Misamis Oriental ang commitment nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lalawigan sa pamamagitan ng Joint Stable Internal Peace and Security o SIPS Declaration. Isinagawa ang handover ceremony at SIPS Declaration noong Agosto 10 sa provincial capital ng Luzon, kung saan lumagda ang mga lokal na punong ehekutibo ng Lugaid, Mantikaw, Naawan, Initaw, Libertad, Gitagum, Alubihid, Opol at El Salvador City. Layunin ang deklarasyon na magtibayin ang pagkakaisa at koordinasyon ng mga LGU at iba pang stakeholders upang mapanatili ang ligtas at mapayapang komunidad na magsisibing pundasyon ng patuloy na pag-unlad ng lalawigan. Kinilalarin sa seremonya ang 44th Infantry Battalion at 2nd Mechanized Brigade sa kanilang naging ambag sa peace and security efforts bago formal na i-turnover ang kanilang mga area of responsibility sa 88th Infantry Battalion at 403rd Infantry Brigade.
2: Heart FM Balita.
0: Alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Sumayin po ang unang bahagi ng ating balitaan. Dinubuo po yan ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa ibang dagat international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
5: Happy
6: 93.7.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: Z Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z Gas.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Boss.
9: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
8: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
0: Upang maiwasan ang kalagdagang bayaringin dahil sa kanilang late payment.
8: Heart FM Balita.
1: Sa iwalay na balita, pinahigpit ng Provincial Veterinary Office o PVET ang monitoring at surveillance sa mga alagang baboy sa iba't ibang bayan at lungsod sa Bukidnon. Hinimok nito mga municipal agriculturist at city veterinarians na maging mas alerto sa anumang senyales ng sakit sa mga baboy, partikular sa mga sakit na maaaring maipasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Isinagawa ang hakbang alinsunod sa Tactical Advisory No. 1 Series of 2026 bilang bahagi ng pagpapaigting ng animal disease prevention at surveillance sa lalawigan. Sa pagpupulong ng Bukidnon Livestock Extension Workers o BLEW, nito lamang Agosto 11, binigyan din ang kahalagaan ng mabilis na koordinasyon at pag-uulat ng mga LGU sabay sa paghiling sa mga livestock officials na agad ipagbigay alam ang anumang kakaibang sintomas o clinical signs sa mga baboy upang maisagawa ang kinakailangang pagsusuri at agad na makontrol ang posibleng pagkalat ng sakit.
0: Oras, alas 7.37 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Mas pinaigting ng Land Transportation Office o LTO, katuwang naman ang City Traffic Transportation and Management Division o CTTMD Valencia, ang pagbabatupad ng 40 kilometro kada oras na speed limit sa Valencia City sa bahagi pa rin ng Bukidnon. Isinagawa ang checkpoint operation sa Sayre Highway, Barangay Pangutas, kung saan sinuri ang mga sasakyan at mga dokumento ng mga motorista upang matiyak ang pagsunod sa mga batas trapiko. Ilang motorista ang nabigyan ng citation ticket matapos lumabas ay tinagdang 40 km per hour speed limit. Samantala, napansin ang ilang mga sasakyan kabilang ang mga truck na humihinto sa gilid ng kalsada bago pa man makarating sa checkpoint, kung saan ay posibleng iniiwasan ng ilan ng checkpoint dahil pa rin sa kakulangan ng mga kinakailangang mga dokumento. Alas 7.38 ng nagmamadaling umaga, oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
8: Heart FM! balita.
0: Narito na mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
8: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Critically endangered leatherback turtle o pagong namataan na ng itlog po ha, dabo sa may Davao Occidental. Ang nilalaman at ang detalye ng balitang yan ay ating alamin at pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maimbuntag, detalye.
12: Isang critically endangered leatherback sea turtle ang namataang nangingitlog sa isang baybayin sa Davao Occidental. Isang pambihirang pangyayari na muling nagbigay pansin sa kahalagahan ng mga coastal nesting grounds sa lalawigan. Ayon sa ulat, kabilang ang leatherback turtle sa mga nanganganib na uri ng pawikan at mahalaga ang proteksyon sa kanilang mga nesting site upang mapanatili ang kanilang populasyon. Patuloy namang minomonitor ng mga conservation personnel ang lugar upang maprotektahan ang mga itlog at ang mismong pawikan. Hinikayat naman ang mga residente at bisita na huwag gambalain, hawakan o lapitan ang mga pawikan na nangingitlog. At agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang nesting activity upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng
8: diretsyo,
12: servisong may puso.
8: Heart FM Balita.
0: Nagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
8: Heart FM Balita.
0: Alas 7.39 na nagmamadaling kumbaga. Ngayon may dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
8: Heart FM Balitang International.
0: Hinatulan ng parusang death in absentia ang isang o ng isang korte ng Syria ang pinatalsik na dating presidente na si Bashar al-Assad matapos mahatulan ng kasala sa war crimes at crimes against humanity. Ito ang unang conviction laban kay Assad na tumagas patungo Moscow kasama ang pamilya matapos mapatalsik ang kanyang rehimen noong Disyembre 2024. Hinatulan ng kamatayan din ang pinsan niyang si Atef Najib at anim na dating military and security officials kabilang ang kapatid ni Assad na si Maher. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ni Najib ang pagpatay, torture na nauwi naman sa kamatayan at pagpatay sa mga batang wala pang 15 taong gulang. Samantala, hindi pa malinaw kung mapapabalik ng bagong pamahalaan ng Syria sina Bashar at Maher mula naman sa Moscow para harapin ang naturang hatol.
1: Samantala, nagpakawala ng ballistic missile ang North Korea nito lamang Miyerkules, Agosto 12, ilang araw bago ang taunang joint military drills ng Estados Unidos at South Korea na Ulchi Freedom Shield na nakatakdang isagawa mula Agosto 17 hanggang sa 27. Ayon sa South Korean Joint Chiefs of Staff, inilunsad ang missile para sa Wonsan area dakong alas 6 ng umaga at lumipad na mahigit sa 700 kilometers patungong East Sea na kilala rin bilang Sea of Japan. Ito na ang ikalawang missile test ng North Korea sa loob ng isang linggo na itinuturing na protesta laban sa naturang military exercises. Kinundin na naman ito ng Seoul bilang isang provokasyon at paglabag sa mga resolusyon ng United Nations Security Council. Nakaanda ang South Korea, katuwang ang Estados Unidos na tumugon sa anumang provokasyon mula sa Pyongyang.
8: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balitang pampalakasan, pinangunahan ni Cameron Clark ang Converge of Fiber X-rays sa 120-103 panalo kontra naman sa kuponan ng Terra Firma. Ito'y upang wakasan ang kanilang apat na sunod na pagkatalo sa PBA Governor's Cup sa Inaris Center sa Antipolo. Kumamata si Clark ng 22 points, kabilang na ang 10 sa fourth quarter, bukod sa 5 rebounds, 3 steals at 2 blocks. Malaking tulong din sina Justin Aranya na may 20 points at 12 rebounds at Calvin Abueva na may 17 puntos at 11 boards. Lumobo naman sa 29 points sa laman ng Converge sa third quarter bago nakahabol ang Terra Firma sa 10 puntos, ngunit muling kumawala ang Fiber X-rays matapos ang 2-3 ni Clark para tuluyang isara at iselyo ang laro. Dahil sa panalo, umangat ang Converge sa 4-4 record habang bumagsak ang Terra Firma sa 3-5. At susunod na aharapin naman ang Fiber X-rays ang Group A leader na NLEX sa darating na Biyernes.
8: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Ay, masayang masaya si Tito Boy Abunda sa manipagbang... sa manipagbabalik sa screen ng kanyang matalik na kaibigan na si Chris Aquino. na matagal na nagpahinga sa showbiz. Sa Fast Talk with Boy Abunda, ipinayag ni Boy ang kanyang suporta at pagmamalaki sa pagbabalik trabaho ni Chris para sa promotional campaign ng Netflix Philippines. Ay kay Boy, ito ang unang proyekto ni Chris matapos niyang pansamantalang talikuran ng showbiz upang magpagamot sa kanyang autoimmune diseases. Magkasama noon sina Boy at Chris sa ilang programa tulad ng Aquino and Bunda Tonight, Boy and Chris, The Buzz, at SNN Showbiz News Ngayon. Para kay Boy, special ang pagbabalik ni Chris sa harap ng kamera matapos ang kanyang mahabang pahinga.
0: Ah, matatanong niya na ulit si Chris Aquino, lights on, lights off.
1: Na, yun ang inaantay natin kung mapapapastok niya yung Chris Aquino. Pero si Boy Abunda at si Chris, hindi din naging madali ang kanilang friendship. Ano?
0: Correct.
1: Maraming pinagdaanan, may tampuhan. Pero at the end of the day, nung 2 years ago, 2024, ay nagkaroon sila ng pag-uusap.
0: Aba.
1: After how many years. So,
0: ininong ni ano yan eh?
1: Ni Bimby.
0: Ni Bimby.
1: Si Bimby na ngayon ay grabe yung kasagsagan na kanilang love team ni Ryza.
0: Sino ba ni Ryza? Ryza. Aling maliit.
1: Ang cute nga nila.
0: Isang gigante at isang kalahati lang.
1: Alam mo yung nagagawa niya ng ano? Parang stance.
0: Ano?
1: Ang cute, ang cute.
0: Pinatatalo niya si ano eh, si Ryza. Anyway. Masaya tayo. Lahat naman yata masaya sa pagbabalik na television nitong si Chris Aquino. Kasi siyempre, tayo'y nakasubaybay sa kanyang career,
1: journey,
0: siyempre sa kanyang love life. Excited ako sa kanyang mga love life.
1: Akalain mo.
0: Makulay love life dito eh.
1: Akalain mo, nung nagkasakit siya, dalawang boyfriend.
0: Imagine mo, may sakit na, may jowa pa.
1: Yung isang doctor at saka si yung isang
0: si Libiste.
1: Public
0: ng Batangas. Diba? Talagang tama ba? Libiste niya.
1: Libiste.
0: Abay, talagang sabi nga natin, hindi talaga nakakapagtaka yan. Napakaganda naman ng Chris Aquino.
1: Ay, grabe naman.
0: At talaga namang pag makikita mo yan, paala mo, manikin eh. Sa sobrang pagka-flawless.
1: Yun nga yung OG glass skin ng mga dekada 80 at 90. Diba?
0: Parang nakaka-anong hawakan. Alam mo yun? Na parang
1: very fragile.
0: Pag mga kamay namin na humawak, alam mo, baka magkagasgas to.
1: diba?
0: Alam mo yung kapag tumabi ka, lutang na lutang ang amo sa alipin. Alam mo yun?
1: Kahit pa siguro naka-t-shirt lang.
0: Kahit pa sabihin mong lang, gulanit ang damit. At itinabi sa'yo. Tapos ikaw, bis na bis ka. Kahit pa naka-tuxedo siguro, di ba? Alam mo, mukha kang bodyguard at driver. Di ba?
1: Mas ano pa?
0: Pag ako tinabi doon, sigurado mukha akong bodyguard at driver dyan.
1: Hindi natin alam.
0: Kahit isutan mo pa ako ng barong o kung ano man yan. Yung mga Amerikana. Di ba? Mga boy, magdilig ka ng halaman doon.
1: Ay, hindi po. Boyfriend po ako ng Chris Aquino.
0: Boyfriend po ako. Grabe-grabe kasi yung Chris Aquino.
1: Ay,
0: it feels good to know.
1: Yes, na, she's active.
0: Na siya bumabalik na at na gumagaling na siya unti-unti. Ano?
1: Yes.
0: Pero sana wag abusuhin, ha?
1: Kaya nga. Kaya nga din. Baka naman kasi sa kakabirada. Yun din na naging issue niya dati.
0: Sobrahan.
1: Kasi grabe siya ka-workaholic. Ang Chris Aquino. Lumalagari yan ng TV show, may pelikula pa yan.
0: May love life pa.
1: May love life, may guesting pa.
0: Napaka makulay ng love life niya.
1: Yes.
0: Talagang healthy ang love life. Kuya boy.
1: Alam mo boy. Oy! Diba?
0: Bago ang lahat, ano? Sige, ito muna, meron tayong, mamaya na natin discuss pala yan. Para sa mga tao dito, mga higala na ito, this video.
1: Speaking of higala, nagdeklara ng suspension of classes.
0: Yun nga sana. Sabihin ko. Mamaya discuss natin bago tayo magpaalam. Para mas ma-elaborate natin.
1: Ma-expound natin.
0: Sige. Abangan nyo mamaya. Meron kaming matinding tag dito. I-discuss po sa inyo.
1: Yes.
0: Importante ito sa lalo-lalo na ngayong araw na ito.
1: Correct.
0: O siya, sige. Maraming salamat sa chika mo today.
1: Yan ang ating balita ngayong Webes.
13: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Ito muna. Ano bang kalagayan o sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon?
13: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Nasa linya natin si HPG. Sino yan? Jay Tagalog Dudes. Ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
14: Good morning, Mark. Good morning, Nel. Sa mga dadaraan dito sa Jerbora Extension, ang galing ko sa papasok ng Kuko na may kalwa pa ngayon dyan. Dire-diretso papuntang Kukon, ganun pa rin ang Kukon, may bagya lang pagsisikip ng konti, pero makakadaan naman tayo ng maayos, paikot ng Kukon, maluwag pa naman hanggang Jerbora, at nang makaliko naman dito sa Belis, pagdating lang dito talaga sa tono sa Claro Emlecto Highway, may bagya bindab dyan, at nang makaliko naman dito sa Nakalaban Street, palabas ng mga Kapistrano, napakaluwag naman ng ating Kapistrano na Nakalaban Street. At ito na nga, pagpunta naman ako dito sa malapit na sa ating Cartmaster, natatanong ko, maluwag na maluwag ng mga kasadahan ngayon dahil sa walang klase ngayon ng mga
0: Kaya nga, oo. Sige, may wala lang pasahero ngayon, ano?
14: Wala pa, hanggang ngayon, kinakahanap ako.
0: Sige, hanap-hanap lang, magkakaroon din yan. Sige, maraming salamat. Ingatan ng pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasahero. Thank you, HPGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
14: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasadang aking nadanas sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
15: RRTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Oras sa ating yun, 49 na minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Agosto 13 ng taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
15: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang National House Prosecutor, isang kumpiyansang malakas at matitibay ang kanilang ebidensya sa Article 1 laban kay VP Sara.
1: Pondo para sa flood control projects inilista sa 2027 budget.
0: Sa balitang national pa rin, 7.2 trillion pesos, 2027 national budget, isinumita na sa Kongreso.
1: At sa headlines at balitang lokal, Kokpo, pinaigting ang seguridad habang tumatakbo ang Higalaay Festival.
0: LTFRB 10, pinahigpit naman ang operasyon kontra sa pasaway na driver at pampublikong sasakyan.
1: At sunog sa bodega sa barangay Lapasan, nagdulot ng tinatayang 10 milyong piso na pinsala.
0: Misamis Oriental, nananatiling matatag sa peace and security matapos naman ang SIPS declaration.
1: At headline sa ating abalitang bukid noon, penalty sa late payment of water bill sa Pangantukan, muling ipapatupad.
0: Sa balitang bukid noon pa rin, monitoring sa mga baboy sa bukid noon, pinahigpit kontra sa posibleng pagkalat ng sakit.
1: At 40 kilometers per hour speed limit sa Valencia City, mahigpit na ipinatutupad ng LTO at CTTMD.
0: Headline sa ating balitang Mindanao, critically endangered leatherback turtle o pagong namataan na ng itlog sa Davao Occidental.
1: At aday naman sa ating balitang international, dating presidente ng Syria, hinatulan ng parusang kamatayan.
0: Sa balitang international pa rin, North Korea nagpakawala ng ballistic missile bago naman ang US-South Korea drills.
1: At sa ating balitang pampalakasan, Converge, tinapos ang 4-game losing streak matapos talunin ang Terra Firma.
0: At isobis balita naman, Boy Abunda, masaya sa pagbabalik screen ni Chris Aquino. Aras natin, 7 na minuto bago sumamit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. As promised, ito po yung aming i-discuss sa inyo, ha? Ngayong Agosto at 13 at 14, walang pasok.
1: Yes.
0: Hindi, hanggang bukas yan ba yan?
1: Hanggang bukas.
0: So, isa lang po ang dahilan. Narito po yung dahilan yan, ha? Matinding,
1: init.
0: Mataas na heat index.
1: Umabot po ng 42 degrees Celsius yung heat index na nararamdaman. Kaya napag-desisyonan ng ating LGU na suspendihin muna ang klase mula sa private at public schools ng elementary at high school.
0: Preschool hanggang high school. Talagang matinding init. Ito yung mga computed 5-day heat index. Mm-hmm. Ito po sa may grabe sa Lagindingan Airport, ha. Umaabot po ngayong araw na ito. Aabot po ngayong araw na ito ng 43. Ang heat index nito. Talaga. Tapos hanggang bukas pa po ito, magi-carry over hanggang bukas, 43 din. At dito naman po sa Malaybalay City, sa bahagi ng Bukidnon, ay aabot po ng 36. Talaga naman, sinap na ito eh.
1: Yes, oh, yes.
0: Yung 43, talagang kumbaga sa tao, ikumbulso na ito.
1: Yes.
0: Diba?
1: Imagine mo, yun ang nararamdaman ng init ng iyong katawan.
0: Mm.
1: Dahil nga sa ito nararamdaman. It could be this, wala pang kumpirmasyon, no? Pero this could be an effect of the El Nino.
0: Nako.
1: Na ina-anticipate na ng ating, ng pag-asa this year or the last quarter of this year up until the early quarter of next year.
0: Nako. Eh, so, kabaliktaran po yung nararanasan natin dyan sa May Luzon. Dalawang mukha po, dalawang mukha ng panahon ang ating nawiwitness
1: na
0: ngayon.
1: Oo,
0: sa Luzon, talagang sagana naman sila sa tubig.
1: Oo,
0: talagang bahaan na dun. Talagang halos walang humpay ang pag-ulan. Dito naman sa atin, talagang halos tuyuin na tayo rito.
1: Grabe, ang
0: grabe, ano? Talagang,
1: alam mo yun, this is prone talaga ng heat stroke. Yan naman talaga madalas na nagiging epekto nito. Kaya magdala ng tubig kung kinakailangan talagang lumabas kayo.
0: Oh, eto ha. Ilakan. Oh, eto. Eto, sa Lagindingan, 43.
1: Oo.
0: Sa Malaybalay, nasa 36. Eh, nasa gitna tayo.
1: Yes.
0: Diba? Nasa gitna tayo. So, malamang mukamang na sa mga 40-40, mga ganon. Kasi siyempre, init niya, diba? Pagdatagbo sa gitna. Eh, malamang. Oh, nasa danger level pala tayo. Oh, ito yung ano, epekto po sa katawan natin kapag danger level, ha? Ito po yung heat cramps, heat exhaustion, at the heat stroke. Ako, matindi. Talagang mag-ingat tayo, lalo-lalo sa mga matataas sa magpresyon dyan.
1: Ingatan ang mga bata at ang ating mga lolo't lola.
0: Ito po yung mga sintomas kapag nakaramdam kayo, ha? Ito po yung kapag nakaramdam po kayo ng matinding pagpapawis, may dapat po ingatan natin yan. Matinding pagkapagod o panghihina, pagkahilo o pagiging mapanlambot. O nang tawag sa ganun? Warag,
1: luya
0: ba? Luya.
1: Fatigue.
0: Pagka wala po ng malay at pagkahilo kapag ikaw ay tumayo, mahina pero mabilis ang napuso. Abay, pakiramdaman po, pakiramdam na parang ikaw ay maduduwal.
1: Nausya.
0: So, isa po yan, ha? Kailangan po, kung wala namang kailangan sa labas, wag na lang muna siguro, no?
1: Bahay na lang?
0: Mm-hmm.
1: Oo, tapos magpalamig, ayan. Aside sa, kain tayong halo-halo, yung mga ganun.
0: Iwasan muna yung ano, yung mga tsaa, kape, yes, soft drinks, ay lalo na yung alak.
1: Yung mga mainit sa katawan.
0: Bakit
1: nga ba soft drinks? Kasi yung soft drinks, di ba malamig man yan, pero hindi kasi yan siya, may sugar yan.
0: Sugar,
1: yung sugar, nakakatuyo po yan ng ating lalamunan.
0: Correct.
1: So, madali po yung
0: kapag lalabas kayo ng bahay, magkalo mo, ha? Kalo.
1: Kalo tsaka payong.
0: Importante yan. Anyway, ingat po tayong lahat, ha? Ito na yung mga pa-shoutout muna natin.
1: Hi to George Baslag. Magandang umaga. Thank you for always listening.
0: Ito, magandang umaga ng kina Jovi Ayo sa Hard FM Family. Shoutout sa RQ Surveying Services. Ayo Family ng Zone 3, Carmen. Ayo!
1: Ate Irene Tumanda, magandang morning. Thank you sa inyo lagi pakikinig.
0: Ito, Remedios Gamelo. Maraming salamat, ha? Sa inyong magpaminaw dihan dapita.
1: So may Crystal Maramag, ayan. Si Maya Tuas Tanfield. Happy 8th birthday to Gabriel. Enjoy your special day. Happy birthday.
0: Sa
1: lahat ng mga nagbe-birthday today, happy birthday.
0: Si Amy Balomadres, maayong init ng kabuntagon. At saka daw kay Clark Montibon sa tanang tagamamanan ang Bingtanan. And God bless Hard FM. Salamat ulit, Amy.
1: Ate Marifel, magandang umaga. Good morning. So nice to see you good and live. Salamat sa always sa paghati na balita. Shout out to Kito, Renario, Termale, and the Dulo family sa kanyang Mama Inday. God bless po and more power. Thank you.
0: Annabelle Cabuyang, Tabanao, maayong buntag Hard FM. Si Fit yun. Magandang umaga rin. Watching from Hanupolan, Claveria. I love you daw, mga sweethearts.
1: Lolala lang, ha? John Vincent Sagrado, good morning. Pabati po from Tanza, Cavite. Kamusta kayo dyan?
0: Talaga naman. Ano natin yan? Follower natin yan. Supporter natin yan.
1: Listening ever since online.
0: Salamat dyan. Ingat kayo dyan sa may Tanza, ha?
1: Ingat, ha?
0: Good morning. Evren Uwayan, ang laki-laki mo na. Magandang umaga si Ernel and Mar watching live from City Homes, Malanang Upol.
1: Regards kay Nanay Siding, ha, Sir Efren. Mag-ingat kayo dyan. Oh, Dudeski Fernandez naman, shout out kay Crisel Bagares, Carl Hyven, Hensel Faith, mayang buntag sa inyo. Yeah. From Makabalan nata to, kung hindi ako nagkakamali.
0: Ah, oh.
1: Good
0: oh,
1: morning. Oh. Ayun.
0: Ayun, Makabalan nga.
1: Thank you sa inyong pakikinig.
0: Si Mami Marilyn Char, Miss Tisha Gonzalez, very hot morning. Agad. Hot na agad ngayon.
1: Oh.
0: We're always here for you, my beloved anchors.
1: Good morning, Mami. Oh. Ayan. At ito si Lady M nag-message. And ay, salamat, Lady M. Shoutout sa iyo dyan, ha? Mm. Heartnatics naman.
0: Oh, Heartnatics.
1: Kayo na talaga yung nagbibigay ng
0: May isa pa, Heartnatics. Yung isa naman, Heartinians.
1: Heartinians.
0: Aba.
1: So, at saka si Faith and Fern, Mayan Buntag.
0: Oh.
1: Oh, ang the manga couple.
0: Ayun, no? Magandang
1: umaga. Good morning, good morning.
0: Sa dalawang mga lalabs natin.
1: Oo.
0: Papa Ru, good morning.
1: Oh, ingat kayo diyan, ha. Ingat kayo diyan.
0: Maulan. Maulan sa Luzon, grabe. Ay talaga
1: grabe
0: naman.
1: Si Bagyong Maymay pa ba ito?
0: Oo.
1: Parang si Bagyong Maymay pa ito eh. Pero ayun, may nakita ako sa isang online na video. Alam mo ba na nag-gumawa sila yung mga residente ng DIY na barrier? Parang hindi makapasok yung tubig.
0: So, sa mga bahay-bahay nila?
1: Oo, parang sila-sila na lang yung gumagawa ng mga solusyon.
0: Oo, nananakaw na yung sa flood control eh. Oo, di ba? Anyway, sige. Huwag natin dagdagan pa yung init dito sa sinyo. Ay!
1: Oh, basta good morning na lang po sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Novo Department Store at sa Kevin Enterprises. Magandang morning.
0: Maraming salamat.
1: Australia's Catering Services, tagang salamat kay Miss Pauline nakikinig sa atin ngayon. May
0: thank you so much for always listening. At abangan natin mamaya yung mga mananalo pa ng bugas at ang ating groceries kasi naman oras-oras may nananalo ng bugas at groceries dito. Padayon lang mga sweetheart. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Oras natin, eksakto, alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating Technical Department, Chief Engineer Vergel Castile ng Cagayan de Oro City at Engineer Danmar Jepoy, Batsansilo sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos Kapinaman, ang inyong naging tagapaghatid balik
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo, may puso.
16: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
17: 93.7. This is Heart FM.
18: Idilita po ito ng mga plan po.
19: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
18: Ay, naka-anim na po akong access pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
19: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
18: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
20: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
21: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala.